0: sabi na
1: may daid nga agahon katong tanan.
0: Anong kutan na tigay na saktan?
1: Ay rekomendo atong programa Journey Gospel Hour.
0: Ilang problema pa to?
1: Kibanan yung inyong kubos nga tagapaghambay makon nga agahon. Pastor Philip Roldan Alfaro.
0: Sinasabi?
1: Senior Pastor at Journey Church Calipa. Happy Sunday everyone, kumusta ka mo? Kabay nga sa may daid ka mong kahimtangan. Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-adto sa mga kasimbahanan. Adlaw it pag-iibat pamilya. Adlaw it pagpangamuyo naton. Nga kabay, tawaan kita kalinong. Ag paghidait Donasyong Pilipinas. Atong ipangamuyo nga protection it atong makaako. Padayon nga magahagong magatatap katon. Aga ipahayo kita sa anuman nga mga magaot. Ag mga panugay. Good morning sa tanan naton nga mga nagapamati sa mga karadyuhan naton. Sa 88.5 Todo Radyo Kalibo. Imaw man sa mga nagapamantaw sa aton nga cable television. Nasa may Islat Boracay, good morning. Ag iya man sa Banuat Kalibo.
2: Oh yeah.
1: Ag kutob sa maabot ko dayon nga programa naton.
2: Let's welcome Brother Jay.
1: Oh yeah. Happy Sunday ka atong tanan.
2: I love that.
1: Atong nanay nga ginatamyo, good morning. So tanan naton nga mga kibahan sa Journey Church sa Kalibo.
2: Ladies and gentlemen,
1: happy Sunday ka atong tanan.
2: Aisha.
1: Maman sa aton nga mga igmanghod. Aga mga kapastoran, Journey Church Philippines. Happy Sunday ka, tontanan. Sa aton nga

ministry head. Aga head pastor at main church. Good morning kay Pastora Lot Arcilia. Aga before ako malipat, no, belated happy birthday gali sa akong bunso si GP Boreros Alfaro. Good morning man sa tanan nga mga kibahan natong mga kapastoran sa Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated. Happy Sunday ka itong tanan. Ag sa mga nagpamantaw live sa atong Facebook man sa page si Todo Radio Kalibo. Happy Sunday ka itong tanan. Una sa may Islat Boracay, no? Good morning kay Pastor Gideon Nanit. Nasubuan kita na andang simbahan, no? Andang tipunan ay natumbahan at mabaho nga kahoy. Mabaho gitaro damage. Pero Diyos may una nga purpose. Hampay na nakabi eh. Pastor man na padayon gahapon daamong pagpanimbahon. So good morning una sa Islat Boracay, may barangay Yapak sa kay Pastor Gideon Nanit ag sa anong bilog nga kongregasyon. Praise the Lord sa pagpadayon naton makarang agahon, magahagad kamit mga gangit nun nga kayantahon daya ay pag ihagad it music department it aton nga Journey Church Music Team. Pamatian natin.

sarap pong sabihin at sarap pong awitin na, Lord, ano man ang sitwasyon ko, magtitiwala po ako sa inyo ng buong puso ko. Amen. Alam niyo po, sabi po sa Bible, in Jeremiah 17, verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that seeds sends out its roots by the stream and does not fear when the heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Alam niyo po, pinagpala daw po, or mapalad daw po ang mga tao na nagtitiwala sa ating Panginoon. Para daw po silang mga puno o mga sanga na hindi sila natatakot sa tagtuyot, kasi they have enough supply of water. Hindi sila natatakot na sila bubugyo dahil alam nila na they are rooted. Ganon din po tayo pagdating sa ating Panginoon. When we trust in the Lord, ano man ang sitwasyon na kaharapin natin, hindi tayo mangangamba. Amen po ba? Ang puso po natin ay panatag dahil meron tayong Diyos na kasakasama. Amen? Kaya po, kung meron dito, pumunta kayo na mabigat ang inyong puso, may daladala kayong mabigat na problema, or meron kayong ipinapanalangin sa Panginoon na matagal na, malaking problema, I believe this is a time that we entrust everything to the Lord. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng yan, at makikita mo ang Panginoon ang kikilos sa iyo at sa iyong pamilya. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let this be our declaration this morning. Pwede po bang itaas natin yung kamay natin sa Panginoon?

0: Praise the Lord, aga salamat gid no sa mga kaintahon nga among naging pabatik ninyo kabay nga natawa namon kamo it pagpadumdum no sa dayang adlaw nga Domingo, adlaw it pagpamurandong naton, adlaw it pagadto sa mga kasimbahanan naton, adlaw it pag pangadi, pagpangamuyo. Oh, kabayro Ginoo mag-iba permi katon, no? Mag-hayong o mag-tatap katon habang kita nagapangabuyi sa dayang kalibutan. Dahil na itong ipangamuyo, dukalinong at paghidait, mag-aguntad sa nasyon ng Pilipinas, no? At do pagkabahabahagi, no? It mga Pilipino ay daya ay bukundaya ro great plan ni Diyos. Kundi ro purpose Ginoo nga magpasakop kita kana, no? Itao naton do atong kaugalingon, aga hayaan naton nga ro Diyos ro maghari, no? Sa atong mga tagipusoon. Sa pagpadayon nato makarangagahon, maghahagit kami ita minsahi nga pagadagon ita amon nga mission director wat iba si Reverend Bishop Dennis Ogalisco. Pamatian nato.
1: Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Not because of our work, but because of what the Lord has done. Amen po ba? Alam niyo po, pag tinitingnan tayo ng Panginoon, ang nakikita po niya yung righteousness ni Jesus. Not our righteousness. Kaya lang po ang nangyayari mga kapatid. Dahil po dito, nalolos po natin yung confidence natin sa ating sarili. Ulitin ko ah. Wala tayong question doon sa confidence sa Diyos. Alam natin na ang Diyos ay sumasagot ng prayer. Can I hear amen? Diba? Pero ang problema tayo, yung pag-approach natin sa Diyos. Alam niyo kung ano po yung nagpapawala ng confidence natin sa Diyos. Una, because of our unconfessing. Yung mga hindi po natin nahihingi ng tawad ng mga kasalanan. Unconfessing diminishes our confidence in God. Eh, napapansin niyo po, minsan ayaw mo manalangin kasi may kasalanan kang nagawa. Nararamdaman mo, kapatid, na hindi ka pakikinggan ng Panginoon kasi meron kang guiltiness and condemnation. Tama po ba? Ah, minsan, ayoko na muna magsimba. Kasi nahihiya ka kay Lord eh. Tama po ba? Ulitin ko, walang problema kay Lord. Pero ang inaatake ng demonyo, mga kapatid, mawala yung confidence natin sa ating sariling lumapit sa Diyos. Intindihan niyo po ba yun? Kasi ang pinamumukha sa iyo ng demonyo, yung kasalanan mo. Alam mo, mag-iingat ka. Kasi walang ibang gustong gawin ang kaaway kundi ilayo ka sa Diyos. Banggitin at ipamukha sa'yo yung iyong kahinaan, yung iyong kasalanan. Pagkayan ang laging nararamdaman mo kapatid, I tell you, hindi ka na makakapanalangin. Kasi ang pakiramdam mo, hindi naman ako papakinggan ng Panginoon. That is the law. Alam niyo ba, because of Jesus Christ, who is our arbitrator, our mediator, God can hear our prayers and God will answer our prayers. Amen? Palapakan nga ho natin ang ating pong Panginoon. Diba? Ang gusto po ng Diyos, ma-establish mo yung confidence mo sa Kanya. Kaya pagka tinignan mo yung mga men and women of God in the Bible, diba? Nakita mo si Abraham. Si Abraham, kung manalangin po siya sa Diyos, hindi po siya nagpapakapagod sa kanyang sarili. Para lang silang magkaibigan. Kung mag-request po si Abraham, kung mag-request po si Moses, kung manalangin mga kapatid yung mga tao sa Biblia, dahil may confidence po sila sa Diyos at kilala po nila ang Diyos. Amen po ba? Pero alam nyo, kapag ho nakatingin tayo lagi sa ating pong kahinaan, sa ating kasalanan, katulad po ni David, alam niyo po ba si David ay nagkaroon ng iniquity? Ano ibig sabihin ng iniquity? Kasalanang nagbunga. Yun ang ibig sabihin ng iniquity. Di ba meron tayong mga nagawa noon na laging pinapaalala sa atin? Ang tawag po dyan, mga scars of the past. Alam niyo mo ba ang tawag doon? Iniquity. And because of that iniquity, brothers and sisters, alam niyo po ba, si David po, mga kapatid, ay nalayo sa Diyos. Bakit po? Si David po ay nagtatago ng isang kasalanan. Nung siya po ay nagkasala ng adultery, nagkaroon siya ng anak kay Bathsheba. At itong batang ito, mga kapatid, ay nagkaroon ng edad na 5 hanggang 6 years old. Isipin niyo po, no, halos 5 hanggang 6 na taon na si David po, mga kapatid, ay inalipin nung guiltiness and condemnation na yun. Alam niya, yun yung nagkukos ng separation natin sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang nakipaghiwalay sa atin. Gustong-gusto tayong patawarin ng Panginoon. Gustong-gusto tayong yakapin ng Panginoon, di ba? Yung prodigal son, mga kapatid, inintay ng ama. Hanggang sa say bumalik, hindi nagsarado ng pintuan ng ama. Amen po ba? Pero it is the sin, yung unconfessed sin, mga kapatid, that diminish our lack of confidence to come to the Lord. Alam nyo, ang trono ng Panginoon ay bukas na. Nung si Jesus ay sumigaw doon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Tetelestai, it is finished. Bumukas na yung tabing na nag-ahati sa kabanal-banalang lugar kung saan pwede tayong makatagpo ng biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Bukas na po yun. Amen. At hindi na po yun nagsasara hanggang ngayon. Amen. Because God is giving every one of us to come to the Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya lang, alam niyo ho, nilalagyan po tayo ng demonyo ng pag-aalinlangan. Kasi lagi niyang binabanggit, pinapaalala yung kapalpakan natin, yung kasalanan natin. Misan nga yung kasalanan mo, 10 taon na. Pero tinatakot ka pa rin ng demonyo. Tama po ba? Nagmumulto pa rin sa'yo. Kaminsan ayaw mo tuloy lumapit sa Diyos. Ayaw mo tuloy maglingkod sa Diyos kasi ang pakiramdam mo, hindi ka karapat dapat. Tama po ba? Sa pamantayan ng tao, pero sa pamantayan ng Diyos, tinatanggap po tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Number 2, dalawa lang naman ito, mga kapatid, because of our unforgiveness. It shuns the door of our confidence in God. Ito po yun. Alam mo kasi yan eh. Yung mga pakiramdam. The enemy can create doubts and fear in us. Pansin niyo, di ba, pagka nagkaroon ka ng problema, ang pakiramdam mo kagad, pinaparusahan ako din. Di ba? Pagka nagkasakit ka, ang nararamdaman mo, pinapahalo ako ni Lord. Intindihan niyo po, ikaw mismo nagkakaroon ka ng critical spirit, nagkakaroon ka ng judgmental spirit on yourself. At dahil ganyan ang pakiramdam mo, makinig ka sa akin, it also mirror your attitude towards others. Kaya yung tingin mo sa iba, ganun din. Ginajudge mo rin sila doon sa kanilang nakaraan. Kasi yun ang nararanasan mo. Hello? Tama po ba? Bad ka mag-isip sa sarili mo, bad ka rin mag-isip sa iba. It just reflect what is happening to you. Tama po ba, mga kapatid? Ano? Ang pakiramdam natin, ginagantihan tayo ng Diyos. Inarurusahan tayo ng Diyos. Maraming talata sa Biblia, mga kapatid, na nag-hold para tayo po ay lumapit sa Diyos. Unforgiveness can cause anger and hate. Tama po ba? Kaya mahirap tayong lumapit sa Panginoon. Eh kasi may galit ka eh. Alam mo, kapatid, na nararamdaman hindi ako papakinggan ni Lord. Alam niyo ba, mga kapatid, na pwede kang lumapit kay Lord at sabi mo, Lord, Galit po ako. Galit po ako sa taong ito, Lord. Sinaktan niya. Huwag mo naman ipagpe-pray na patayin mo na, Lord. Alam mo ba na gusto ng Panginoon na ino-open mo yung nararamdaman mo sa Kanya? Diba? Si Jeremiah nga eh. Nung inutusan siya ng Diyos na mangaral, binugbog siya. Pagkatapos mga kapatid siyang bugbugin, inilubog po siya sa balon. Na puro putik, tapos na nakalabas lang po yung kanyang leeg. Alam mo, sabi niya sa Diyos, Lord, dinaya mo ko. Lord, niloko mo ko. Tapos sinasabi niya sa Diyos yun. Tandaan niyo, ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay Diyos. At naiintindihan niya yung nararamdaman mo. Amen? Diba? Pwede mong sabihin kay Lord eh. Lord, masama ang loob ko sa'yo, Lord. Kasi hindi ko maintindihan bakit ganito nangyayari. Naiintindihan ng Panginoon yun. Alam mo kung anong mahalaga kay Lord? You approach Him instead na lumalayo ka sa Kanya. Naiintindihan niyo po ba yun? Kasi it is only in prayer that God will answer. Amen po ba? No? Kaya mga kapatid, ikaw yung makakatulong. Alam mo yung bagay na nakapagpapahina ng confidence mo sa Diyos. Kaya marami pong tao hindi po nararanasan yung greatness ng Panginoon. Hindi na po nila nararanasan yung sagot ng Panginoon kasi sila mismo, mga kapatid, yung pinipigilan yung kanilang sariling lumapit sa Diyos. Kaya nga pinakakalaban talaga natin yung ating sarili. Tama po ba? Kasi hindi mo pinapalaya yung sarili mo. Yung mga issues of the heart. Amen? Kaya sabi po ng Mark 11:24-25, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kaya po alam nyo, isang maraming tao na ang nawala sa church. Kasi they felt the lack of confidence. Tama po ba? Kasi lalo kang ilalayo ng demonyo. Umakbang ka papalapit sa Diyos. Kasi naghihintay ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Diba? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Diba? Kaya sabi ng Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence. Yung confidence natin, yun yung inaalis ng demonyo. Sinabi ko na nung nakaraan, tayo nyo, kaya ka hindi ka tumatanggap kasi hindi ka nagpe-pray. Hindi ka humihingi. At dahil doon, mga kapatid, baka yung confidence mo, ninanakaw ng kahaway. Hindi ka makalapit sa Kanya. Pero gusto kong sabihin sa atin, kapatid, ang Diyos nakahanda. Diba? Sabi dyan, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ano po yung grace? Diba yung grace? Unmeritable favor. Wala kang ginawa, pero binigay sa'yo. Ano yung mercy? Yung mercy, may ginawa ka at karapat-dapat kang parusahan, karapat-dapat kang disiplinahin, pero nahabag sa'yo si Lord. Hindi niya itinuloy. Amen po ba? palapakan nga natin ang ating Panginoon. Amen? Kasi lumapit ka kay Lord. Yes, we sin. We deserve to be punished. We deserve to be disciplined. Pero dahil lumapit ka sa Kanya, you can find mercy. Yung alam mo na hindi ka karapat-dapat, pero Lord, thank you pa din. Yung alam mo, kapatid, na hindi ka na nga nagpe-pray. Hindi ka na nga nagdi-devotion, pero binibless ka pa rin ni Lord. Alam mo, mercy yun eh. Amen. Di mo pinagtrabahuan, pero binigay sa'yo ni Lord. That is the grace of God. Amen. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Alam nyo, sineshare ko na sa inyo to. Ikaw na lang talaga ang talo pag hindi ka pa humingi kay Lord. Ha? Ikaw na lang talaga talo. Hingi ka, ang Diyos nagbibigay. Amen? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ayokong ma-miss niyo yung privilege na yun. When you ask, God will answer. Amen? No? Baka pala ng mukha to kay Lord. Amen? Diba? At alam mo, hindi, alisin natin sa isip natin na kailangan nakaluhot ako. Kailangan pag nagpe-pray ko, umiiyak ako. Akin na kailangan. Malakas yung prayer ko. Hindi po. Ang kailangan mo, kapatid, wait in approaching the throne of God. Approach the throne of God with confidence. Kung mayroon nagsisikin sa iyong kasalanan, all you have to do is to confess it. Mag-repent ka. Lord, patawarin mo ako sa kasalanan. Amen? But don't allow it to diminish your confidence with God. Kasi alam na alam ni Satan na pag lumapit ka sa Diyos, may tatanggapin ka. May marireceive ka. Amen? Diba? Biliin mo, no? Nagbibigaya na. Nagkakagulo na ikaw. Nahihiya ako. Nahihiya ako. Diba? Kaya uuwi kang luhaan. Yung mga makakapalang mukha, diba? May tinanggap. Nabusog. Eh, ikaw. Intindihan niyo po. Alam niyo, let's enjoy our relationship with God. Amen? Let us build our confidence in God. Amen po ba? Kasi Diyos na yan eh. Tayo, let's help ourselves to come to the Lord. Amen? No? We're going to enjoy the presence of the Lord. Amen? Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige pa, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah.
0: Praise the Lord. Ag salamat kid sa mensaheng atong habatian. Ag napakanami ng word of encouragement do atong nabatian makarang agahon. Ag dayahay applicable gid no sa bawat isa katon. No? May mga times ano sa kabuhi naton kung kaisa no tungod kita ay bukon it perfecto no kita ay human being no nagkasaga no napipailed no aga naging dahilan nga nagkakauna kita condemnation sa atong mga tagipusoon aga do confidence naton sa Dios ay kung kaisa mahambay naton nga naduga no. Imong ani nga gina-encourage kita no sa mensahe that let us build our confidence with God no. do aton nga pwede yamang maubrahay, magpagapit kita kana, no? Kumpisar naton da atong makasagaanan. No? Aga ambaw na sa Biblia, He is just and faithful to forgive our sins and cleanse us in all unrighteousness. Sabugay a grasya at Ginoo, no? Duyin malang ro aton nga dapat sandigan, no? Do mga past naton hay halipatan nyo naton, no? Aga aton nga idangup sa Dios ro paagi sa pagpangamuyo, no? I-release kita, no, sa anuman nga condemnation, no? Aga even though sino man nga tawo, no, wa it pinili abi kare, no, even pastors, even church leaders, workers, or ordinary nga Christian or ordinaryo nga tawo, no? Imo nga ni nga nag-deal kita, no, we're dealing in our own battles in life, no. Imo nga ni kinahanglan daw pagpangamuyo naton, no, pagpangayit kapatawaran sa Diyos. And when you ask God, His answer all our prayers. Doon malang ro aton nga pasagamatan sa Diyos, ro. Ro anang katutom, no? Wa na naginatanawa ro aton nga mga mistakes and failures, kundi ginabuligan na kita agod magpadayon, no? Agod mahambay naton nga tumanon the purpose naton sa kalibutan why we are here. Amaniya kita sa dayang kalibutan, may unang purpose ni Diyos, no, sa bawat isa katon. Ag anuman the purpose nga ron ay kinangan i-fulfill naton according to His will, no, ayon sa anang kabubuton at plano sa bawat isa katon. Yet may mga failures and mistakes, no, kita part doon it pagpangabuhi naton nga kita ay nagkasaga, no, part it pagpangabuhi naton nga kita ay bukod perfecto. Pero kung kita ay magapit at magpagapit sa Diyos, no, handa imaw magpatawad sa bawat isa kato. Aga dayar mensahe nga gustong ipaabot makarang agahon sa bawat isa kato, no, pagpatawad ag pagkumpisar ko atong mga kasagaanan. Ano man dayang kasagaanan, kasagaanan man nga ginatago naton, dapat aton nga idangup ag igapit sa Diyos. Agon magkaangkon kita at kalinong ag paghidait sa atong tagipsoon ag panghuna-huna. Sa pagpatayo naton, aton anay nga buhinan do mga nagapatamyaw, no, good morning of course kay dating nga kagawad Hil Reyes, no, una sa barangay Estancia, thank you for watching. Ag unay mo siguro sa USA gihapon, no. Ag thank you gid, no, sa pagpamati permis sa programa natong Journey Gospel Hour. Good morning man, no, sa akong ikampod una sa Lundo, no, kay Kuya Alvin Alfaro Fernando. Good morning ag salamat gid, no, sa pagpinamati permis sa dayong programa naton. Ag kay Johnny De La Cruz, no, good morning, no, thank you for watching. Kay Ma'am Rosie Isog, no, good morning, aga God bless gid, no, dayar mga permigid nagapamati sa atong programa. Good morning man una kay Pastor Robert Ong sa Church of Christ Tangalan, ag sa bilog na kongregasyon ni Church of Christ Tangalan. Happy Sunday kinyo tanan, no. Kay Pastor Joel Fernandez sa Church of the Bisaya una sa may Andagaw, bye-bye, good morning. Kay Ma'am Maria, no, thank you for watching sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. And of course, noon sa Tagaytay, no, sa akong amigo kay Engineer Antonio Palmon Beltran at kay Sister She, no, at sa bilog na pamilya, good morning. At of course sa AP Beltran Sorbing Services, no, nga perming nagapamati una sa may atubangan niya mang randang opisina at EBL Sports Complex, no, kay Bro Delphine Beltran una, good morning. Kay Pastor Lito Pirin, no, thank you for watching. Kay Kuya Dennis Kuyop, no, good morning man, no, sa aton nga ibang mga igbanghod, no, agma kapastoran naton nga nagapamati, agpermeng nagapamati sa dayon nga programa naton Journey Gospel Hour. Imaman sa mga nagapamantaw una sa aton nga cable television, no, especially sa Islat Boracay, sa naton nga abo ro nagabantay nagamonitor, no, sa dayon programa naton Journey Gospel Hour. No, good morning una kay Pastor Panganiban, no, una sa may Fundamental Church sa may Balabag, Boracay, Aklan, no. Ag sa tanan nga mga sumilimba una, no. Good morning. Ag of course kay Pastor Bravo. Good morning man, no, na sa may Barangay Yapak, no. Salamat gid sa pagpamati. Ag una kay Pastor John Palugmi at Fort Square Church, no, sa Mountain View. Una sa may Hagdan, no. Happy Sunday kay Pastora Hilin Palogmi, no. Good morning una, no. Ag sa bilog nga pamilya Palogmi una, happy Sunday katuntanan. Ag ginatamyaw man natot, good morning una sa may Libakaw, no. Good morning una kay Pastor Julie Cupado. Thank you for watching sa dating programa naton. Ag iya man sa may Panipyason, no, sa mga Gregorio family una, no. Good morning. Ag thank you sa pagpamati at pagpamantaw sa aton nga Facebook live sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Ag abugid nga salamat, no, sa padayon ninyong pagsubaybay, no, sa dayong programa naton, and I hope nga every Sunday habang nagpamati kamo hay may nabubuo kamo, no, nga mga word of encouragement, no, pagi sa amon nga pagdaga sa kahanginan, no, sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Kasi kita nga bukon yamang it sa simbahan, no, kailangan makabati kita at pulang i Diyos. Makarahay ginadagaw naton sa kahanginan, agod mas abo pagid, no, ro makabati, no, sa paagi sa pagdaga naton sa kahanginan. No, ag imo nga ni ro social media platform, no, agro mainstream media, no, ay ginagamit naton bilang instrumento, no, agod maipabati, no, pulong i Diyos. Sabi nga ni sa Biblia, no, nga maabot namang si Jesus Christ, no, kung ro tanan ng mga tao ay nakabati yun it pulong i Diyos, no. So salamat gid sa pagdumagahan it todo Radyo Kalibo ag todo media, no. Ag salamat gid, no, sa pag-alaw katon nga ma-on air, no, kita paagi sa dahil nga programa naton. Aga sobra limang dag-on yun do atong programa. Aga abuun do atong naabot, no, no, nga mga munog pagamati naton. Aga salamat gid, no. Kung kaisa nga ni ay sa dagan, no, may mga kakilaya kitag amigo nga naga mugo katon nga permi kuno sanda naga pamati, no, especially kat mga naga biyahe, no, habang sa sagakyan ay ginapamatian ng daon dahil programa nato, no. So good morning gid, aga salamat gid sa padayon ninyong pagpamati sa dahil programa nato, especially sa mga driver naton it mga van una sa biyaheng Kalibo to Katiklan, no. May mga kakilala kita nga nagahambay katon nga permission da nagapamati. Aga salamat gid, no, sa inyong pagpamati sa dahil programa naton Journey Gospel Hour. Imamaniya sa may shopping center, no? Abo-abo man galero nagapamati una sa atong programa nga ra. Salamat gid, no? Aga I hope nga every Sunday, no, ay magapamati kamo, aga sundan ninyo da atong programa, no? Alas 8 hasta alas 9 it agahon. Sang oras nga programa nga ginadaga i Journey Church sa Kalibo paagi sa aton nga Journey Church sa Philippines Media Department. So, abogid nga salamat, no, sa amon nga head pastor si Reverend Lot Arcilia, and of course amon nga mission director Reverend Dines Ogalisco. And of course sa tanan nga mga kapastoran namon ni Journey Church Philippines sa bilog nga Visayas, no, sa Rojas City, una sa may Pasi, sa Iloilo City, ag una sa Guimaras, ag Antique. So good morning gid sa aton nga mga kapastoran ni Journey Church Philippines nga nagapamati sa dayong programa naton. Abogin nga salamat, ag hasta gamang kita dikara sa makaon nga agahon, ag kabay nga iban kita sa sugod isang Domingo, ag kagungan kita at atong makaako. Aga sa tanan natin ng mga sumilimba sa Journey Church Kalibo, nag-start doon atong pagpanimbaho na alas 9:30 hanggang alas 11:30 agahon. Bugid nga salamat, aga una makita sa second floor at Hotel Metro sa may Tuting Rio Street, Kalibo, Aklat. Bugid nga salamat katong tanan, aghayra rin yung igmangod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor at Journey Church Kalibo. Good morning, happy Sunday everyone.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gitnya.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
1: Listening ka na, babala ni Mang Flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
1: Ano tayong engineer
0: natin? Maedukar ka pa!
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Puso may mga edad-edad na lantawa, blanay. Lantawa ang inyo guya kung nagakinorinot na kung hindi kuno la espiyo ang inyo na lang kamot lantawa kung nagakurinot ang panit istoryahan ta kun nga ah kag paano naton punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na mas tigulang ang imo ya nga mga classmates sang sa imo lantawon kay nagahubin kaya as time goes by hindi man siling mabalikas bata pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit. Kaupod sa discussion si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
5: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
6: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya akong kadabog taon na ito, magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
7: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala agad. Kami ni pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
7: Batchmate mo si Richard?
4: Ha? Batchmate? Magulang sa sakon, gawa.
7: Ate, okay.
4: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
7: Gabi. Manong Tong.
4: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
7: Hindi ka naka-guest, no?
4: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa lang? Arriba lang, oh! Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw? Ang katut... Ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin namun? Bala kay... Wala iyag ako rinot. Ano ang... Anong rason, Sir Boy? Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin natin, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
6: sa...
4: Extracellular matrix ang skin natin. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ni Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe.

0: bigid magpa baldas imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gisigi na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na, ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hmm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no? Nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no? Nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. Hmm. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
1: kulong?
0: Eh.
1: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Lapit on Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling DTX 500, Sir Boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balaya kapag nagiliw ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka MTC, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MTC.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Dasi mag-ayo.
2: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton cellula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang cellula ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no amo nang nagnubo na siya pigaw na ang pag produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto!
2: No? So, ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
2: Uh-huh. Ang vitamins ni siya, in vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Uh-huh. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. Uh-huh. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Agamat-amat, no? Pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi si Richard de la Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
0: Oo. So, akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man, ah.
0: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani, oh.
0: Sige, daw mahamuto sa piki ang gagamit. AI, oh. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok, ha?
1: Mm-hmm.
0: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunni eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pizzer Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguog, gari nagumba.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pag hindi akong may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy, stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila, utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut, butangan lang nila siyang bulubanyo, siyang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami? Ya? Kapi niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, It's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? It's the aning gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuwain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend yes, food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung plana, kinsang masul mo.
1: So, sakto lang init, kampiyon.
0: Kasundo ka sulod sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sa emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit chan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi ng bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige, tawag na sakit chan. Ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapan namin imo memory, ginapan namin ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo na nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punti.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, kaya ang programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

0: Butas ng silanganan katauhan una sa tanan. Naton yung mga amigo na sa may baybayin patos na bukid ng bayan tatun karbobisag kutob sa mabutan ni tatun karangalimom. Welcome sa aton karang programang Spirit Times with your Charles Nathan
1: and Charles Malan.
0: Medyo masako raton makaroon nga Domingo, partner, ay magawas aga kontra kita kara sa mainit nga panahon. Abo pa kita mga panganawon nga, no? Aga mga aktibidades nga nanungod man sa aton karang trabaho. Aga maliban sa aton kara partner nga mga ginatutan-aw mo sa probinsya, no? So far malinong mata kita. So, mga katodo naton makaroon, ha? Malinong mata ro area itaklan when it comes sa bisan order may kang tanan sa aton karang instruksyon ay siyempre gapamatsyag man kita nga tanaw-tanaw na man atong atong Philippine Army ro 82nd Navy aton karang PNP nagroiba pag inaton karang mga force multiplier nga naghulig man sa aton karang partner nga mga paganawon ang siyempre partner no wa nato nakalipatir aton karang mga amigo gali wow masakit pa partner sa aray ra to kahapon no aton atong mga amigo Kuoy man, cha... may audience man, may audience. Ay, may chabo, pero bangko. Partner, ginuyap-huyap kung sa lambilog, sanda? O, ay... Huwag mo kita kasayod kung hamat ang mga to, no? Siguro kuwang sa imbitasyon o kuwang sa pundo.
2: Pundo yung partner, dahil ito iba, ilang pundo yung nasa kumisa.
0: Ah, ay, may kilaya ka man to, partner, nga taga-tangalan yung nag-attend. Yun naman, si Alias B. Eh, sige lang ha, pambugas-bugas mula taron. Pero masakit pa sa aray, no? Although may ano kita partner, may nagkatabo abing nga to, may kang tanan nga punto sa Independence Day. Yan, inamba na to na 12 taro 128 Independence Day tatong karang nasyon. Pero yes, aklan na may nag pulong-pulong, partner, no? O, Tricet ato, no? Tricet? Pero ako may nagrally mat ako pitcha 12.
2: O pitcha 12 partner.
0: Strike mat ano nag-strike. Ah okay mat aron. Medyo ang kasinggit sanda kon paano pa panaugon nung manakaw. Abi kita man nga apin mat kita kon partner. May kang tanan man karon sa duwing aron nga butang partner no ko Independence Day said man kita nga igto sa Maykawit Cavite. Ay may una karang commemoration man gyapon it rayang arang declaration of freedom nga nagumpisa pa ko 1898 may traditional man karon partner nga job fair daton karang dole aton man karang national security siyempre ginahighten man basi ko may manabutahi ba isabay sa rin yung okasyon ag may mga holidays man karon partner bukod bangko karon partner aton man misyong inside gobyerno ag iba pa growing on itong nakita ka na pero may partner sa TV man may mga pesta aga siyempre ginasunod mo natin karang maximum tolerance natin karang nasyon nakikita man natin do improvement at natin karang Philippine National Police atong kasundaluhan when it comes sa recruiting yaron ng mga klase at trabaho aga siyempre no? Kita man mismo nag-kumumiraro man gano'n ginatanaw man natin nga ano ro positibo natong pwedeng may ambag. Maliban niya, may partner sa itong kakilala nga permil at partner nga negative. Pero bago kita maagto di kong partner sa mga negative nga ron, beta mayawa na ito ang partner nga mga amigo sa kanginan. What a partner, naka-undi mo nga, Juan?
1: Ay, so sa pasensya yung partner na, oo. Una kit partner no kay Auntie Inday Pertarilo na bara no kay Auntie Nabs oh. Ag siyempre kay Master Sergeant Clay na bara kay Tatay Nabs unang gapamati mga sa itong programa ag siyempre sa anang mga unga unang gapamati kay Nikki Pearl Nicole Faith ag siyempre sa anang cute nga gumant ko nga si Bibi Maro ag kay Sir Andy Norada no ag kay Sir Oscar Sudosio na sa may Dumlog New Washington no sa portion nga it tambak ag poblasyon na New Washington Monda no na bondiri kay Sir Victor de la Tonga pamatigin mga sa itong programa kay Mi George Walog no ro assistant commandant
0: sa wala kita kawarang sa anong bagay
1: ay oo
0: ako si rong kapaya to partner
1: do daw niya ako partner kumuha
0: saging
1: kumuha kapaya saging partner hay pero yung Indian Mingo
0: oh Indian bo siguro ka to sa andang nga to naka masadya matakira andang nga lugar partner sa palibot na ipuro kaganasan
1: yes so makakabawas stress nga lugar, no? Ag kung makita mo ni partner agro, atong istoryahan ay about man sa mga concerns man, no? Ito atong mga pumuyo, especially sa Elliot Aklan. Ambo kita mga buhay ko kay Sir Swallow.
0: Oo, oh, ay mas med. Aron may mga edad-edad nga ng pitikuloso mo tabaga partner. Yes. Si Sitibo, naging critical sa panguna-una. Kung ano ruga katabo iya sa atong probinsya, eh, mabaw raton karang nabubukan da nga informasyon nga makabulig man sa aton karang ginatubang makaroon. Nagayang kitabi kung may mga common sense partner day mong kaistorya.
1: Yes, so would like compare mo ng kaistorya mga nonsense nga
0: partner. Oy, may ato na may kakilaga mata partner nga mga nonsense mata. Bisan hambaon pa di mo ka professional partner ay nonsense kita partner. O siguro hindi kita magka-frequency.
1: Iba.
0: Huwag kayong tabiranda eh. Oo. Okay, taranda ka itong pandagagan. Tsaka kita ka pa na inambahan, partner, mga buwang, tama na raw, mag-inisip, mga problema at iba.
1: Mm-hmm.
0: But of course, ang raton ka rin ginatanaw is the national security. Although, kakaiba rin mo sa normal na paging personalidad, kaiba maura sa normal na civilian, na pang-isipon, ay siyempre, raya being raya man itong mayambag, concern man kita. This is part of what we call nationalism and being a responsible citizen sa aton karang nasyon.
1: Ang siyempre partner no, kay Major Candelario, ro, Recommendant ita Altabas ROTC Unit, kay Sir Herman Baltasar, kay Ma'am Jean Macabales, kay Sir Margil Villanueva, at kay Nung Biray, it aton nga Napocasia. Musan kay aton kara partner ng mga amigo sa Napocasia, no? Ano status kami dyan? Pag-agi ko last time, partner.
0: Sa COVID, you know, partner, halibot yung matambak, randa nga primagay ka
1: to.
0: Pero waga po na sa bat, randa ka rin pangutana.
1: Yes. So,
0: may hindi, may magawa ay manutanawon nga may ganas sa itong ay airport.
1: O, ane. Ag may bagay.
0: O, may bagay.
1: O, may natakim mong kababay-babay
0: ko. Mutambakon, partner, problematic ro area. Agwa yes. Pata na solusyonan. National government infrastructure pa naman doon, ha?
1: Mm-hmm.
0: Aiming maging sa batron sa congestion it mga traffic sa aeroplano according sa DOTR pero as of now ro traffic sa solusyon it social development plan ay wag ya po naintindihan kung paano ra i-solbar
1: may te partner no ro problema it traffic sa aeroplano ginainisip nanda samantalang ro problema it ultimong pobre nga nabiktima ri kaon sa naging plano na sa pagpresentan dahil manami ko no
0: oh.
1: Abong eroplanong gabot pero ro pangutan na na isin no para sa tao
0: oh ay
1: goal pa rin sa umipos
0: kung isabat na kunta ron paano matauan it ning solusyon do maging epekto nga problema sa pamuhuyo hindi yes. Ta magmakroyon doon actually masadya at lugar nga on dati natamnan o pakwan tamnan yes. O kalabasa tamnan it do yun nga maliban na bisa ano ah pagay ah
1: pagay
0: Tamnat Milon, iba pa. Ay, siyempre, nakita man natin mga kaon dahil gintambakan yun, pipila kaayahan ka mga pamuguyo, di ka napiktado. Ano na mga obra mga kaon? Ano na ang trabaho mga kaon? Naging milyonaryo ayahan sanda pag surrender ng gugta. Siguro bukod man, no?
1: Tapos, anong inaplano ni ikon partner, no? Silo ka mo sa ginataong ano, housing?
0: Pabahay nga, siyempre, tawagan kung paano na i-transfer, problema at injuries ron. So, ayahan naman itong project.
1: Bro, pumunta na karon partner, pag-transfer pa bahay, ano ro ang dang livelihood ko
0: rin? Ro'y yan ro, dapat masabat it municipal government it kalibo. As of now, question mark mga hapon nun. Kabuhay yung kitang inatubang partner sa Municipal Planning and Development Office. Nag-resign yun si, nakaritayo na si Marlo, no? Diba?
1: Engineer Marlo.
0: Sa makaroon, wapa na sabot. Nagwa kita, kita kaon nga tubang si mayor. Eleksyon daw, nag-agtoy mo, napukas siya, pero amba na ako na, ligto ako eh. Una mo na kita sa kilid-kilid eh. Although nga huwag kita ga-storya sa kwantro, una kita. Ag ginapangutan at pamuhuyo ron. Sino ro pwedeng makasabat karon? Ag side man kita partner nga responsable karon ni mga nakapungko naton nga nga una sa gobyerno.
1: Yes, so ag runya man sa bilog partner nga atong ina pinamuyo man aton.
0: Haman iga pangamuyo kami mga katodo eh. Yawan kita sulbar garang hindi ra magagtos karsada. Yawan kita sulbar karang mapaganagan anda karang buat yagon kupila nga itong mga dinagon wah sa sugod di karang doot organisador nga anak na karang partner nga panuino ay guluhon ba but the issue remains wah pa nasabat ay kumbaga ay negatibo rin ang ipikto kung sa pamuhuyo kasi baga sa uli hindi naton sandaron madagagaw yung istoryahon kung ano randa karang ubrahon
1: yes Actually, adtulan sa mga tawo ng partner, no?
0: Abot ang upper doon.
1: Mga mga ginhawa, katuwag ko pupunot brush ng itong partner ba?
0: Ah, tagbingaw.
1: Ano tawag, tagbingaw.
0: Ang pwede na ka-face mask.
1: Isang bilog na ito, partner. Isang bilog, ay, huwag mo ka-face mask ka po na.
0: Ah, huwag mo ka-face mask.
1: Huwag mo ka-face mask.
0: Ay, ito, grabe ka, tayo mong mata, no? Ano itong klaseng spy, rin mo kon?
1: Ay, Jesus.
0: Ning community, ano na sa community, local. Insider, o converted?
1: Converted.
0: Ah, converted.
1: Converted.
0: Sige, mayroon mo.
1: Mabubudlay. Converted.
0: Pati na ginawa na ko ah. Nga, gina-absorb mo na akong kayong ginaturo ah.
1: Ay, simpre. Agaro niya yung partner sa bilog pa yung kato sa mga nagsudo ng lugar nga to. At yung kila partner nga, wow, kasay kong nainitan mo akong umumakara ba yung mga?
0: Ay, masya nali. Masya, hindi na, hindi ako takapainit. Rung atong kilaga ni mo partner. Ginadagat, abis sa ospital, ito kong magpainit.
1: Ah, ba? Kataya pa ka na nagkatuit sa may kuan, no? Sa may ano, sa may tulay. Patuit buluwa.
0: Eh nagbayit ang atong partner nga kuan.
1: Agayin pa mata.
0: Oo nga, hindi yung kinangan magsudlay.
1: Ay, Ito kung kamusta ang sandar makara.
0: Ay, kabay pa nga nakarecover.
1: Pa pagbadayin ko partner no kay Sir Jobert the Farmer. Baba pa sila pati.
0: Sir Jobert the Farmer. Nakabunga ang siguro partner da na karang diyon nga ang palaya.
1: Ay, tao na
0: partner. Pilaro kilo. Karang masiguro gana ba? Mga 40-50 man lang yung kilo. Ano na karang ang palaya.
1: Siguro, oh. Actually, manami nga. Sa bilog sa mga manami ni Kusher, partner, no? Or yung nga pagbaligya, pagtanong farming. Ah, dahil disintit ang partner, ginapangabudlayan mo ta. Puta, pero sa itong ibang kilaga, nga, mali-malita, dagiro gina-deliver ka
0: na. Wala nagatanong, pero gabit-bit malita?
1: Wala gabit-bit malita.
0: Lamit siya nag-awarang ba? Ako nuyak ko sa adlaw to. Aka, ako siyang hapon.
1: Kita ko ni Kapon.
0: Kita mo. Masubo, pero masubo na istorya, anang itsura, no? Gano'n ito yung kilaya?
1: Gatayabo o kilay.
0: Gatayabo o kilay. Oh,
1: nadismaya yung partner.
0: Kabudlay, tama na mag-istorya sa puro bangko. Ibayag lang si Atorne Gonzales.
1: Aga, siyempre partner, no, kay Sir Jobert the Farmer Tenorio sa atong Kabayan Action Group. Ibahay chapter. Kay Boss Eddie, una, anaman yan yung sambilog sa nagatao kanat giya no guidance sa abot sa pag-abot sa farming. Hey, Ma'am Jisibel Segovia no represent ita Kabayan Action Group Ibay chapter. Hey, Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, Ma'am Rosalie, Sir Magnot, Sir Riley, Sir Orel, kay Boss Rami, kay Xcap Udong, Sir Jilry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, Sir Cinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. Kay Maisel, kay Marjeline una, kay Ante Maylin, no? Kay Junicio Magsipok, Placido Pamilya una, kay Ka Yuli, nagapamati makalas sa itong programa, no? May daging agahon. Sa itong Kabayan Action Group, Boracay Chapter una, kay Sir Jerry Manso. Kabayan Action Group, Malay Chapter una, sa Misambiray. Kabayan Action Group, Buruanga Chapter, kay Chairman Ray Barrientos. Kay Atong, kay Chipungbong, kay Boy Boy, kay Ate, no? Kay Toto, ag kay Binji unang pumati, maka ag kay Ganggang, ag base malipat kita partner kay Uncle George Valentin, ag kay Boss Rio, ag kay Sir Francis Villamar, nagpamatigin makarang una, no? Una gid mo nagapamati kay pag live nato ni. Kay Naililing, kay Naisining, no? Ag siyempre kay nung ipi, ag kay nang Jirali, no? Si Rizzo, sa Sir Rizzo pamilya unang nagpamati sa may barangay Kawayan, New Washington. Ag siyempre sa atong Kawayan Vendors Bayanihan Association una, no? Kumusta kung kaya ayahan sa daraan yung project, no? Kaya ha-audit yun ba? Makapasa ka mo next to yung project na yun?
0: Ay, siyempre rin niya, hamat kinarimay natin doon, no? Pero kita nga nagpatigayon karon partner, itong panahon pa na akon doon, eh. Ay, doon yung mga solusyon namun ka itong nakita nga pwedeng itaw ito itong gobyerno.
1: Yes.
0: Ay kisa magbitbit kita placard, maglikramo tungod sa aton nga kawad-an it pangabuhian o dugang sa aton pangabuhian ay ginparagan kamo.
1: Yes.
0: Pero kabaylo ka nga responsibilidad ay paano ninyo ron pa patigayon nun nga magbuhay kung hindi manggid mag-abo. Paano ninyo maipasa sa sunod ng henerasyon ito inyong pamilya nga may doon gali. May mga nakita matakita partner nga huwaran mayad matara naging ipikot anda karang kooperatiba. Daya ron atong inatanaw nga hopefully may andaman karang pagtunan anda karang nga ginbaton karang programa halin sa aton karang government. Ag siyempre si Madam Geraldine to. Kamusta ang ayan mo to?
1: Actually, partner, advice si Dr. Pwede rin makagawa.
0: Makagawa gawin?
1: Yes. So, naka-recover mati mo sa anang na sitwasyon.
0: Hindi, ang imo masyadong magpamugat, anayron? Yes. Painit? So, grabe, matabiro init?
1: Ang bako ni Kanay, iwas siyang sa mga ilisipon, no? Mga, iwas magpaka-stress.
0: Oo.
1: At least, importante makunante, pero imo gina sipi imo gina pakaon sa imong pamilya pinangabudlayan nimo budlay matama ko para sa akong kilala una nga sa ika man sa kering negosyo ha
0: abi ko adin nga buhi na partner sa Silhig
1: sa Silhig
0: aw mukon na gali
1: mukon iba na man ang mga
0: alas 10:30 yung kita partner
1: yes o Auntie Nining kay Mami Lawrence kay Uncle Al at kay Auntie Vivian una sa atong mga sponsor from USA no ag siyempre ba siya malipat kita kay Commander Tupi at kay KLD una nga actually partner mo siya ginaoy sa natutkinutkot kung partner sa nang treasure hunting may kabay pa matapos yun ag kay Uncle Rex una sa Tambuan ag kay Tinyinti Madarang agaroon niya yung partner no, sa milo sa mga ato mga Tupiko no makarang agahon no
0: is kambag ito kay inat partner it's stress.
1: Oh yes.
0: Oh pero course. Nagpasiguro tara aton nga partner nga spokesperson it RTF LCAC 6. Nga si Attorney Chris Gonzales no. Mas kilagat abi mura ka Attorney Chris eh. Ana taga Aklan kita bira. Aton karang nga boss partner.
1: Yes. So
0: ay nagpasiguro imo nga hindi kita mas stress ra aton karang nga mga inunga sa eskwelahan. Dahil ginalagaan mataray aton karang nga takabilugan it RTF LCAC nga kontrahon do mga terorista nga ra mga communist front organization nga nagasugod sa eskwelahan.
1: Mm-hmm.
0: O sana nga rang panghambag ni itaton karang RTF LCAC 6 spokesperson prosecutor Prosemer Chris Gonzales ay haom nga magbulig raton karang ning cluster no para siguro nga guwas raton karang mga eskwelahan ng estudyante sa recruitment karay mga organisasyon nga nga may kangtanan sa CPP-PNDF. Mm-hmm. Dugang panana kara partner no nga sana pag-porte si call ka na kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director at Police Regional Office 6 ay nakambag na yan mao nga

0: partner, nagtiapos yun, no?
1: Oo, naka-enroll. May mga assignment sa sandaron. Nga, side man kita nga kadadagon, dapat may sumaka.
0: Adumduman ko ito, partner, na last time, ay yes area, A-issue kalibo, no? Mm-hmm. Nag-iimbita, sanda ha, pagguwa. Sa area ita, Rojas, no? Mag-attend kunot seminar.
1: Ba? Oo, may nagliklamo pagin partner, may presensya kunot army.
0: Aba?
1: Oo, ito mga dinagon. Pagin punto, pagin ditaton ka nga spokesperson it RPF LCAC 6, nga kung mga ginapadagayan ka nga mga estudyante sa itong mga eskwilanit at itong mga ginikanan ay para tara magtuon ang bukuntan at para rekrutun yang no? Sa ideolohiya nga kung sa siin ay makapagain sa andang karanga kabuhi.
0: Yes.
1: Aga abo nga madamay sa raya nga rang posible maging insidente. No? Kung rinyo ka mga inunga ay madaga sa kabukiran. Said man kita, nabalitaan man natin da, kung baga known tara, no? Sa doon nga Pilipinas nga may mga estudyante nga nagasaka sa kabukiran. So mas mayad nga what matabo yas aklan. Kung sa bilog gabi ka nga Western Visayas, kung di man makaya partner bilog nga Visayas or Pilipinas, ay iyan na lang sa Western Visayas. No?
0: Yes.
1: Huwag ang kontat magsaka. Well, side man kami, no, as experience nga sundalo, nakita na akong katong hagos na aton karang mga kontra partner ay alin sa eskwilahan, sa mga universities, which is later from the street, from street elementary, ay nagsaka sa bukid. No? Pilang bilog, ganyan taga-Aklan ka o nagsaka.
0: Kali aborn na
1: partner. O, abo sandang taga-Aklan daw na nga, uwa ang nag-eskwilaya, ito sa ibang lugar. Ha? Sa raya ang roon, mga last 10 years. Ay, may unang nagsaka. May dyan eh, pabalik natin doon iba. So, kung hiyapo natin mga last 20 years, ay, baabo kita partner. O, before 2005, 2005, abo nga nagsaka ka to. Itong mga tiyempo. Ay, mga makaw niya ni partner, urbano yung to sanda. Agwa kita sa nakagraduate.
0: Yes.
1: Wala sa nakagraduate sa bukid. O, itawan eh, kung imong kilagang ito partner, nga ranang tatay na paralyzed kung buhi pa.
0: Madyawa ko tayo batia partner kung sa senior tayo mong area ra.
1: Na mamamatay lang siguro ranang tatay ka ito partner, na imong kikauli. O, kung makauli man mo, kay edad yung siguro mga 60 taon. O, napanawagan na ito na, classmate. Mga classmate ko pa naman, do ibang na. Kabay pa nga magbago yung isip ay buhi pa kita karapareho masi makabulig pa mata kita. Ito aton karang RTF LCAC 6 ay haom nga magtaukin nyo it daya karang ECLIP no? To enhance local integration program para at least mabawas-bawasan rin nyo karang panguna-una nga kamuhay madisgrasya. Natanawon man aton doon kung may kaso ka mo ay basi kung mabuligan mo lang natong mahilot. Hopefully, makabalik man ka mo sa inyo karang mga pamilya nga. Unang-una, baliban ka mo, asigurado kaming adlaw-adlaw kamong ginausoy nanda.
0: Yes, so, agaro niya, no? Pero mga asawa, inunga nanda karahay, padayo, no? Na ginausoy ro na mga ginikanan nga ra, na naging biktima. Itraya nga tiko, no? Ang bulok ideolohiya, itraya nga CPPNP NDF. Sabi yung gidro, sa kabuhayan nato nagre nga nakikita nato mga natatabong inquinto partner previously, no? Ay gaban mga kabataan, no? Rinya eh, pag para sa imong hamba nga to ka akong kay nga halin sa kalsada hasta nagpabukid ag ginahambaw man ay nang researcher.
1: Wow.
0: Gabit may researcher na.
1: Speaking partner, pagpabukid, hatugon. Yung mga nagpabukid, anay ka tong mga 1980s partner, may pinatay umahan sa area at Negros.
0: Yes. So,
1: biradahay ba ito kay Nanta Kamad nga na? May imong karang kopya?
0: Wapot kopya ka na karang partner. Oo.
1: So, ratong atong ipahayag, partner. May link akong ipadag kay mo partner?
0: Hindi ko makakuha.
1: Sige lang, ako lang ma-retrieve ah. Pero daya nga partner nga istorya, bukong tarait hinangay, may namatay yung matabi partner. May una umatakara nga na disgrasya. May una umatakara partner nga ning mga tao nga nagtangis yung mando na. Siyempre, tabo man na karang sigil at aman na nga pinamatay. So, ro, daya nga nga organisasyon it NPA sa area kara it Negros. No? Ano ulit partner? Mini karat RGPC?
0: Ay, yes. Sa may Klatraba ron partner. Klatraba
1: nga raw.
0: Roraya nga raw nga Jane Pilikuman, no?
1: Mm.
0: Raya nga

0: Rosalyn Jean Pilicaman.
1: Oo, ara.
0: NPA Northern Negros Guerrilla Front.
1: Ginako matay
0: nang dara. Ginako matay nang dara nga sandaw nagpatay. Aya sa may area Karait Kalatraba sa kusasiin ay uho ratong atong Hunyo sa his partner. Sandaw na ko li na binanay pagguwa statement kay giniinusoy patot pulis ay. Nga sa sitio Pison barangay Binautok Kalatraba. Na ko nang dara. Ng upis ka nanda partner it baril, ng upis ka nanda ID, atong atong nung pinatay. Hindi na po sabito nung pangalan, kaguoy man kay, hero maguwa nga ra.
1: Actually, sa rayang pronouncement ka na partner it NPA nga ra sa Rosalyn Jean Pilicoman ka ra. Yan atong ka ra nga, I think a picture na mo partner nga naging kwan.
0: Oo ay, ay kung ato naging guwa ra, kaguoy ito sitwasyon nga ra, na note ra. Hindi na siguro ah. Oo, basahon ang ginaton da.
1: Sige, sige.
0: Ginpatay mo right gabi at Hunyo size. No?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ginsugod di mo ra sa anda karang
1: panimagay
0: partner. Side man kita partner nga siyempre rana patakuntang panimagay nga ray hamili ang lugar da.
1: Mm-hmm.
0: Ay kita manaton doon at ginapili siya nag suno sa raya nga ra nga organisasyon it NPA. Do Jean Pilicaman nga ra. Rosalyn Jean Pilicaman. Ay makatarungan na dang arang inubra ang tautostisya partner sa raya nga ra nga nakainatabo o bimakaroon nun nga do yung puno abig to kalakasan sa area karait Negros na ginubra karait Armed Forces of the Philippines. May kang tanan da partner sa Tubuso na natabo nga itong enkwentro nga ro aligasyon at CPP and PNDF ay masakir. Suno man na sa grupo ito at karapatan nga randa ka ng ginobra partner ay gin pato-patoan isang wasan na ito sa natabo nga ro aton takarang armed forces do nag-obra at kalakasan no? Ang mitya legal pero guwa karat NPA at sawa tagani partner kinahambaro at karapatan nga rang NPA ratong nagkamatay. Dinugangan pagiti mo ra partner ko nagtaliwan ngarang adlaw. Nga ito sa may area partner it Binalbagan, Negros Occidental. May pinatay yuman din ro sa bito na nang pangagana. Roya nga rang grupo it Romeo Nanta Command, New People's Army, Southern Central Negros. Kaya sugod ka di ka partner no sa Southern Central?
1: Yes, so.
0: Nga ginclaim man anda partner do pagpatay sa sangka land overseas o bukod bahambagon nga ray miko ka mingko tabo ba partner sa sangka sangka tagamnan ito
1: mo sinda
0: aga sambilog man nga sa pastor ba pastor pagkita partner
1: pastor ha
0: ay butano na naawa na binaton ah hindi tapag sugot ni anaw sa pangalan kra ato na bing nabasahan kra ay kuan ho confidential report da eh. Okay hindi na nato babasahan anong pangalan pero di karoon sa lugar ngayon partner ngayon ka membro pagkita mo ratlo pon sa may Binalbagan, Negros Occidental. Ay ginako mo na da partner do responsibilidad gara sa pagpatay. Nga suno kanda, raya nga rang tao kay asset gyapon partner at militar. Suno kanda, asset gyapon dat militar. Ay kaguoy, taray nga ra partner nga kwan. Kuoy, ang nga rayang tao nga ra. Gindisgrasya kita nanda. Oko niya daya bir partner nung kinatabo ng ano no nga pagpatay man kundi may mga kapgo pa ito nga ginpatay man kung nagtaliwan nga tong pitch gis o kan ano o madapi lang adlaw pa ang gali partner nung taliwan ang kurato nga to partner nga agahon man it otso ito sa may barangay tagto ko di kara partner barangay Biao it yung sityo mag-anay. Kagayo ko talaga partner.
1: Mabukin nga
0: porsyo. Siya nag-diwal na itong dila kaya kung baktaso na ito na puro abi katubuhan kaya ba na nabundo panumdum ko ha katubuhan do gagyan ni karang na partner. Raya nga ng grupo ito Romeo Nanta ka man. Di ba si Romeo Nanta partner dati lang yung pinatay nga na dispatay siya ano sa enkwentro man. Ginpangagan ka na rin ka man. Raya nga ng mga ginpatay nga tao ay suno kanda andang aligasyon ha itray nga rang Romeo Nanta Command New People's Army sa ruin nga rong lugar ay mga intelligence asset it aton karang nga Philippine Army especially ro 94th Infantry Battalion agray mga aligasyon nga ra partner dahil mga dahilan nga kuno hay naging mitsa nga hadak pa na naigato pro mga mataas ang dakarang tao o individual nga nagpamuno kanda like si Reynaldo Ka Amik Irikre. Pero mga tao nga partner nga ginpamatay ay eh, siyempre iwaon na partner at po pangutaan na pa kung na-idritso sentensya.
1: Actually partner, natabo sa area at Kalatrab area at ano isa ibabaw Karabala no nga kung sa senya hero atong may nagsuko nga NPA man imaw nga rorason hamat nagsuko imaw dahil gindaga ko na imaw at anang squad leader at anang aranga nga partner taga ng SPL nga sa squad
0: Rana political officer.
1: Oo, gindaga imaw abo sanda sang squad na nagadto sa bait anang tiyo nga ginapatihan ko no nga asset at militar no. Tapos siyempre kung magtawag o ibang tao, wag entertain ng tiyo. Imaro gindaga.
0: Mm-hmm.
1: Pero anang hamba it, anang squad leader, ag political officer, istoryahon naton imong tiyo, agpapunduhon yun nga hindi yun magsuporta sa trupat militar ag polis.
0: No. Doon ako nang kasugot.
1: Oo, rin ako kasugot. Nagsunod, imaw, sumugot, imaw, dahil siyempre tiyo na eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot igtog, yung katok na na, napakilaan mo, o call man na si Juan de la Cruz ra, imong gumankod, istoryahon kung tama na namon. Siyempre na tiyo sa ngang pamilya, bumukas. Pagbukas itpirtahan, binaril niya yung mismo squad leader.
0: Ay.
1: Tumumbara tiyo, buhay pa, gatinghak-tinghak pa, bago nang dabasahan ng partner ito ng Juan.
0: So, baliskad, agree na no?
1: Yes.
0: Kauna, taro, kangga sa kangaro.
1: Oo.
0: Bagay, kangaro justice, tarandang na, kangaro court eh.
1: Jumping into conclusion.
0: Without investigation.
1: Yes.
0: Without, ning kumbaga, due process.
1: Mm-hmm.
0: Ay, dayar o higi mo on nanda. Huwag man kita nakikita, kara partner, nga sintensya, kara nga buhi.
1: Mm-hmm.
0: Kulong.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ay, kung dayar o klasit pang gobyerno, nga may una kita, ay, kung berdogor ang pananaw ka ton partner, medyo mahigusugis pa taraton nga.
1: Mas,
0: ay, abo, pata kitang kilaya ka partner, nga kulong pata.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagbagarilan gilman inkwintro ha kung buhi. Buhi taro na
1: kita ang partner mga wounded ha ging pambuligan ha ging treatment ginda sa hospital ha
0: wag kita galikramo partner kung mapatyan kita kung liti mo malang rosandar ha abot ang dramas kabuhi ha may una gid karang gasentimento nga wa man yan igtot kaya abot tos kabukiran pero gasentimento iya sa area nga idatag
1: kalsada
0: nabi mo tagin partner na matsandagin na ito hangaway sa bukid kung natong inatanaw makaroon especially sa sitwasyon naton makaroon na masyado makaroon partner nga kuhan masyado makaroon nga problematic naton karang socio-economic atong political situation ya, sa probinsya sa aton karang nasyon no? Bukod sa probinsya sa aton nga nasyon sa Kabilugan ang problema o niya ni kita kung sino aton karang madakpa no. Ang pwede ka rin nga hisintinsyahan sa nagbit-bit at malita nga rin.
1: Mm-hmm.
0: Ah, manggaraanon do Pilipinas pero sa busag at pipila ang turo kwarta.
1: Ro iba ni kato partner nga nakabatong malita ay nagahambang mayaman ro Pilipinas pero haman man nakat ga pobre ro mga Pilipino. Ay, sa bilog manggalin mo nakadawat malita.
0: Oo, sa bilog man mo kato partner. Pero nagnami ang beauty partner ha?
1: Ay, siyempre, ikaw ba naman?
0: Oo, nagnami ang beauty partner ha? Kasi permit ang partner mo to sa kwan. Sa yun nga.
1: Kaya ni Quattro, kita pamaan mo.
0: Sabay pa hindi natin makikita partner ko sa ginahambag ako nga may pigasos pula.
1: Oh!
0: Sini ako ni makikita to?
1: Likador ang partner.
0: Likador ang ito eh.
1: Uh-huh.
0: Ay, dun, kita, sa aton karang tadlong na panuino, nabatsyagan man aton dun. Sa ultimo, waning mangunguma karang nababatsyagan man dun.
1: Yes.
0: Grabe, no? Rupagtaas itwak dun.
1: Mm-hmm.
0: Grabe ka puraot do. Trabaho makaroon, aton mga panday, partnera.
1: Mm-hmm.
0: What mga construction makaroon ng nahihimo? Bago pang pisar bidding, oh.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sa bidding pa ngayon, abong kung gusto kong mag-alapar. Ha? Okay, matakon partner kung galapar ka kung di mo matakon partner nga ning impresatura nga obrahon partner hindi mo pag katkungon.
1: Mm-hmm.
0: Ay naano abi ya guys probinsya nga ra naton ay medyo ang ayang kita medyo masugo yung mataro manog katkong iya partner nga kuan kilaga mo
1: ang kilaga ko
0: ang kilaga mo ang kilaga ko man
1: at imo gi nga kilaga nga nakamono partner nga.
0: Oo, sa sobra na ng panuwok partner nga kalibat-libat yun mo no.
1: Mm. Ay, medyo piki mo tabi kuno sa pihak na ka to.
0: Eh. Ah, iba ila bi partner oi, budlay madabi ko may natago kay.
1: Bagay. Ag pero masakit ta partner ha na nabatean ko muna tama na s'yempre maritis man kita nga.
0: Oo, maritis man ako mo ta.
1: Oo, bato ko mata. Nakabati ko man tama ako istorya partner nga tindugan yan ta kuno nang dayt mga poste. Raya nga rang lugar niya sa Aklan. Puste ang anay ko, no? Saka lang ko, no? Padayon no, raan ang karsadang magasog po, mahimong tulay kung magdagong
0: sa basi. Ay, paano ito? Basi patubuan. Ito patubuan. Ito partner, taga ba?
1: May plano na siguro.
0: Ah, sabagay, taga bahan ni kato, no?
1: Taga bahan ni kato, eh.
0: Ay, oo, yung matakaroon yung biktima, partner.
1: Ay, kagooy ro, Banwa. Kagooy ro, Pumuyong Aklan Hamaan. Kita ro, gabayad ka ron amat-amat.
0: Oo, abe na ito, libre. Ha? May uh-huh. return of investment doon, nagbubaho, yes. Nagkaon, dahil loan tayo mo ron.
1: Correct.
0: Ano, hindi kita partner magpaano, magpadagadaga sa matamis nga dila, it bukon ay taga-Aklan.
1: Do yun pagin.
0: Bukon niya ay taga-Aklan, ay mayad pa maistorya.
1: Mayad pa maistorya, mayad pagin mapangako.
0: Oo.
1: Nangangawal at ako, ano tama ko ng plano ko? Pusti at actually, kung may tinutuyo ko mayad, no? Dapat haywa ka tingitan ako sa mga kung anong kulay.
0: Namba na itong dan. May issue mata sa pagkabuton doon.
1: Yes.
0: I-digest yung mata yung mauron. It mga katapo nga ra. It manugsingkit sa karsada nga may koneksyon sa CPP and PNDF.
1: Correct.
0: Ay, may takunta kung mapalakpak at agita ka kung may utang.
1: Mm-hmm.
0: Ay, mabayad ka din ka ron. Hindi mo tapiling ugad-ugaran doon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga punto binato nga ng ginisuryahan partner, may kaangtanan datanan interrelated ra sa sitwasyon ng kapubrihan sa aton karang nasyon o dagaman niya sa probinsya Takgan doon. May ipikto ron once yan ipunot utang ro sang kanasyon nagataas sa kararandang inflation rate naganaba ra ng balyo karait kwarta o hay apiktado kita karon hindi man imo directly ro mabatyagan. Pero sa kabilugan nga dagagat ekonomiya naton, ro mga pagpanerbisyo karon pang gobyerno naganaba man.
1: Yes.
0: Ay imbis itaw ka to ni bayad sa utang, dugangan pa isuod sa bugsa.
1: Mm. Mm. Lumabudlay karon partner no.
0: Oh, do yun. Ay paano si wow dahil doon that is a false hope dahil wow masunod nga mapautang kay mo kuha ka makabayad. At kung wat magpautang, wat proyekto. Ay kung wat proyekto, wat trabaho. Ay kung wat trabaho, sinuro pinakaunang apektado o mga mangunguma, mga mamumugon, mga trabahante nga ra, mga anak karang partner, anak karang expertise ay magbuyot at mapilyo.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Mapatos lang yun siyang dakunta man doon ay trabaho. Pero dati partner, no? Doon yung mga tao ngayon, doon yung 70% nga nag-aagto sa tindahan kapamakat isda, kapamakat gulay, kapamakat lugas. Yes. Doon nung gabakat tingi-tingi sa aton karang mga sari-sari store, sa aton karang talipapa, ay makaroon na hindi mo. Ibatsyagan nung partner nga, pares ko dati nga tag-abo pa itong mga proyekto ay. Pag alas 5 partner, kapin pa kong swilduhan, mapundo sa talipapa, ro, doon nga ron mga trabahador nga ron, mga liburer nga ron.
1: Mabakat suga.
0: Mabakat suga, pauli. Oo. Pag adlaw nga Sabado Domingo ay mapanggutok yung eskalibo, rato mga establishment kakapuno. Ay makaroon partner kikita ni mo ay ahay oh buko mat at eksperto pero sa pananawan ang simpleng hagambagon do mga tao karon nga maging critical sa doing nga rong sitwasyon na makita nanda may demonstrate nanda ron hindi ayan mapagpag sa kamatuoran nga minatuod diba ako may magpati nga minatuod ron wow partner mauna kung matamasunod yun baylo bugas
1: oo
0: may masunod yung matat baylo bugas bit-bit placards tungat karsada.
1: Hmm.
0: Eh, nila kita karon. At ang mabatsyagan, masiguro rat ba ito mga manakaw nga rang na sa gobyerno? No? Ay, at ang mga intok lang, galing manakaw, partner, iya sa probinsya at Akgan lang.
1: Oo. Pero mga dag ko, ang partner, what na ron?
0: Oh, di, sir. Oo, oh, manabi siya nagpamati. Karon, what na ron? Ito makaintindi at Aklano na. Doon lang aton partner, ha?
1: Pero, sa bilog pa yung partner, nga, kilaga ko, nga kilaga mo man, ay. Papay natapos ra nang project sa pihak na to pang tinambakan nga to pero ay tao talamang abong nagka-disgust siya isa mailo ko man niya sa pihak na ano Mm. At tanawa mo na bitmaya, tapusan na igto, agad malimpyo ka.
0: Oo. Oh, ay, yaw na umakot-kot, partner, agad yung pagtabunan.
1: Naroon na mabutlay.
0: Eastern side.
1: Oo. Ay, sos kabutlay. Okay.
0: Real talk na, basi ko namba na yung pamilisyonal kita because they are what we call public servant to be.
1: Rosambilo pa kong partner, pag pumalpak o mansandaron, sinuro maakig, sinuro mahutikan at mga ginawa. Pero mga ultimong pumuyo, mga taxpayer, mga maisot nga rin, mga mamumugon. Pag umalsa o mansandar sa karsada, hay kurap ko ng gobyerno. Kung imutan awon ro, sinayom, pipila man lang ro nakabaton at malita gali.
0: Okay, era partnero, may nag-text ka kon. Dali lang gid man na imo ron sir. Kabay pa ako nang ganing pangamuyo eh, sobra na partner nga pinangda tungod sa inisip it kwarta pinandad ba kay mao pinandad ang tumama ra na karang dahi sa kuan ang dimok bugtaw tapos yung dayon tanan mo kita problema
1: everybody happy ra yan
0: oh dayon so medyo ano biray maura ka ron ka kasindhi ipikto ka ton it abong korupsyon ag abo nga utangan it Pilipinas. Habang may makaroyon nga ron, may magamit nga propaganda aton karang mga kontra sa nasyonalismo nga rait aton nga gobyerno. Aton karang demokrasya nga una sa konstitusyon. Nagayon matabi klase nga demokrasya ra nang gusto matabo eh. Pero may demokrasya nga may hibong sosyalismo sa anda karang ideolohiya. O gayon matang linyada ra anda nga ron. So they are now here in the government. There's some of them are congressmen. Some of them are posing to run as senators. Senador baga partner. Ay nakita naton nga they're using the government to destroy the government.
1: Yeah.
0: Okay, nambag man sandara partner nga una kuno makatawo pero lintig.
1: Otro man.
0: Hindi man siguro partner maghambaw ro ibang ang bitbit kat malita kung makita.
1: Yes.
0: Kung ano nag-usaba o may kagainan, yun, pati masiguro ko. Ito niya na itong nahamba nga dati matod partner nga ano, medyo okay-okay para ng istorya, istorya partner, no? Medyo mapati pa kita. Eh. Makulong sa itsura pa yung partner, medyo halin sa permis parlor. O nakapamulbos yun, tabi partner. Kita kayo mo face to face, nakapamulbos yun.
1: Aba. Ikaw ba naman malimalita?
0: Oo, tapos ay medyo nakapaglutat ato partner na akong kakilaga. Taga to ba ang Tagaluila o? Pero sige lang gaabot kin pa ro punto kon partner ngi husgahan sanat pamuguyon sa pagabuton
1: may gaba pa man ah
0: oh. Ag ay may resi si ro partner mo karon I'm ag, pi, man
1: ay do yun taroso pero kung dati sa mga maguang gaba no
0: sige ag uwang kita agos partner oras no so aton karang intalaka hindi kara mga katodo ay ning para kamo na kayro mga isyu ng inisuryahan matin pi mismo.
1: Yes.
0: Bati man amon doon, may mga koneksyon man kita sa linya at anda karang organisasyon. Ano ba rin ginaistoryahan at mga katapo, mga ratligal na printe? Ano rin mga isyo sa Pilipinas at bilog ng kalibutan? Ano rin pwede na anda karang tanawon sa ginalibak na anda karang imperialismo, burokrata, kapitalismo, feudalismo? Ano rin mga real talk una di karon sa rin nga nga sitwasyon nagrurikado boya kung paano nanda istorya sa pamuguyo nga makabatya grupo pamuguyo kailangan na sanda nga magsunod sa anda karang plataforma.
1: Yes. Oh. So, aga rin pa yung partner bilog pa ikaw nga nakita man nato na ro sa nagkatabo iya sa atong pungsod Pilipinas nga mabahon ro what pa nagnaba ba rating partner pagsalig ita pumuyo no sa atong mga nakapungko na bukoman tanan may mga may una pa man yung mga mataas pa man rating pero mostly kita yung nagnaba partner.
0: Oh, pero speaking of rating ha, nami rating ito aton karon nga first district it congressman.
1: Ha?
0: Okay. Oh, yes sa probinsya Tacloan, agro aton karang second district.
1: Yes, anong trust rating?
0: Oh, anong trust rating it aton karang pamuguyo kanda no. Yes. Agro yang raw matakitaga pangayo to kanda. Mm. Oh, matakita pake kung ano inamba naton kung ano gagawa. Yeah. Bala ito mag-usgar o pamuhuyo. Pero kita mismo, ako mismo satisfied ako sa anda parang pagpamuno.
1: Yes.
0: Sa bilog mo lang natin natanaw eh, are they supporting the CBP and PND? Pag-uwa, good. Pamuoba sa anda, ito yun nga ning kayain ka right one, ito yun nga aton karang panggobyerno. nabuo na daba corruption yon, anda ba yung natakwil doon? Kita man naton partner, mas nag-suporta kon, di ba?
1: Actually, nag-kontra pa niya.
0: Kita man naton, paano maghugag raton karang ning mga congressman kontra sa CPP and PNDF?
1: Yes.
0: Actually, si Congressman Miraflores is the one of the forefather in dayangarang anti-insurgency campaign when it comes sa mga sa local government. Kato, nag-himpo nga gin-declare ratong aton karang probinsya as insurgency.
1: Yes, sanda ni former congressman Carlito Marquez. Oh, na sinya ni partner na deklara yun, no, sa kabuhay-buhay ginahandom ha deklara gid Aklan as insurgency.
0: Maginapadayon aton makorn partner.
1: Yes, so pa by the way partner, pasingit lang ako kay Sir Alvin Malilaytal ko, no, nag private message gid mao. Pa shout out lang ma partner man pamati man ako yakin yo. Ay, siyempre kay Sir Alvin Malaytal ko, no? Ay, good morning, kid. Pagkapi-kapi una, ako baka warang ako naman ba ni Commander Bulak. Ay, ayaw man mo pagkalipatit kape.
0: Oo, sige, sige.
1: Huwag ito oras, partner.
0: Huwag ito matod ito oras. Medyo mahaba. Raton ka lang kuwan-kunta. Galing, ay. Sanggit man kita di ka lang. May sunod pa. Sa uman, kami rin yung karang mga, siyempre, kasi manuwa sa kangina, no? Charles Nathan.
1: Ang Serge Malan.
0: Sa Spirit Times, may dahil nga agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong nabatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako itake it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
6: Sampol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpula. Kagpagtuon ang Sampol Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagkid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ang crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ikbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat-tatak na vara.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kabayin nga doon, grasya ito niya ginawin sa Kristo, nagugmay Diyos ka Amay, agrupag pagigabilit balaan niya Espiritu, mangin una punta katuntanan.
1: Agyaraman sa imo. Kaya
0: Kristo. Siya mas sa Diyos, at daong nga Domingo, magabita na yung magkita, kumapungin ito niya mga nga Diyos, kaya naging makaroon niya ginapabantala sa bilog nga kalibutan. Kapati ka mo karon, siyempre pa.
1: Amen.
0: May misa sa St. Peter Square dito sa Vatican City ang may misa man na ginapadigayin makaroon masit sa pinakamagayo, pinakamaisot, sangkiri nga gasimba nga mga tumugo o Romano Katoliko. Amen?
1: Amen.
0: Pero kabuta gasimba makaroon sa mga barangay, sa mga pilya. Amen?
1: Amen.
0: O mga, kita ka niya ko, may mga report, financial report, kita ka niya ko nga, batik ka niya ko nga may mga napilya sa barangay nga kumbukod number 1 ay number 2 sanda sa tagrayng mga mga ginabulig ba sa simbahan man ginabulig man it mga sumimba. Amen.
1: Amen, amen.
0: Ay salamat sa Dios ay kita ay naging maluwan. Amen,
1: amen.
0: Para sa atong kagmamuran, para sa aton nga simbahan, ug siyempre pa para sa aton nga mahal nga Dios.
1: Amen.
0: Bukod mat pabuabo ron itao ha, bukod pabuabo ron it collection. Amen. Importante ay mas abo ro pagigugma ang ginobra naton do mga butang salamat gid. Amen. Siguro ay para maging angay kita bagay nga magbaton ko mga buga grasya ka kwaton nga mga Dios. Para sa kinanda kinanda naton nga lihugon si Bad Pine sa pag pamuno ko rin siyang ka version mata flag of the Divine Mercy siyang ka pag hinusol na amon mata o ana mata nga Divine Mercy kit bro alihog.
1: O Ginoo, kabug at gid roakon niya mga daga. Ro kabudlay it pagpangabuhi. Ro kapobrehon. Ro mga kautangan. Agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Kaya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi. Gang ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon niya mga bagatian. Agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar ko akon nga trabaho. Agraya ro mga dugang kalbaryo ko akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kagag ko imong presensya. Agwagid itbisan ano nga butang ro makabuoy karanga kauhaw. Luwas yamang ko imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imo nga sabak. Ginako ko kimo Ginoo, magin pabungol-bungolan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo. Agin talikdan ko ro imong paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay sa guwa ko imong agandong. Aggalom itkasubo ro akong nakita. Ginbalay ko ro akong mga handom sa guwa ko imong mga plano. Ang bisan pa nga naabot ko raya nga kadalagan, o ako gid maagom ro matuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saya raginhimo ko kontra sa ibang mga tawo. O mga saga, kontra sa akon niya kagag. Maguhay kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kun hindi mo ako mabaton, bilang sang kaunga, bato na ako, bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. bisan ulipon, basta waw na ko it ginapangayo pa.
0: Pabay nga mag-uwi ka ni Diyos sa mga gaam sa natanan at sa pagpatawad na nakawato niya mga saya. Kabay nga giyahanan na kita padto sa kabuhi na uwi kita pusan.
1: Amen.
0: Siguro bro, diritso lang kita sa salmo sa pagsabat. Oo, palihog.
1: Nag-upatpan. Pangamuyon eh.
0: Ayaw, patagal kita at pangamuyon, no? Take two. Pamati ang akon panawag o Ginoo, kaluwi kag sabta, ikaw ang akon manugdampig. Hindi ako pagpabayi kag pagpatumbayay, o Diyos ang akon kaluwasan. Pangamuyo kita. O magagaam nga Diyos, ikaw ang nagapalig-on sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw ang tawo, wala sing sarang mahimo. Atagi kami sang imo grasya, agod matuman namon ang imo mga sugo, kag malugpayan man ikaw sa amon mga handom kag mga buhat. Pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Siyado kita ang kwan, ha? Siyado kong abante, ha? Okay. Butang taon sa lugar mo ko, no? Siyempre nun, pagi sa pagbasa at unang bagasaon, pamatiyan nato si Brad Binor, bro.
2: Ang pagbasa gikan sa libro na Exodo. Tadto nga mga inadlaw, naghalin ang mga Israelinhon sa Rephidim, kag nagkadto sa disyerto sang Sinai. Sa diin, naghimo sila sang ila kampamento sa atubangan sang bukid. Dayon nagtaklad si Moises sa bukid sa pagpakikita sa Diyos. Ang Ginoo natawag siya gikan sa bukid kag nagsiling. Amo ini ang isiling mo sa mga kaliwat ni Jacob nga mga Israelinhon. Nakita ninyo kung ano ang ginhimo ko sa mga Egyptohanon, kag kun daw ano ang pagdala ko sa inyo subong sang isa ka agila nga nagadala sang iya mga buto sa ibabaw sang iya mga pakpak. Kag indala ko kamo sa akon. Karon, kung magtuman kamo sa akon, kag sa akon mga subo, bangin akon kamo kaugalingon ng mga tao. Ang bugos na duta akon, pero kamo mangin akon kaugalingon nga pinili. Kamo mangin isa kapungsod sang mga tao nga mag-aalagad sa akon subong mga pari, isa kapungsod nga nahalad sa akon lamang. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Agdikaron kita sa salmo sa pagsabat o kalantaon sa pagsabat. Makigbahin kita, maigmahon na mong kay Kristo. Pagapamunuan kita ni Brad Paing, bro.
1: Salmo sa pagsabat. Kita iya mga tawo, kag iya mga karnero. Sabat.
0: Kita iya mga tawo, kag iya mga karnero.
1: Magsimba sa Ginoo sing masinadyahon. Magpalapit sa iya tubangan, nga may nga malipayon nga mga ambahanon. Sabat.
2: Kita iya mga tawo,
0: kag iya mga karnero.
1: Indi pagkalimti ang Ginoo Dios, ginhimo niya kita kag iya kita. Iya kita mga tawo, kag iya mga karnero. Sabat.
0: Kita iya mga tawo, kag iya mga karnero.
1: Ang Ginoo maayo, ang iya gugma wala sing katapusan. Ang iya katutom nagapadayon sa tanan niya mga nga panahon. Katapusan niya sabat.
0: Kita iya mga tawo, kag iya mga karnero.
1: Karo kayo.
0: Siyama ni bro, para sa ato niya ikaiwang bagasahon niya kung sa sinya ni ay ginahambarit ato niya Ginoo o ni San Pablo nga kita gid ay kiniwas o kabuhi ko ana ato niya Ginoo. Pag-aister ka rin pamanin ato niya ikaiwang bagasahon sis.
3: Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, sang wala pa kita sing sarang mahimo, si Kristo napatay para sa mga makasasala, sa nagakaigo nga tion nga gintalana sang Dios. Mabudlay kaayo para sa isa ka tawo nga handa mapatay para sa matarong nga tawo. Ayhan, mayara man nga handa mapatay para sa maayo nga tawo. Pero ang Dios nagpakita kung daw ano ang iya paghigugma sa aton, kaysang mga makasasala pa kita, napatay si Kristo para sa aton. Paagi sa iya dugo, ginbaton kita karon sang Dios. Gani, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaakig sang Dios. Mga kaaway anay kita sang Dios, pero paagi sa kamatayon sang iya anak, ginhimo niya kita nga iya mga abyan. Kagkaron niya kita mga abyan na sang Dios, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton paagi sa kabuhi ni Kristo. Kag indi lamang amuina, nagakalipay kita sa Dios tungod sang ginhimo sang Dios paagi sa aton. Paagi sa aton Ginoong Heso Kristo, nga karon naghimo sa aton nga mga abyan na sang Dios. Ang pulong sang Dios.
0: Salamat sa Dios.
3: Aleluya, aleluya. Ang ginharian sang Dios malapit na. Bayain ninyo ang inyong mga sala kag magpati sa maayong balita. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sa Santo sa Ebanghelyo suno kay San Mateo.
3: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa dunga panahon, sa magitan ni Jesus ang badamo ng mga tao, naluoy gid siya sa ila tungod kay nagapalibog. Kag nagatalang-talang sila kaangay sa mga karnero, nga wala siyang manugbantay. Kani nagsiling siya sa iyang mga gintutunan. Malapad ang alanyon, ugaling dutay lang ang mga ngani. Magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alanyon, agud magpadala siya sang dugang nga mga mangangani sa pagtipon sang iya patubas. Gintawag ni Jesus sing tingob ang 12 ka mga gintutunan, kaginhatagan sila sing otoridad sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu, kag sa pag-ayo sang tanan nga masakit, kag balatian. Amoy ni ang mga ngalan sang 12 ka mga apostoles. Ang nahauna si Simon nga ginatawag Pedro, kag si Andres nga iya utod, si Santiago kag si Juan nga iya utod, anak ni Zebedeo, si Felipe kag si Bartolome, si Tomas kag si Mateo nga iya santo anay manugsukot sang buhis, si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Tadeo, si Simon nga makipungsudnon kag si Judas Iscariote nga sang ulihi nagluib kay Jesus. Ginpadala ni Jesus ining 12 ka mga apostoles, kagintudloan sila sa mga masunod nga ila paghahimoon. Hindi kamo magkadto sa duta sa mga hintil o kun sa banwa sang Samaria, kundi katuin ninyo ang mga tao sang Israel nga kasubong sa mga karnero nga nagkaladula. Lakat kamo, kagibali ang ginharian sang langit, malapit na. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aruon, kag tabugan ninyo ang mga demonyo. Nagkabaton kamo nga wala magbayad, gani maghatag man kamo na hindi magpabayad. Mga imbanghod namon kay Kristo, dumayday niya balita at kawiwasan ko ato niya Ginoo.
3: Dayawon ka o Ginoong Jesucristo.
0: Gabay nga sa pagbasa at santo sa Ebanghelyo, mapatawad gitanan, tanan-tanan do ato niya mga saga.
3: Amen.
0: Sa mga lectioners, may niyagahon, kinyo tanan, welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi, ato niya programa, inyo nga programa, programay ato niya mahanga Diyos para gitkato tanan. Amen?
3: Amen.
0: So, wagid niya kugang ato niya mahanga Diyos. Amen?
3: Amen.
0: May santos nga misa, may mga prayer meetings, agara pati sa radyo, ay kabun nga, abong mga black timers kita sa TV, may una man. Amen?
3: Amen.
0: Masi sa mga, may mga Facebook page yun nga nagwali. Amen? So wagin ka kuwang katon daton ng mga Diyos. Magiwas ko ginuwaan nabi kita dugo, ginahagad na rana nga kabuhi para sa katon una tag makasaga. Pagkitaon na sa second reading ay wagin diga kuwang hasta makaroon niya panahon do aton ng mga Diyos. Amen. At sa ebanghilyo nga ni, padayon gihapon na nga o ginabang iwaligid, no? Iwaligid nga ro ginarian it langit ay magapit yun. Amen. Ang nagkakatabo, ino na balikan siguro natin do ebanghilyo nga ra, ang nagkakatabo ra, mahimog lang ra, ay sa mga prayer meetings. Amen.
3: Amen.
0: Para sa kuroy nga ra, ginabanan na nga, ayuhan ninyo ang mga masakiton. Hindi man da, although may mga healing masses kita. Amen. O may dyan ako, may mga healing masses, may mga pareon nga naga, pasigamagid sa mga kaparian, naga patigayin healing masses. Amen? O, ayuhan niyo mga masakiton, banawa ang mga patay. Ayuhan ang mga maaroon, kagtabugan niyo ang mga demonyo. Ay, sa mga kanyang ray, sa mga prayer meetings, ay, siyempre, sa Santos nga Misa, ay, ano nga ni, Liturgy of the Word kita, sa Liturgy of the Eucharist. Amen?
3: Amen.
0: Pero, pwede gihapon matabu ura. Pero bukod hungod baga, bukod hungod itawo. Amen? Baginustoy ito niya Ginoo, pwede man matabura sa Santos ng Misa. Amen?
3: Amen.
0: Ano ka ni hambay sa Biblia, ano hambay itanghel, kay Mama Mary, Lucas, sa Lucas 1.37 ron eh. Nga sa Diyos man ay mahimo or tanan.
3: Amen.
0: Ano ka ni sa English dun? In God, nothing is impossible. Namimotihan ko sa English, no? Amen? Ay, pero balikan na nato na. Bisanin natin sa first reading kung ano gito gusto ng bago. Hindi tatong niya gino. Dahil nga rin, dapat iwaligid. Sa bilog nga kalibutan niya rugin harian na nasayangit ay mga pitsyon. Tama ba? Kung maintindihan natin na. Pero pagbuligan kita, mamakating kamo na ay iga patagaton pamangaduan ni Brad Binor makanoon ng bugasan bro ano anong hamba di karawang manami ay ang bugos nga duta akon pero kamo mangin akon kaugalingon nga pinili bago special possession kita galigtad pa go ahead bro.
2: Okay sa manomer niya sa akong kapitaran mo kung ako niya pamangaduan dayang first reading ay pinili kita kita ron mga brother and sisters ay so halin sa pag ayluway nana, mga islingon, doon ang timpo, ay bukod at basta-basta ron. Nag-iluway nana sa mga ektohanon, ano nga nga ba yung tatapos ko, no? Nakita ninyo kung ano ang dinimo ko sa mga ektohanon. Tagkun daw ano ang pagdala ko sa inyo, tubong sa isa, kagila, na nagdala sang iya mga buto, sa ibabaw sang iya mga pakpak, tag, tindala ko ka mo sa akon. So, yun na lang ang bago ko. Ikaraya sa reading na. O, anang bayit mahal na Diyos, ay, anang itakita nga ka na kapupo, bisan sa pabudlayan o kung ano man na mga kailatabo, hindi ang kita magbuga, brothers and sisters. Ay, anang bayit mahal na Diyos, karayas ko agila, para anang mga buto, anang mga itiw mga, hindi na butang na sa anang pakpak, babaw pa nga aktak para lang lalo na lang sa pag-uwasan at makaroon na kita gada sa Kristo. Alam ang parang verse 5 karun, kung matuman ka mo sa akon kat sa akon mga tubo mangin akon ka mo kaugalingon ng mga tao. Ang bungkos na luta akon pero ka mo mangin akon kaugalingon na pinili. Ay pinili kita ron brother sa sister kung nagatuman kita sa anang mga anang kabubutan sa atong mga
0: anang mga sugo oh.
2: Anang mga sugo ay
0: may condition agree bro no may condition no okay. Kung magduman ka mo sa akon kag sa akon mga sugo magin akon ka mo kaugalingon nga mga tao o oh, agisungpon yun doon nga ron nga o oh.
2: Agree ka namin bro ay bukong tayo ito ay sa makaroon ang pinpo ay kanamatay matimba man ako mabalik-balik man ako ng salutan nga ron matimba man ako kung akong ginampo ay itawagi ay maroon ta paliskad ta bukod ato atong mga Diyos atong niya tawahan it or dita nga anang mga sugo ay atong sundon at magtuman sa kita o yung mga butang ay kaya ito tagali na pag-abuton.
3: Amen.
2: At yung mga butang bukod aron it pinangandit niya doon atong ginampo pagin man sa pagkabi kung mga pinanganakon sa atong ngayon ng pagpangabuhi. Siyempre, o nang ilapakayo na ito, makaroon kwarta. O ano ba niya mga buta? Oo, mangga. Pero, what an ila ko atong mga Diyos, tawag nga kita mangga.
3: Amen.
2: Pero importante sa brothers and sisters, nga mayan sa atong mga kagawasan. Tawag na na kita, halima o kung ano man yung mga butang, nabigay na atong pangunak-unak, na magtuman kita ka na.
3: Amen.
2: At yung mga butang na abutin sa mga brothers and sisters, medyo binabiyahan ka man na nakaroon, hindi kami ka na sa pabayan, kung kita hindi na sa lindad at umanga Diyos.
3: Amen.
2: Na magpangayos muli. At yung kira, pamumangin isang kapungsod sa mga tao na mag

0: kanton yung mga membro ay nagatuman o nagpamati ng kanton. Kapalas man doon kanton na nagatuman man kita sa kung ano man doon mga tugo ako ban it atong mahal na Diyos, gawa kita nagatupak mo yan, nagatuna mo yan, na dapat na ito nagitahan na itong mahal na Diyos. Ay mga ni, ay kita ko na ito mag-atipahan, ay maro-maro yun, wa ay pamatiin at ang dinapo. May mga putiso kita, brother, sa sister, na dinatuman, ako na itong dinapo sa itong mahal na Diyos, ay ikaw mananakaton. Kung sa milog nilang karon, magsunod yan kita. Magpaubos kita, brother, sa sister. At sa milog karangan ito na ito na, panon di karas ato niya anang pagkatong isalito, magbiya kamu sa inyong mga sala, kay ang dinarihan sang langit, malapit na. Ay maroon man, brothers and sisters, magapit ka ito, nagrasya ako kita, ay magtuman, at surrender na ito na ito ng kawaan niya, magbiya mo. Magpagin, ato magkaimanguran pa karon, magpagin ka sa sila at ato mga sila yung ganda kung kaya ka butangon sila sa lugar na kalital ba nga, kaway ba, ibang papitan, ay kuya niya ni, tulas na ito niya ako sa atong mahal na Diyos, kung binatawaan niya mo kita sa kita.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Kaya wala kita nga, may mangurat, may manguran niya. Kaya tawag yung mga kaparian. Pero iba karon ay nagkabalik na nakabaktog. Pag malipayon sa tanda nga, o, sa mga magugang raho nga, hindi ka sa tibahan, kapagdayan ka sa mga magugang, ay, hindi ka pa kayo ipagkumpisa sa kari. At kung ituman doon, at ipagkumpisa sa tanda, malipayon sa tanda nga nagabasal sa kanin ito. Ang malipayon sa tanda, hindi na kabalik, randa na inspirasyon, na bako kuwasan na ipabayihin ato ang mahal na Pinoo sa anagahapon sa kabudayan ay nagabalit man ang nakabasko at nakatutol sa pagpangamuyo niya niya sa sister. Ito po niya at mabasko na tumawa sa mga uyo kita at mauyo bilang ay importante din magpayakit kita. Agudarayang mga butang ay mabato naton. Dapat mangintisa kita kapungsod na nahalat gudamang sa atong mahal na Diyos.
1: Amen.
0: Nga ni Ron ay bukod pa man siguro leger ang kanan, mga brothers and sisters, bali kita samtang mabasko pa itong lawas, bali kita magapit kita sa simbahan at magtuman kita sa mga suko kung mga pinahambay ko o hanungod sa kabubot konti ka itong mahal na Diyos paagi sa mga pagwali o pagpapati o mga pamilya ka itong ay doon doon gataan ko natin sa baktong gatong pagpangabulit sa jaw. Ano yun? Bukod patulihin ang tanan para sa Kristo. Ay wala na ina ratong mga nga Diyos ay tinuwas na ako ng timpo ng mga eskirahinhon. Tinuwas man kita ng Dinong Isos pagi sa anong pagpagansang pagpagansang pagpagansang. Ano yun? Atong tawat haiga na pangintisa kita na pagin aman na lugar sa atong Dinong Isos Kristo. Ito sa binaharian. Ganyan, di ka lang basta ito, gabutin ko.
2: Thank you, Ron. Kamagin mo. Sir Garin, preparado ito na. Pero may akong idugay ang Ron, no, ay, sama, halin pa, kung ato niya, pamagandong ang diversity, halin pa ka ito, ay gagamit kita o Ginoo, no, bukod mo direkta ga, gawali sa tao.
1: Amen, bro.
2: Amen.
1: Amen.
2: Kaya rin yun, may sitwasyon di ka rin itong versikulo, no, dahil nataklan si Moises sa bukid sa pagpakikita sa Diyos. Mas isilo ni Sinebi aton nga rin, no? Aton nga rin nga first reading. Ang Ginoo nagtawag sa iya gikan sa bukid kang nagsiling. Si Moises, ha? Ang Ginoo nagtawag sa iya gikan sa bukid kang nagsiling. Amoy ni ang isiling mo sa mga kaliwat ni Jacob ng mga Israelinhon. Amen?
1: Amen, bro.
2: Ay si Ebanghelyo Abi, ay, malamutag to. Hindi siya napapagtunod sa Samaria, ang mga lugar ba ito, pagano?
1: Amen.
2: May ginapagdo kita sa Israel, ang mga tao kita, ay Diyos nga nagpagang, nga ni,
1: amen.
2: Sa Ebanghelyo, di ba? Amen. Ay, hamba ni Ginoo kay Moses, amoy ni isiling sa isiling mo sa mga kaliwat ni Jacob, ng mga Israelin nun. Nakita niyo kung ano ang ginhimo ko sa mga Ehiptohanon, kung daw ano ang pagpadala ko sa inyo, subong sang isa kaagi.

0: nga nagadala sa iya mga buto sa ibabaw sa iya mga pakpakang gindala ko kamo sa akong. Diba, anong gustong bang karait Ginoo kay Moses, ay, ginrecall na ba, tagratong ginubra na nasa Red Sea, tagratong ginyagasan na ni Haring Paraon.
1: Amen, bro.
0: Tagratong nga, ginbuka ro, diba, di katong naagi sa suba ro, sa Red Sea do, mga Israel nun, amen?
1: Amen.
0: So, ginpadunom ka na at Ginoo sa raing sitwasyon. Amen?
1: Amen.
0: Sa iranyo naton nun. Oo, hindi na itong balikan, maubos sa itong oras. Tapos, ay, re-importante di ka raw. Nagraing anang mga ikon, magtuman ka mo sa akon, kag sa akon mga sugo, mangin akon ka mo, kaugalingon nga mga tao namin, no?
1: Amen.
0: Pero may kondisyon, magtuman ta kita. Ay, paano yung tumanon kung wakaga pamati? Amen?
1: Amen. Amen.
0: Paano ang tumanon, atong tumanon kung wakita gabasa at Biblia?
2: Amen.
0: Amen. Amen. Tama yung Brad Benor, paano kung di kita mati sa ating mga kapariyan? May Biblia mga ni kita, kababu pa, pero English pa. Pero wala natin kinabasa, ha? Wala natin kinapagmadong eh. Ang bukos nga tuta akon, pero kamo mangin akon, kaugalingon nga pinili namira. Kamo pinili, special possession, amen?
1: Amen.
0: Pero may mga kwanta, kung may audition do ginhambad Ginoo para mangin anak kita, ay magatuman pa kita ka ng sugo eh. Mamati pa kita. Amen. Mabasa amen, pa kita ka ng mga sugo. Amen.
1: Amen.
0: Pero hararo hamboy pag ni San Pablo sa mga taga-Colosas, oh, hararo eksakto. Eh, sa Biblia ta natin buhon. Amen.
2: Amen.
0: Colosas 3:12. Haba ni St. Paul, ah, mga tao ka mo sang Diyos, ginhugman niya ka mo. O, oh, hindi ba ginpanginmatsyang kita at Ginoo, ginugahin kita at dugo.
1: Amen.
0: Amen. Kaginpili nga mangin iya kaugalingon, o no, pinili, di ba? Confirm, di ba? Do Exodo 19 agdaya, Colossus 3, di ba? No?
1: Amen.
0: Sigo, di ba? Gandali, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Gani, hara, may kondisyon man yapon. Gani, isuklob ninyo ang pagkamaluluyon. Ay, paano kung mapiguson kita? Kaming kung magkaranon nyo ta kita. O masipubri ka pa niya, kung hold up, pero gabantay ka tingin, hutugo di, di ba? Amen?
1: Amen, bro.
0: Oo. Ang pagkamaayo, ay, kinahang kita gali ay mabuot kita. Ang pagka mapainubuson, ay, kita ay, sige, pinangabudlay, sige, negosyo, sige, kung ano-ano lang para may ipabugal. Amen?
1: Amen.
0: Ay, aratagali, dapat tayo mapainubuson na kita. Manggaranon ka, bubri ka, dapat kita ay mapainubuson sa oras nga tanan. Amen?
1: Amen.
0: Okay. Ano pagid? Ang pagkalulo, oh, malulo daw, malambing na kita. Amen?
1: Amen.
0: Tawa ko nga kung malulo mo na, pero, oh, naman, mapintas man eh, tingkang mo na, atong bago. Kag ang pagka mapinasensyahon.
2: Wow.
0: Nami, no? Dapat mapinasensyahon kita. Haragon, para sa tanan. Magbinuligay ka mo. Kag magpinatawaray ka mo kung may aligutot ka mo sa isa kag isa. Diba, nasamay na mo, diba? Pag ginapatawad man namun ang nakasala sa amon.
1: Amen.
0: Ang dili mo kang igdaog sa mga panulay. O di ba? Pero ni Jesus nga pangamuyo. Ang nasa misa ron, di ba? Kang mapinatawari ka mo kung may aligutot ka mo sa isa kag isa. Magpinatawari ka mo subong nga ang Ginoo nagpatawad sa inyo.
1: Amen.
0: O di ba? Pero katumbas ko ang nangarong pag-uga kadugo, di ba? Ay kapatawaran. Amen?
1: Amen, bro.
0: Namin kita kung taong mabasa na itong natukos siyang dumingyo nga itong mga versikulo galing pito tabi ito eh. Nga binipisyo baka dugo ka ito niya Ginoo. Kaya sa tinitanan, idugang ang gugma nga nagahugpong sang tanan sa himpit nga paghiusa. Pero paghigugma kita. Amen. Mm-hmm. Rana pag-uga ka dugo, rana paghagad ka kabuhay. Dahil kung gugma ron uwait, what kutod, ah, unconditional love gani, mas malapad pa sa atong mga saga, mas lagko pa sa atong saga, gugmat gani, mas mabaho pa sa kalibutan. Gugmat Ginoo ka ito. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Yani ay dapat man doon nga aton man nga tamdon aton man nga tagman man ba naila man kita tawo nga pinili kita nga tawo kita Dios ay hararo mga guidelines sing ginatao kato ni St. Paul di ba?
1: Amen.
0: Kagang paghidayat nga ginahatag ni Kristo maghari sa inyo mga tagibusoon kaysa sini nga paghidayat ginatawag kamo sang Dios sang tingub agud mangin isa kalawas kag mangin mapinasalamat sila mapinasalamaton kamo. O, di ba?
1: Amen.
0: Ay, puro ang kita pangayo sa bon. Huwag at pasalamat. Amen?
1: Amen.
0: Hmm. Ang pulong ni Kristo sa iya kabuganaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. O, ay, paano kung huwag kita gamamati kung kinabasa ng mga pungin Diyos? Amen?
1: Amen.
0: Paano kung huwag kita gabakal? Huwag kita gabasa kung mga Biblia ginabaligya? Amen? Ibigin doon ang Biblia at Katoliko? Amen?
1: Amen.
0: Ano rat pagpuyo ko puhong ni Kristo sa atong tagipusod? Amen?
1: Amen.
0: Basa ni Brad Binner, baguhan, barasa ni Sister Karen, o huwag tagpamati. Magtudloan ay ka, magliligaya ay ka mo sa bugos nga kaalam. Doon naman yapo itong bayan nagsingkit ka kung maniwang. Inagutaw mo kami, Brad, mana. Eh, nagutom tayo. Tinamumati at puhungin Diyos. Tawanin ka matambok kung mau. Magkanta ka mo sa mga salmo, mga banong kagbalaan niya mga kalantahon. Magkanta ka mo sa Diyos na may pagpasalamat sa inyo mga tagipuson. Gani, harapag ito, importante. Colossians 3:17 nga raw. Gani ang tanan nga inyo, ginahimo ka ginahambal. Himuan ninyo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Kaya magpasalamat ka mo sa Diyos nga may pagi sa iya. Panamat, siyamat pangita kay Father nga ni. O yan, magimala, Father, sa atong pastor, sa atong ministro. Pero sa Diyos, sa lipat kita, di ba? Amen? So, haman ginaba ni Saint Paul da, haman, I am ni Jesus eh. I am the way, the life, and the truth. No one can go to the Father except by me. Eh, kanyo kita dapat magpasalamat, di ba, kay Jesus siya? Amen?
1: Amen.
0: Pero nyo, bro, ako ikadugak, no? O, kung pinili kita, ito dapat ating isuklob. Malulo kita, mapinasinsyaon, mapahinubuson, ano pag nyo, maguyon kita. Amen?
1: Amen.
0: Etc., etc. Sir Garin, para sa secondary link, sis?
1: Sa uman, med ed, yung agahanggid, mga brothers and sisters, kung natin niya balikan ni Karasato niya second reading, dahil mandusugat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Agdikara, bro, ay nagpadumdum imo katon nga iyakara sa verse 10, nagahambag si San Pablo nga, mga kaaway, anay kita sa Diyos, pero paagi sa kamatayon sang iya anak. Ginhimo niya kita nga iya mga abyan. Kagkaroon niya kita mga abyan na sa Diyos, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton, paagi sa kabuhi ni Kristo. So, daya mga brothers and sisters, do gina padumdum kato ni San Pablo makaranga. Kita tato ag bisan siguro man hasta makaron ay naghahamba may ning kaaway kita it Dios pero paagi sa ana nga unga ginpadana na nga bugtong nga unga ag paagi sa ana nga kabuhi ay kaina nga ning paagi sa ana nga dugo hay kita hay naguwas agruin do pero padayon kato nya ginapa uman pauman uman nya ginapadumdum kato mga brothers and sisters nga kumauno ka bahuro paghigugma itatumahay nga Dios kato nya naanay sa atong first reading kaina, ginyuwas nana, roanang pinili ng mga tao. Ginaako nana nga sanda, roanang pinili nga tao kung sanda ay magatuman sa atong Diyos Ama. Ag iya sa atong second reading, ginpadala nana roanang bugtong nga unga na namatay para sa atong yung mga saga. Habang ni San Pablo Ricardo sa verse 7 niya, mabudlay kaayo para sa isa katawo nga handa mapatay para sa matarong nga tawo. So ayhan man na may una pa nga mapatay para sa maayong nga tawo. Kumpara ka ito matod mga brothers and sisters, mabudlay gid nga magsakripisyo, mapatay ka para sa matarong. Pero si Ginoong Hesukristo mga brothers and sisters, how mo imo mapatay para katon nga mga makasasaga, mga di matarong kita, pero ginpanginmatyan kita na Ginoong Hesukristo para lamang kita ay maguwas. Agroin doon ginapadumdum ka ito ni San Pablo, mga brothers and sisters nga. Ratong mahal nga Diyos, ratong Diyos Ama, kumauno ka bahuraan ng paghigugma ka ito nga. Bisan doon nga bugtong ako nga ay haum, nga ihagad, agod kita ay maguwas, agod kita ay mangin abyan it umanit atong mahal nga Diyos. Habang ngayon ni San Pablo Ricara, nagakalipay kita sa Diyos tungod sa ginhimo sang Diyos paagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nga karon naghimo sa aton yung mga abyan sang Diyos. So mga abyan yung man kita at ato mahal nga Diyos dahil sa pag-uga at dugo, pagpanginmatay na Ginoong Hesukristo para katon. Nga ni hindi natin doon mga brothers and sisters pag-uyangan doon nga ang ginhimo ni Ginoong Hesukristo para katon. Dahil kung kita, ay pares kung mga Israelinhon nga hindi magtuman, padayon niya magmatiga at tagipusoon. Padayon natin nga kalipatan dugin himo ni Ginoong Hesukristo para lamang kita maguwas sa aton yung mga saga ro handom itatong Diyos Ama nga kabuhi nga wat katapusan ro pag-antos na ginong Hesus Kristo manginuwa it puos mga brothers and sisters kung padayon kita nga magmatigay itatong tagipusoon. Ginapadumdum ka aton ra makaroon ni San Pablo mga brothers and sisters agud niya kita hay makatagumpaaw kita hay makadumdum nga kumauno ro pagsakripisyo na ginong Hesus Kristo nga paagi sa nga kabuhi hay kita tanan hay nanginunga it kuman it Diyos. Nga ni mga brothers and sisters, balik kita, pamagandungan naton do sakripisyo nga ginhimot atong mahal nga Diyos para kita tanan niyang nga anang gintuga o pinaka-espesyal nga gintuga na hay makabalik gid ka na agroing gid anang nga handom halin pa kuuna nga kita tanan niya gintuga na hay sa ulihi nga inadlaw hay makabalik gid kita sa anang nga sabak duyin do anang nga purpose para katong tanan kung hamat may gintagana imaw nga mga butang may gintagana imaw nga nagakaigo nga tion ta kada isa ka katon kung kita hay hambang ni kung nagatuman yamang ina ro pagtuman ro pagtuo nga paagi kay Ginoong Hesus Kristo tanan kita makaambit itkabuhi nga wat katapusan himaya ag ito sa anang ginharian sa langit nga ni mga brothers and sisters wat ulihi katong tanan hambang ni may bahin na sa Bible nga may ina nga kuno nga mauna pero maulihi may ina nga ulihi pero mahauna nga ni tanan kita mga brothers and sisters ay, sa ato niya pagpanglakaton niya si babot kalibutan sa ato nga pagpangabuhi ay, tinguhaan naton nga makaambit kita kuhimaya ang gintaganet atong Diyos Ama para katon ka buhi nga wait katapusan dahil ginpadala na un nga giya ginpadala na un niya halimbawa katon si Ginoong Hesus Kristo kung ano ginhimo it ato nga mahal nga Diyos roana nga gugma roana nga kaguoy nga gintaona na paagi kay Ginoong Hesus Kristo kita man ay maghigugma at magkaguoy man sa atong isig katawo agud niya sa ulihi mangin kaibahan naton si Ginoong Hesus Kristo ito sa ginharian it atong Diyos Ama sa gangit. Hasta lang ko rekaron bro ag med ayad nga agahon sa uman.
0: Salamat man sis. Okay. Balikan natin itong Ebanghelyo. Ay, oras man kita na. Itong Ebanghelyo ay halin doon sa Mateo 9, sa versikulo 36, 37, 38. Ang nagpadayon da sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1, 4, nag-umpisay mo sa City, sa 8, sa maro, no? O 5, 6, City, 8. Amen.
1: Amen.
0: Ginabadi ka ra sa do pinaka-highlight karang ebanghelyo makaron ay lakat kamo kag ibantala nga ang ginharian sang langit malapit na. Diyan doon. Amen.
1: Amen.
0: So ginabangan na nara ang mga apostoles di kara sa verse 1 chapter 10 ay. Gintawag ni Jesus sing tingog ang 12 ka mga gitutuan gagin hatagan sila sing gahom sa pagtabog sang mga malaot nga mga espiritu kag sa pag-ayo sang tanan nga masakit kag balatian. Okay. Sa divine mercy di ba sumikat do divine mercy kung nagtalimon niya pilang dagon o makal kung sikat pa. Oh, dahil kurayang ngara mga practices. Amen.
1: Amen.
0: Abo nga mga kaya mga ura natong gintawan it gift of healing dahil nga rin gawang sa pagwali.
1: Amen.
0: Yan eh ay sigod rin di ka sa lakat ka mo kag ibantala nga ang ginharian sang langit malapit na. Una man doon sa Marcos 15:16 siguro lakat ka mo sa bukos niya kalibutan nag ibantala ang mayong balita sa mga katawan kag ang magtuo ang magtuo
1: mabtutsuhan
0: maluwas pag ang di magtuo pagkakundi nahon. Amen.
1: Amen.
0: Pareho mo lang hagos da. Amen. Ay may ana paligarang sumpon sa verse 8 ayuhan ninyo ang mga masakiton banhawa ang mga patay abo ka rin naghandam abong kasugid ka rin nakabanaw sa patay di ba? Amen.
1: Amen.
0: Ag natabura kay Saint Paul mismo. Amen.
1: Amen.
0: Di ba nagwali mo it, ano to sang adlaw sang gabi nagratong may nanghugog na to sa pasamano at bintana nga namatay ta ganang ginapa nabuhi matato. Amen.
1: Amen.
0: Namatuda kay St. Paul ay ayuhwa ang mga aruon kagtabugan ninyo ang mga yawa O, di ba? May mga spiritual gifts ay. Anong sa anong Corinto 12 gihapon sa suwat ni San Pablo sa mga taga Corinto, anong Corinto 12 basabi ninyo ng mga spiritual gifts. Pero may sumpon ni Modigaro. Nakabaton kamo nga wala sing bayad, gani maghatag man kamo nga hindi magpabayad. So libre ta galira. Amen.
1: Amen, bro.
0: Libre ta. Libre ro gahom nga gintao katon. Ay, araw ginhambal. Mga ni may naghambay ko naman nga, ah, ginegosyo naman na ro, nandaro Ginoo, Lord Diyos, di ba? Guli siguro, tag mga gifted ay nagpatindog yan, lugalingon nga simbahan. Amen?
1: Amen.
0: O, lugalingon matang sekta o grupo, whatever, amen. Ang maroon doon, nag-hiling-hiling man, nag-wali man, amen?
1: Amen.
0: Ang maroon nga ni, uli nga rin, gawas nga, may gintukod nga simbahan to Ginoo, nasa Mateo 16, so, naging tukod na si Ginesos nga ng simbahan mismo. Ano nga nang hambari ka ron? Kang ikaw, Pedro, nga kung sayo ron bato, pagpagi sa'yo, pagkatukuron kong akon iglesia. O, di ba? Amen?
1: Amen.
0: O. Ay, ribata, nagtukod yun at andang takugling yun. Amen?
1: Amen.
0: Oo, nga, hindi kita magmitlang ito na ano, di ba? Ay, sa inyong kita. O, amen? Kaplano mo yan eh, ako ito karoon eh. Oo. Ay, pero saga, agali. Ama, dahil naging tukod yun no Ginoo. Oh. Nakabaton ka mga wala sing bayad, gani maghatag man ka mga hindi magpabayad. Basahon ko lang siguro mga badason ka ng mga versikulo. Amen. Agod masayra naton, eh sa versikulo 15 ka rin, masayra naton kung may tumbas taglira. Kung naga wali kita, nag-healing kita, whatever, katabo kita at tiyawag, tapos ang baton kita at bayad. Sa verse 15 kara, may bagus, ara, amen?
1: Amen.
0: Kung ginabahan ni, si Jesus naghambal ka noon, si St. Paul nga. Si Jesus mismo, nakabaton, nabato kung magpabayad kita, ay nabaton naman na ninyong inyo balos. Kaping ko dato mga bulig sa itong isig kita, ginapabugay naton. Ay, ano para doon nga, baton niya, grasya, ano paro, kaiwasan niya itong batunon halin sa mga Diyos, eh, nagpabayad kita. Amen? Ginpabugay na ito, yung gift, spiritual gift. Amen?
1: Amen.
0: Pero, bisan sa verse 9, no? Hindi ka mo magdala sing bulawan, pilak o konbisan sa way nga sinsiliyo sa inyo bulsa. Ako, gadagamot ako ron, ay, bukot libre, pero iba, siyempre, iba ang makaroon ng panahon, bukot libre yung gasolina, eh. Amen?
1: Amen.
0: So, hindi kamo magdala sing puyo sa inyo pagpanglakaton. Mm-hmm. O kun ilislan, o kun sandalyas, o kun sungkod. Kaya ang nagapangabudlay dapat gidatagan sang iya mga kinanglanon. Uli, katabo mo da eh. Hindi nila magigayo. Iyang sa aton nga simbahan, sa aton mga simbahan. Amen?
1: Amen.
0: Although may mga simbahan makon, panaminamit at structure, di ba? Amen? May hagtunan ako nga asin ba to sa Manhattan to kanami to na tagre may mga talibis ito si Babo eh so pres ko mga simbahan ng nga Buddha at Katoliko ya sa Pilipinas pero na karon eh apo na ba naton masi sa atong simbahan sa Romano Katoliko di ba dati ay mga into ka ta mga kawayan niya ta di ba makaw na mga manami yuta amen
1: amen
0: ay maski rato mga kaparian wa man karon nga claim nga ang daron halin man doon sa mga ano ano yun? Deboto o mga sumiimba?
1: Amen.
0: Amen? Tatun man yung mga Katoliko, haman na nagkatabo ba? Ay, ano? Nagkamatuon kita rin hanggang rin Ginoo. Ang nagpangabulay dapat gidatagan sang iya mga kinanglanon. Ato mga kapurian, gabayin siya nasaan ang labandera doon. Gabayin sa kuryente.
1: Amen.
0: Ay, putukan mo sa akil koron. Kuniya sa aklan. Amen.
1: Amen.
0: Ilay ko kung sa Iloilo, kung sa Inman, eh. Whatever, amen?
1: Amen.
0: O, yung bukong matlibrero, kuryente. Oo, may bayad kang gani, ay, hugang, hugang gani, do kuryente, tangon mo pa. Amen?
1: Amen.
0: Ay, ano pagid? Ay, siyempre, may mga galimpiusan ng simbahan, may mga janitor man, amen? Ang maroon doon, ga-overt structure, ginapanami, ginman na itong mga simbahan, para comfortable man ba, manami, o presentable man, oo nga, mamba na ito nga, haron, di ba, kung naman, eh, haron man ang mong simbahan, o, kung may mga bisita kita, haron man man ang mong simbahan, haron man ang munisipyo, pero kung manami itong simbahan, ay, oo, di ba, oo, manami, ay, hamanit, hamat may hamat nagatao kita tayo man kita ginapilita. Amen.
1: Amen.
0: Dahil doon ko gusto yung Ginoo nga ipamatudan anang ranghambal. O imot agatandog karon katon sa atong mga tagipusoon kung maging maalwan kita. Di ba may una nga nga politiko man imaubukon ay pila man na padero kugang pa. Di ba may una karong gahambal ay? Ano man ang kinangan ng simbahan, di ba? Amen. Paghambal ang mana. O akon man na pluring, akon man na bubungan. O di ba maron? Amen. Ako man na grabas. O ay pa imot ang nabalibaran doon. Amen.
1: Amen.
0: O presensya programa nga ra. Di ba after pandemic na problema kami ng David Paing eh. Ako ga problema na ako, gasala ko na ako kunsin. Balik lang siguro ako na Bible study sa Sibagwan. Yung nag-abot ka mo, abro man ay, balik tatong niya programa sa radyo. Ay, baka naman kita budget. O, ako bahala sa Ibert Paing. O, ay, amen man, Radyo Todo, mas mabaho. Sayin ka mo, mas mabaho para share it, Radyo Todo sa iyong programa. O, amon, o, lugin sa bat ni Ibert Paing, do, apart mata it, aton sa Divine Mercy. Pero mas mabaho ro ang contribution it. Tinatpaghambaw niya ging taot discount ah. Ayan ba ni Idol Jonathan ay basta para kay Lord. Oh, okay mo may programa kita. Sobrang tanong daw kita sa Radyo Todo. Amen.
1: Amen.
0: Salamat gid Idol. Mm. Ay maron doon eh. Kamatood. Kamatood ay nga nga ang nagapangabulay dapat hatagan sang iya mga kinahanglanon. Kain ka mo, maski ako. Gusto ko ani mag-usit sponsor. Huwag kita gatawa. Huwag kita nahuhiya ako magpangayos. Pangayos. O, iba si kun, pagkintao na tao, kakot Ginoo ko na, iba si bawi na na, may imuun ba na? Amen?
1: Amen.
0: Agnahuya ako sa kaabu, ba na kintao, kakot Ginoo? Amen? Ngitinguha lang man ako sa ang pagi, kung naman sa pamilya, mga unga, nagabuligan man para may, siyempre, baka krudo, di ba? Ay makarnyo ta, ay pilagot, ani, naka, may Domingo ka to nga, manapung litro, aging krudo ra kung unsumo. Ay, kung mag 148, 150, di 1,500 siya gayong back and forth, ang salmon, amen?
1: Amen.
0: O, may siyagyan man ako nga itong igoondo, patgatos, ay hindi na pwede makaroon eh. Amen?
1: Amen.
0: O, pero, kita man ninyo, waman ko't absent sa programa, si Omon, si Brad Binor, si Brad Pines, si Tagarin, amen? Ang gabay ka mo, hiwa mo kamot absent sa pagpumati ka mo.
1: Amen.
0: Amen?
1: Amen.
0: Ano pagit, brayo na doon ha, sa konsinta at hagtutay. Pasawa kami ka pabayad. Haman sis, pakibasa sis do, Filipos 4.19, haman magpabayad pa kita sa atong pag-alagad sa mga Diyos. Ay harana nga ba ngayon? Nakabaton ka mo nga wala sing bayad, gani maghatag man ka mo nga hindi magpabayad. If Filipos 4.19, pakibasa sis.
1: Kag ang akon Diyos, sa iya bugana nga manggad. Paagi kay Kristo Jesus magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglan.
0: Meron. Simple, simple lang humble. Simple. Kaya kung Diyos, paagi kay Kristo Jesus. Oo. Oh. Kasi naro ang akong Diyos. Ito Father, imoro provider eh. Amen.
1: Amen.
0: Diba, closest to the city nga ni, kung ano ang pangamuyo ay through Jesus, in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: Meron. Ang akong Diyos, paagi kay Kristo Jesus magahatag sa inyo sang tanan ninyo mga kinahanglan. Ayaw mo magpabayad pa kita. Ganyan rin nagpabayad. Sana pag-alagad sa Ginoo, pagwali, pagbantalan mo dahil niya balita, magpabayad ka. Huwag mo yung kinapangabuhi rin hamon ni St. Paul. Amen?
1: Amen.
0: Ano pang niyang buwan ni Jesus sa Matthew 6, 32, 33, ay, di karoon ay, rohambang, ano hambang karoon ni Jesus? Pati, ay, Jesus ha, ratong kinbasa sa Filipos 4:19, St. Paul to. Ano rohambang ni Jesus mismo?
1: Kay amo ini nga mga butang
0: ano ni ro title garon ah hindi kita magproblema kung ano yung kanon kung ano yung imnon kung ano rin yung isoksok di ba amen?
1: Amen
0: o ano kung ka problema kay imo kinanganon ano rambal garon ni Jesus
1: kay amo ini nga mga butang ang ginapalaligban pirmi sang mga pagano
0: oh pagano pa ta kita kung ka problema pirmi kita kung ano nga bukod pagano matamat yung giting. Amen?
1: Amen.
0: O kung kugang rimo nga hugod, o kung gahugod ka man, ay gusto mo ba kita, ay rimo nga nakita, ay abaw pa ta sa imong kinanganon. Amen? Agipabugal mo man lang, ay hindi pwede magpabugal. Amen?
1: Amen.
0: Joking si Brad Boggs, ha? Pagibasa sis.
1: Ang inyo amay sa langit na kahibalo nga kinahanglan ninyo initanan nga mga butang.
0: Buharon! Sayod, ima, o kung ano itong mga kinanganon.
1: Amen.
0: Ilimnon, pagkaon, isuksok, ngagambong. Amen.
1: Amen.
0: Patay nga niya itong bagay, nga nung sayod, ima, kung ano-ano. Pati mo pa eskula ka itong mga unga. Amen. Sa itong Ginoo ka ron.
1: Amen.
0: Ay, wapan natin, himit lang ka na. Wapan kita nakapakiluhi ka na. Wapan kita natin, himit lang itong mga pangamuyo. Sa iyo, tayo mo. Amen.
1: Amen.
0: Ano ron ba? Ano requirement? May requirement yung man doon.
1: Sa baylo sini, tinguhai labaw sa tanan ang pagpasakop sa paghari sang Diyos.
0: Hmm.
1: Kag ang pagtuman sang iya ginapaabot sa inyo.
0: Hmm.
1: Kag hatagan niya kamo sinitanan nga mga butang.
0: Oh, kanta. Ano-ano yung kanta ka? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Diyan yung magagawa. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Di ba ginakanta natin sa Santos ng Misa? Amen?
1: Amen, bro. Amen.
0: Nakanta natin sa prayer meetings? Amen?
1: Amen.
0: Ay, haron no. Aman magbabayad pa kita. Amen?
1: Amen.
0: Kung ginapangabaya, ginatuuhan natin, ginapati, napamatihan natin, hambat ginawa, haron. Pero, tanan na itawa ka doon, pero usuhin na natin kinahari Diyos. Sino kinahari Diyos? Una bes, sa Santos nga Misa.
1: Amen.
0: Una sa atong panimagay, kung tanan kita ay tumuguo ni Kristo.
1: Amen.
0: Tanan doon apat niya, pilang pamusod, apat doon pamusod ka itong bagay, ay una ron naman, ay kintaon at bugana ra ng balaan ng Espiritu. Unay mo ka doon.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Ano ro, sa mabulay kay Sister Gan, Nures ko tayo, pero uso yan si Isaiah 57:15. Agad baga, hindi kita mag-problema pero may kaatong ka mag-kinanganon. Amen?
1: Amen.
0: Sino ang warag ang problema? Pero kung ginasalig na doon sa nan sa Ginoo, solve doon tanan. Isaiah 57:15, ano rin ang hambag?
1: Ako ang balaan nga Diyos nga nagakabuhi sa wala sing katapusan sa mga kalangitan. Nagaistar ako sa mataas kagbalaan nga lugar. Pero nagaistar man ako upod sa mga tawo nga mapainubuson kag mahinulsulon agud akon mapabalik ang ila pagsalig kag paglaom.
0: Heron. Pamusin kita, maghinuso kita.
1: Amen.
0: Kumpisar kita. Amen.
1: Amen.
0: Heron. Kay bahan tagari naton do Ginoo, kay bahan naton imo oras sa oras nga tanan. Agi mo sa atong tagipuso na ang balang nga Espiritu. Kun una ron sa bilog naton nga pamilya una sa sud ka atong panimugay. Magayo ba ro grasya ka to no magapit. Amen. Hey, abot nga ni Jesus kami pangamuyo sa anak ama sa langit kuno di ba pagkauna 5,000 ato nagpasayamat man nga muyo mao nga o ay pila man lang katurahan nga available ka to anapat mga unga ba to mga tawo
1: dato
0: 5 bilong isda o 5 bilong nga tinapayag o 5 siguro din bilong tinapay sa 5 bilong isda di ba napangamoy mo sa Ama sa langit. Amen?
1: Amen.
0: Sa langit. Ay, harun nga kung mapainubusin kita ang mahinuso unay. Unang agi katon do Ginoo. Sabuta mo na, ay Diyos katon ay gahari.
1: Amen.
0: Una kita sa ginahari ni Diyos. Ang bayan niya sa Ebanghilyo ay, ano ni Gara, iwali man na, ang bayan ni Jesus, iwali man na, nasa mga taga-Israelin hon, nga, pero ginahari ni Diyos ay mga pitsyon. Sobra sa kagapit mga imahon natin kay namon kay Kristo. Mas magapit haman. Eh aki mo ka doon. Kung imaw rugahari ka doon, huwag kita ginabaton pa ibang Diyos. Na maghahom ka doon, maghahari ka doon. Amen?
1: Amen.
0: Pero anong ginari yan? Pwede sa atong iya sa atong kagulingon o nagiging sa atong tagipusoon, sa atong panimagay, sa atong komunidad, sa sosyedad. Amen?
1: Amen.
0: Bukong nyo sa atong mabudlay. Kung ano, nahuya akong magpinangayo. Makaroon siya, ginoon ka pinasalamat lahat ako. Pupukan at binugal. Gapasyamat lahat ako. Amen?
1: Amen, bro.
0: Naman, ay pilosopo mo nabi ako. Kung mga muyo ka man na hindi agi matabo, gabasot pa yung buot. Di ba? Amen? Eh di ba ang ba ni Jesus ay sa binawatan on the city, di ba? Ah, akong tama, ang akong amay ang nagatalana sa mga tanan niya hitabo sa kalibutan. Di ba?
1: Amen.
0: Hindi mana ako ng paghibalo sina ng mga butang. Di ba ang ba ni Jesus doon?
1: Amen.
0: Takon makaroon ng pagplastar binawatan on the city. Kundi Father na kita nga naitanan. Amen?
1: Amen.
0: Kundi ito yung pasyamat yung kita. Pakitlo yung kita kung kinahin natin ng mga butang nga ron. Amen? Ay, ang banan na sa haba ni Jesus, di ba? Matthew 6:33. Sa iyo, tayo mong kutanan. Kung ano itong kinahin, seek ye first the kingdom of God. Inakanta natin sa simbahan. Minami kita kung magkanta, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Tapos ay, wala natin ginatuhi, ginakanta natin, wala natin ginakabuhi. Pagkabuhay na ito. Amen.
1: Amen.
0: Huwag kinahin magpabayad kita. O at least makaroon ay haubraw na muna pag isang programa Divine Mercy sa Kabuhay. Hawali na muna. Kapamati ka mo. Nabukong niya at magapit doon ginahin ni Diyos.
3: Iyaw na kita sa ginharian ni Diyos.
1: Amen.
3: Amen. Amen. Huwag kita kadipara. Huwag natin yung taupang di. Unawot na kita. Iyawot na kita sa ginharian. Huwag kita kung naman tayo lang magpasakop sa gahong ni Diyos. Huwag kita naila. Maghupot. Hupungi Diyos. Pero ano hang ba kina ni St. Paul? Dapat patubuan natin dito pa istara natin. Bugana sa itong mga tagibusong. Hupungi Diyos.
1: Amen. Amen.
3: Ay paano kung huwag kita gapa? Ga pamatik ug ginabasa ginbasa ang ginawa ni Father, pamandoan ni Father. Huwag kita gabaka ang Biblia nga gabi kita ang Katolik ko nga basahon nato ang pamandungan. Amen. Among programa sa TV, sa radio. Maliwala ta katon. Amen.
1: Amen.
3: Huwag problema ayat ta katon yun nung ginharian. Huwag kita gapartisipar, huwag kita gapasakop.
1: Amen.
3: Amen.
1: Amen.
3: Bro, pangamuyo sa mga tumuluo. Okay, siguro tama ko doon. Amen? So, mga, atong oras sa iyo, eh. Agang, pangamuyo sa mga tumulo.
4: Mangamuyo kita sa amay, agod niya, tagan niya kita, tingkusog, kagkilalahon, si Ginoong Jesus, sa atong pagpangabuhi, sa atong pulong kagbuhat, sa dako nga pagsalig, mangamuyo kita sa iya. Sa atong niya sabat, Ginoo,
5: pamati ang amon pangamuyo. Sa iwag sang ginatudlo sang ebanghelyo, kabay nga ang simbahan, ang banwa sang Diyos, magpadayon sa pagbantala sang maayong balita, bisan pa nga ini, puntahon kag balabagan, mangamuyo kita.
3: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
5: Kabay nga bindisyonan sang Ginoo, ang mga pangulo sang gobyerno, agod niya mag-alagad sila sa banwa nga may katinlo, kapisan kag kaalam, mangamuyo kita.
4: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
5: Para sa mga amay panimalay nga paagi sa ila, pagtatap sa ila panimalay, kabay nga ang Diyos maghatag sa ila sang maayong alawas, sa ila pagtrabaho kag paghatag sang kina ang lanon sang ila pamilya, mangamuyo kita.
4: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
5: Para sa mga amay nga nagamasakit, nagaantos kag nakasubo, kabay nga paagi sa pagkabalaka sang amon ni sigatawo, sila man malugpayan kag mabuligan, agod magpadayon sila sa pagalagad sa imo, tinghilway kag pagmay kalipay, mangamuyo kita.
4: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo ang amon Diyos, pamati ang amon pagampo, imuha kami nga imubanwa nga nagabunyuligay, kagmay tagipusoon nga malapit sa maluya kag nagaanto. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
5: Amen.
3: Sa mga nagbantay gali ko, atong nga o nakaparticipa rin ko una, atong nga rin healing and salvation prayer, no? Gina-require gin namon ko una, wala mong gina-require, pero gina-require namon ka mo nga magkumpisar kung may mo ka. Bigin kung wa taga mayad, di ba? Amen?
4: Amen.
3: Oo, ay basi himang dan ba rin yung nga rin healing and salvation prayer, pati si Brad Bog, si Degahig, di ba? Amen? Haman nga masakit kita, unang sa isa, ano ka nito? Sirak tani otso 15 nga kung nakasaga kita, batok sa itong manugay, dapat kita makasaga. Di ba? Amen? Agaman huwag kita gamayad, pwede pa pumatihan na itong mga ginampo pag pagitluoy. O naroon sa Isaiah 59:2, di ba? Ano ganun bro? Ang inyo sala, ang kabangdalan nga hindi siya magpamati sa inyo, ang inyong mga sala ang nagapahilayo sa inyo sa Diyos kung magsimba kamu sa iya. Klaro, nagarapagin sa Salmo 117, oh. Ang iban masakiton tungod sa ila mga sala, nagaantos tungod sa ila kalautan. Hindi natin explica, mahaba tayo yun, kuwang sang oras ka. Amen?
4: Amen.
3: Oh. Okay, basta mga requirement, ay hindi na ay sukton, ano yung kami sa plano, magkita kita nga, wala na kami kumayag. Oh. Ay, haron, confession kita. Ano ni, magpaubos kin ang bayit Ginoo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing yes, that you are the Lord who heals me.
5: Amen, Lord.
3: I ask you to take away my sickness, infirmity, and pain.
5: Yes, Lord.
3: And restore me to health.
5: Amen, Lord.
3: Heal me, O Lord, and I shall be healed.
5: Yes, Lord.
3: Save me, and I shall be saved.
5: Yes, Lord.
3: For thou art my praise.
5: Amen, Lord.
3: I trust in your power and grace that sustain and restore me.
5: Yes, Lord.
3: Loving Father, touch me now.
5: Amen, Lord.
3: With your healing hands.
5: Amen, Lord.
3: For I believe that your will is for me.
5: Yes, Lord.
3: To be well in mind, body, soul, and spirit.
5: Yes, Lord.
3: Lord Jesus, I come before you.
5: Amen,
3: just
5: Lord.
3: Just as I am.
5: Amen, Lord.
3: I am sorry for my sins. Please forgive me.
5: Yes, Lord.
3: In your name, I forgive all others for what they have done against me.
5: Amen, Lord.
3: I renounce Satan, devil spirits, and all their works. Yes, Lord, have your way.
5: Amen, Lord.
3: We trust in you.
5: Yes, Lord.
3: We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. Glory and honor are yours forever and ever.
5: Amen.
3: Amen. Abay pa. Amen.
5: Amen. Amen.
3: So, sinudahan pa na, basuhin pa niyo, iratong ka rin healing and salvation prayer, halinda sa Biblia. Exodus chapter 15 verse 26, Salmo 103 versikulo 2 at 3, ang sa Jeremiah o Jeremias kapitulo 17 versikulo 14. Amen. So di ka lang siguro basimro may nagdugang sangkere.
5: Bako siguro kita magtapos ay adumduman ko ta inabi Brad nga kabuhay ta kitang wa kabalik dito sa Libakaw. Ay akon gid niya ginatamyaw ro ato niya mga mindro Divine Mercy sa Libakaw nga kabay nga maging aktibo gid kamo ay raya nga
3: aktibo mo kong si Sister Lucille
5: raya nga ra nga nagadagan niya panimpo kinangan gid naton ro presensya itato niya Ginoo kabiyabi gid sa atong igmangor dito kay Sister Lali sa anong lugar nga
3: Alponso 12
5: sa Alponso 12.
3: Ano yung talimang
5: Sir Lali? Pasawit Lali. Dumdumang ko ata kay Ina. Pero raya rin, ginapabot buko niya mga Silibakaw, kundi sa bilog nga probinsya Itaklan nga maging sinsiro gino aton niya mga mimpro Divine Mercy at atong tingwaon nga o aton man niya mga igmanghod niya ray amat-amat nato niya maibalik sa Ginoo. At kung may mo abi ay magtingog bun kita ay atong tinutuyo malang bagay para man sa ikamayad it atong pamilya.
3: Juan kapitulo 17 versikulo 21 pangamuyo ni Jesus bro
5: komunidad ay atong tingwaon nga makabulig kita sa aton nga mga pare atong obispo ay tandag at tininguha man niya o ibantala gidumayad niya nga balita iba natong sanda paagi sa atong pagtingob iba natong sanda nga o ginharian ko noy malapit na andun mo naton nga pagi sa aton niya ng mga ginaobray aton nga mabaton ro ginaungan ka aton niya ginarian niya at katapusan nila aton niya may nga Diyos gaya ang pagpanamyaw nga ray para gid sa tanan bukon man isa mimbro e Divine Mercy kundi sa bilogid niya mga duyong igmangod naton kay Kristo ag sa uman medayad gid niya agahon katong tanan ag kabay nga ro Ginooy padayon nga mag-iba sa adlaw-adlaw natong pagpangabuhi.
3: Salamat gid bro. So, sa likawan na natin doon nga ron nga ro atong posisyon, atong ibantala, dupung in Diyos it ana, atong ibantala, dugin harian in Diyos. Amen?
5: Amen.
3: Oo, morong yata, God, gato ay gabilog kita. Amen?
5: Amen.
3: So, siguro di karang kita, hasta sa atong programa, Divine Mercy sa Kabuya, ayaw kamot buhi sa mandasan niya Domingo, ha? Kaya ang programa, Deng Estasyon, Radio Todo sa Kalibo. Salamat sa ating mga technical partners. Salamat sa technical management and staff, Todo sa Kalibo o Todo Tila Radio sa Kalibo. Ang aton man niya, ano ni Rao? Aton man niya pamatian daan ng mga programa. Ha? Amen? Ang sa mga advertisers, ayun man yung pagbabae. Ha? Radio Todo sa Kalibo, sigada sa bilog Aklan, sigada sa bilog Pilipinas, at kilayaman sa bilog na kalibutan dahil sa dayangarang live stream. Amen. So kumain nga bendisyon ng kita at atong nga tuyon, mapinalanggaon, mapinatawaron, wagin nagabiya katon, wagin nagapabaya, nagabugong katon, nagatao katon nga tanan nga dumagagaon naton nga Diyos sa tanan, ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Pagpakan naton, daton nga mahal nga Diyos.
0: Salamat kin Lord, at salamat kin niyo may mahon namon kay Kristo sa padayon yung pag-umati sa anong programa, Divine Mercy sa Kabuhi.

88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari stores sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 giga diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, Rwandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Naandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami tong tagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magduwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Agos Menya Avenue, Calibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products,
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mis TDX 500.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, Rwandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Naandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami tong tagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magduwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Agos Menya Avenue, Calibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakaramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman, sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Toro 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Toro, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Toro 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Reggae!

0: Anytime I suffer.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari stores sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atin.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: anyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sa kanila ng rice cube para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuya sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice cube any time of the day
0: for a healthy family. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang Radyo Nakatibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
2: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Kalubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: equipo, ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: Ang radyo na

0: Toro 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Toro, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mayadayad nga hapon, probinsya Itaklan, kami ng inyong mga Bible-believing friends iya sa Banwa at Kalibo, aghalin iya sa studio at Radyo Todo 8.5 Aklan. Kamero inyong mga igmanghod, naghahatod kinyo at mayadayad nga hapon, no? Mainiton nga hapon, no? Kabay pa nga nasa mayadayad kamo nga mga kahimtangan, no, sa pihak it mga nagakatabo sa aton nga pungsod, no, sa aton nga pinalangga nga Pilipinas. Kapasalamat kita nga may sa gihapon, no, may una kitang ginatawag nga kahilwayan dahil una kita kay Kristo Jesus, ar manuan nga pangako mga inigugma. So kabay pa, no, ibanyo kami ituman, no, saray nga adlaw it Domingo. The Voice of Hope, ako rin yung alagad, Brother Don Manikan, kibahan natin sa studio, Sister Casey Casquejo, and Brother Errol Pariñosa, no? Sa sugod isang oras, alauna, hasta alas dos ithapon, magkaibahan kita sa aton nga pagpamagandong, no? Sa pulong it Kinoo, pinaagi sa pagtaon natin it Sabat. Sa mga pila ka mga pangutana, ngayhan, mabuhay gon nga nagapabilin sa aton nga mga paminsaron, tawa naton it pagsabat mga inigugma by the grace of God through His living word, through His inspired word, mga inigugma, no, agapasagamat kita nga iya sarang kalibutan, no, may guidance kita nga masumpungan pinaagi sa pulong it Ginoo. Okay, so makaroon nga hapon, mga inigugma, padayon kita sa aton nga pagpamagandong sa pulong it Ginoo last week.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. The

0: Si Ma'am Annabelle, nagbreve isiha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kasi tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
3: always. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagin. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabel, nagbreve isi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Nag-ausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano,
9: mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: Go! This is my radio.
15: I love this station.
16: They're always on.
12: Radyo Todo, for the best variety of music.
13: Ito ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Jenny Falco. Bumabati po sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa inyong lahat.
1: Praise God. At ako naman po ang inyong kapatid, makakasama sa loob ng isang oras sa palatutunan natin na Pinang El Shaddai, na patuloy na nag-aanyaya, na kami samahan nyo sa pagninilay ng salita ng Diyos, Brother Ray Ruiz po.
2: Okay, ang El Shaddai program po ay sa pamatnubay ng ating mga kapatid sa PFCC 15, siyempre yung ating mga council. Mamaya babanggitin ko yung ating mga patnugot pa rin, si Brother Jupiter Galinero, ang ating SP, ang Sangguniang Panlalawigan member, and of course ang ating CEO, Jonathan Cabrera. Nagpapasalamat po tayo sa kanilang patuloy na pagpatnubay sa ating palatuntunan ng El Shaddai program. And of course, kasama po natin sa technical side si Brother Dindong Robiso. At siyempre pa, tayo'y bago dumako sa ating anumang uri ng gawain, siyempre ang tayo'y lumapit sa kanya at manalangin. Pangunahan tayo ng ating kapatid. Go ahead.
1: Praise God. Sa ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, Ikaw ang aming dakilang Yahweh El Shaddai, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa hapong ito muli kami nagpapasalamat sa isa pang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na kami makapaglingkod sa iyo at makapagbahagi kami ng mga salita mo o Diyos sa ating mga kapatiran, Panginoon, na ngayon ay nakikinig na sa himpilan pong ito. Dalangin po namin ang iyong pagsama sa bawat isa sa amin dahil tunay nga wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ang iyong pagsama. Wala kaming mararating. Subalit kapag sinamahan mo kami, Panginoon, tunay nga o Diyos na ang hindi namin na magagawa ay gagawin mo, Panginoon, sa lahat ng mga tao na magtitiwala, Lord, sa iyong mga salita. Kaya pagpalain mo ang mabuting balita na siya amin pong pagninilayan. Pagpalain mo ang iyong mga abang lingkod nito na nagpapagamit sa iyo. Daluyan mo nawa kami ng iyong biyaya at pagpapala, Panginoon. At ganun din, ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Ano man ang kalang mga kalalagayan sa buhay, katagpuin mo nawa, pagalingin ang may mga karamdaman, bigyan o Diyos ng kalutasan ang lahat ng kalang mga suliranin na kinakaharap ngayon. At hayaan mo na sa loob ng isang oras nito, Panginoon, ay lubos na mapagpala ang aming mga buhay. Salamat po, Diyos, at ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
2: Purihin ka, O Diyos.

0: taong nagpuri sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Lahat ng taong nagpupuri sa ating Panginoon ay sinisikap na abutin ng ating Yahweh El Shaddai. And of course, once again, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating mga kasama, ang ating counsel, si Brother Jenny Palco at saka si Brother Ray Ruiz, ang ating secretary, treasurer, and at the same time, preacher natin dito sa PFCC 15. Magandang hapon sa inyo. Bumati naman kayo.
1: Sa uli po, aming binabati ang lahat ng ating mga taga-subaybay ng palatuntunan pong ito. At tunay nga na ang salita ng Diyos ay kinakailangan natin dahil sinabi ng Panginoon na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salita na mumutawi ng Diyos. So magandang hapon po sa inyong lahat at patuloy kaming samahan sa isang oras na programang ito.
0: Okay, at siyempre pa, nais ko muna, mauna muna akong bumati, batiin ko lang itong ating mga kapatid na ngayon na nakikinig. Siyempre pa, Sister Maria Rudilla Almalbes, yung kanyang buong pamilya, yung kanyang brother, husband, yung kanilang hanap buhay, pagpalain ng Panginoon. Napakasipag nitong taong ito sa kabila ng may kapatid. Alam ko may mga anak to sa abroad, pero nagtitinda pa rin siya. Meron talagang ganun, eh, no? Talagang hindi siya mapakali na hindi nagtatrabaho.
2: Amen.
0: Hindi, kumbaga sa ano, libangan yung pagkita ng pera. Anyway, Sister Maria Almalbes, magandang umaga po at magandang umaga tuloy. Magandang hapon and God bless you. Ganon din Sister Erling Cipriano ng Bacau. Si Brother, si Sister Dailinda Gaspar, Sister Nelia Fernandez, Sister Rosario Lurio, Sister Anita Francisco, Sister Ana Lisa Sabay, Sister Susan Manuel, Sister Jeveline Clarite, Sister Susana Palco. Sino to? Kilala niyo to?
2: Parang
0: Susana.
2: Kilala ko po 'yan.
0: Parang Susana yung pangalan, 'di ba? Yung coordinator ng cathedral, Susan naman 'yun, 'di ba?
2: Opo, Susan po.
0: Ingat ka dito. parang kapilyo mo 'yan, no? Okay, Sister Susana Palco, isama po natin sa ating prayer. And of course, Aurora Carpio, Carmelita Renfilio, Sister Mary Arnisto, Sister, or rather, Brother Nilo Incognito. Nakaabot ito ng 28th wedding anniversary. Papagpalain kayo ng ating Panginoon. Yung mga nagdiriwang ng wedding anniversary, abay, pasalamat kayo sa Diyos. Kasi alam mo kung bakit? Napakahirap na yung tumagal. Tumagal ng isang taon nga lang. Isang taon nga lang nahihirapan. May kakilala ko, ewan ko kung nakatagal. Ay bay, pinag-abroad yung asawa, hindi niya tabo malik. Kilala mo yon? Huwag mo nang banggitin. Sister Luisa Ikawalo, Sister Stephen Tikson, at yung lahat pa ng ating mga kapatid. Banggitin nyo na lang yung iba, nasa listahan nyo naman, okay? Sino nga susunod? Ikaw, Brother, yung ating council, Brother Jenny?
2: And well, of course, gusto rin pong batiin yung kasamaan ko sa council, si Sister Anabel Gaspar, si Sister Elsie Abao, si Sister Elma Romaldo, Chari Galinero, Sister Nelia Romy, and then yung kanina po, nakatatapos lang ng meeting. Gusto ko rin pong batiin yung ating choir, and then yung mga youth, si Brother Mitchell, si Sister B, si Sister April, si Sister Bell Rose. Saka po yung iba pang mga nag-attend doon na hindi ko man po mabanggit, si Lord na lang po ang bahala.
0: Okay. Gusto ko na rin samantalayin ng pagkakataon, meron po ang project po nitong ating council na ito, si Brother Jenny, yung ating yung aming pinagmeetingan kanina, yung Youth and Choir Symposium. At sila na lang mag-announce kung anong dahilan at kung bakit, kung anong petsa at kung saan gaganapin. Okay, go ahead, tuloy mo na.
2: Ang nangyari po sa napag-usapan namin kanina, ang nag-transpire po sa napagkasunduan ay ang binyo po is hindi pa gaanong na it's either APSTA or sa ECC. Pero alam ko po, nasa samahan tayo ng Panginoon para sa ating mga plano na maging matagumpay po tayo. Nawa po, kasihan tayo ng Panginoon.
0: Amen.
2: Brother Ray?
1: Ganun din po, binabati ko rin yung aking mga kasamahan sa preaching force. Sila Brother Richard Sabay, Brother Randy Solano, Brother Alan Rosales, at Brother Arpel Bonifacio. At saka po, Brother Rolly, Brother Jenny, ay patuloy po natin ding isama sa panalangin ng ating kapatid, si Sister Violeta Villanueva.
0: Yung mother ng ating council.
1: Magkaroon siya ng complete healing and Amen. Deliverance abutin, from any form of sickness. Ganun po sila, Sister Nani Andrade, no? At saka yung Brother Jeff Alibugha,
2: Alibugha no,
1: mga sa mga kanyang anak po, na kung saan ay dumaraan sa mga karamdaman. So,
0: anong lugar yun? Ano yun?
1: Mabilo.
0: Mabilo.
1: Mabilo, okay. Kalibo. So, panalangin po natin na sila ay patuloy na abutin ng mapagpalang kamay ng Diyos at ang kagalingan ay kailang maranasan. In Jesus' name.
0: Okay. At mamaya po sa ating closing prayer, yung mga may personal intention, sumabay po kayo sa ating closing prayer mamaya. At ako'y naniniwala, kami naniniwala rito na hindi sinungaling ang ating Yahweh El Shaddai.
2: Amen.
0: At sa ating pagpapatuloy, meron pa ba? Meron pa bang
2: dagdag? Gusto ko rin lang po idagdag yung mga area po, lalong-lalo na po sa Area 5, yung mga gawain natin dyan. Nabas po is Saturday, 3 to 5 p.m. Tabon, Saturday din po, 1 to 3 p.m. Boracay, Thursday po, 6 to 8 p.m. Praganti, Friday, 6 to 8 p.m. po. And then Burwanga, Friday din po, 6 to 8 p.m. At inaanyayahan din po namin kayo na umaten ng gawain sa katedral. Of course, sa pangunguna po ng ating coordinator, si Sister Susan Falco. At ang kanyang mga kasamang core group po. Nagsisimula po yan ng alas 5:30 hanggang alas 7:30 ng gabi po. At gusto ko na rin lang batiin yung Mabilo chapter. Si na Sister Colleen, Sister Merly, Sister Monina, Sister Jema, and then yung asawa niya, Sister Husband, husband niya na si... Judy Rintelio po, brother husband niya po. Saka yung ama ni, ito po, parati nakaantabay po ito sa atin, si Brother Ricky Arcojada. Saka si nainani na rin po, gusto ko rin pong batiin.
0: Okay, at yung ating mga kapatiran sa mga, ano, siyempre yung ating, Boracay, yung ating kapatid dyan, si Brother
2: Noli Galan,
0: at saka yung kanya sister wife, pagpalain kayo ng ating Panginoon dyan. Si Brother Lolong, pagpalain ng ating Yahweh El Shaddai. And of course, baka meron kayong ipasok bago natin basahin yung ating gospel at mamaya na lang natin dagdag pagkatapos natin mag-insight. Brother Ray, meron ka pa yung dadagdag?
1: So far, wala naman po.
0: Kasi parang wala yata. May nakita akong pangalang babae, Palco, Susana Palco. Kapatid yun, yan o.
2: Yep.
0: At tapos may sabay, babae rin. Pero wala yata akong nakita ang babaeng Ruiz. Hindi, kaya ano lang ako, alam mo na ako, oso zero ako eh. Wala, wag mo nang pawag natin pakialaman, wala talaga eh. Wala ba talaga Ruiz na babae? Okay, biro lang po at maalam niyo masaya itong gawaing ito. Subukan niyo, kaya it's a challenge to everybody na dumalo kayo sa mga gawain. Lalo na po yung ating, nabigyan nyo na ng date, di ba yung ating Youth Inquiry Symposium?
2: Opo. Second week, that is 12 po ng July.
0: Aha, at dumalo po kayo sa ating diocesan ginaganap every first
2: Saturday
0: of the month. At yan po'y ginaganap. Sa, ewan ko kung ano, tuloy ba yung ano? Siguro, pakiusap muna, tuloy muna natin yung first Saturday ngayon July dyan sa APSTA. Para susunod, doon natin i-announce na yung Youth Inquiry Symposium. Sa Youth Inquiry Symposium, lahat po ng marunong, lahat ng marunong kumanta, gustong kumanta, at marunong sumayaw, para sa ating Panginoon, lahat po kayo inaanyayahan na dumalo. Ayun po, para sa ikararangal at ikapupuri ng ating Yahweh El Shaddai. Wala pong pinipiling edad. Baka sabihin ninyo, para lang sa mga bata. Hindi po totoo yun. Marami po ang nagsasabi kasi na, matanda na siya, kaya ayaw niya nang maglaro. Kaya ka tumatanda, ayaw maglaro. Matanda na siya, kaya hindi na siya sumasayaw. Kaya ka tumatanda, ayaw mong sumayaw. So, dumalo po kayong lahat. At kayo papalain ng ating Panginoon. Narinig niyo naman, nakita niyo naman dito sa, ano, sa Facebook, yung ating mga kapatid. Tingnan niyo naman kababata niya. Magkasing edad lang yung dalawang yan. Hindi, magkasing edad yung buhok nila. Anyway, okay, babasahin na natin ng gospel for the day or for the week at tutunghayan ng ating kapatid ng ating council, Brother Jenny.
2: Praise God, Brother Uli. Ang babasahin po nating mensahe ng Panginoon ay hilango po sa aklat ng Matthew, kabanata 9 talata 35 hanggang 38. At ito po ang sinasabi ay ng pagkasulat. Nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinaguga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idinalangin ninyo na may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon.
0: Amen. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. At yung ating, ito po yung ating gospel na tinunghayan. Ito po yung ating Sunday gospel. At kung kayo magsisimba sa araw ng Linggo, yan din ang inyong mapapakinggan. At bigyan po natin ng kaunting paliwanag ito ay yung ginawa ng ating Panginoon. Dahil alam naman natin, kahit na po yung ating banal na misa, meron pong sinabi ang ating Panginoon, do this in memory of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa atin. So lahat ng ginawa ng Panginoon na inaalala natin, pinapahalagahan natin, maniwala kayo. Kung naghimala ang Panginoon noon, maghihimala din siya ngayon because Jesus is the same yesterday, today, and forever.
1: Amen.
0: Okay, so Brother Ray, anong nakita mong mensahe ng ating Panginoon dito sa atin?
1: Kung atin pong papansinin ang mabuting balita na siyang binasa sa atin ating kapatid, Brother Judy, ngayon, ay nagsasabi po rito na nilibot ni Jesus ang mga bayan sa nayon, bayan at nayon, at nagturo sa mga sinaguga. No, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. At pagkatapos dito, Brother Rolly, ay ang napakaraming tao na kung saan ay naging epekto ng pangangaral po ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa kanyang paglilibot sa mga bayan at mga nayon at sa kanya pong mga pagtuturo. So, ang mga tao na ito ay nagkaroon ng interes, no, na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo bunga ng kanyang pangangaral. At nung tingnan niya yung maraming mga tao, ang naging damdamin ng Panginoong Hesus sa kanila ay nahabag siya sa pagkat nakikita niya ang kalalagayan po ng mga taong ito, no, na para silang lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. So ipinapakita po rito, Bagaruli, ang damdamin po ng ating Panginoong Hesus towards sa mga tao na ito. Kaya ang lahat ng may mga karamdaman, pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit at anong uri man ng karamdaman ay binigyan niya ng lunas ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapakita lamang na talagang walang bagay na mahirap sa ating Panginoong Jesus.
0: Amen. At basahin ko lang ito sa wikang Banyaga, ano pa, for the benefit of yung ating mga kapatid na hindi marunong magbisaya at hindi marunong magtagalog. Nakasabi sa wikang Banyaga, nakalagay po dito, Jesus went around visiting all the towns and villages. He taught in the synagogue, preached the good news about the kingdom, and healed people with every kind of disease and sickness. As he saw the crowd, his heart was filled with pity for them because they were worried and helpless, like the sheep without a shepherd. So he said, or rather he said to his disciple, the harvest is large, but there are few workers to gather it in. Pray to the owner of the harvest that he will send out workers to gather in his harvest. So kung titingnan natin, si Jesus mismo, ito yung ating Panginoon, ito yung Jesus na noon ay nagbigay ng mga salita, nangaral ng mga salita, at ang lagi niya ipinapangaral ay yung power about the kingdom of God. Kasi kung titingnan po natin sa buhay natin ngayon, ang dami ng sitwasyon, I don't know kung natatandaan nyo, ang dami ng presidente na naging presidente ng ating Pilipinas, ng ating bayan, bansang Pilipinas, wala namang nakapag-angat eh. Wala namang nakapagtaas, wala nakapagtayo ng tayon-tayo. Kahit na nga sa bahay, yung presidente ng tahanan, hindi nawawala ang oposisyon. Na bakit pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari yan? Para maunawaan natin, wala po talagang pwedeng maghari sa buhay natin, sa bahay natin, at sa bansa natin kung hindi ang Diyos. Kaya di sabi po dito, he preached the good news. He preached the good news about the kingdom of God and healed people with every kind of disease and sickness. Tapos tingnan nyo, habang siya nangangaral, nagpapagaling pa rin siya ng mga may karamdaman sa buhay natin. Tingnan nyo, gaano karami po sa atin yung nagpupunta sa mga gawain na dati pagpunta sa gawain, masakit ang ulo. Paglabas ng gawain, lalong sumakit ang ulo. Hindi, biro lang. Paglabas ng gawain, yung sa kanya sakit ng ulo ay gumaling. Why? Kasi ito pong ginawa ni Jesus noon, ito rin ang ginagawa niya ngayon. Remember, sabi ng Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Nung makita niya yung mga tao, anong naramdaman ni Jesus? Why he feel sad? Why he feel pity and compassion? Bakit yung mga tao nakita niyang lito at lupaypay? Hanggang ngayon lito pa rin at lupaypay. Kahit saan, natingnan nyo, saan lugar ba mayroong bagay na sasabihin nating payapa at katahimikan? Now, even the Senate themselves, kahit yung mga senador, sila mismo magugulo. Nandiyan yung mga sikat na kung siguro kung yung mga bumoto dito sa mga senador na ito, siguro sasabihin, sayang pa, binuto ko pa sila. Bakit? Kasi gulo eh. Salib na sila ang gagawa ng batas para sa kaayusan. Hindi. Salib na sila ang nang tutuklas dun sa mga anomaly, sa mga buwaya. Hindi. Sila ang buwaya mismo. Sila mismo ang hari ng corruption. Kaya tingnan nyo, bakit po pinapahintulutan ng Diyos na mangyari ito? Para maunawaan po natin, isa na lang talaga ang kailangan natin. At kapag nalaman natin na yung isang yan ay nandiyan, naghihintay lang naman siya. He preached about the kingdom of God. Bayaan natin na ang Diyos na mismo maghari sa atin. Hindi ko sinasabing ipanalangin mo yung mga buhayang yan, magkandamatay na. Hindi ko sinasabi yun. Pero ipanalangin natin na ang Diyos talaga maghari sa atin. Amen. Brother Gene, Brother Ray. Brother Ray. Hindi ako nagko-komentaryo.
1: Tunay nga, Brother Rolly, no? Brother Gene. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus ay ipinangaral niya, no, ang tungkol sa paghari ng Diyos. Dahil maliban lamang na ang taong ito ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos, ay hindi po mapapabuti ang takbo ng buhay ng tao, hindi mapapabuti ang kaisipan ng taong ito. Subalit, pag ang tao ay nasa ilalim na ng kapangyarihan, nasa ilalim na ng paghahari ng Diyos, so kalooban niya ng Diyos ang mananaig sa kanyang buhay.
2: Amen.
1: Ang mga pamantayan niya sa buhay, ang mga kaisipan niya, at ang pagtrato niya sa kanyang kapwa ay nasa kalooban na ng ating Panginoon. At syempre, kung nasa kalooban ng Diyos, napapaloob doon sa kanyang kalooban, ay mag-aani ito ng pagkakaisa, mag-aani ito ng kapayapaan, at mag-aani ito ng kaayusan. Dahil yun nga ang sinabi ng salita ng Diyos, Brother Rolly, Brother Gene, na naparito ang Panginoong Jesus upang magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya.
2: Amen.
1: So ito ay makakamtan lamang natin kung ang tayo ay nasa ilalim na ng paghahari ng Diyos.
0: Amen. Saka kung tatanggapin natin siya sa ating buhay, sabi nga nandiyan chapter 1 verse 10, di ba? Sabi nga, the world was in this world but the world doesn't recognize Him. But some, however, who did receive and believe in Him, He has given them the right to become God's children. Yung karapatan natin, ibinibigay ito sa atin kung tatanggapin natin ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yung pinapangaral ng Panginoon, He preached about the kingdom of God. Yun ang gusto niya, ipangaral sa atin eh. Kasi ang totoo, hirap na tayo eh. Kung titingnan po natin, we have experienced the three kind of government. Ano yung tinatawag natin, three kind of government? Yung tinatawag nating theocracy. Pag sinabing theocracy, ang namamahala dyan ay ang Diyos. Pagkatapos, anong sumunod na form of government? Monarchy. Yung monarchy, ang namamahala dyan ay yung hari. At pagkatapos, ano yung government natin ngayon? Democracy. Pari-parihong walang kaano-ano eh. Pari-parihong pangalan lang, pero wala. Hindi natin sinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga, hindi tumitigil si Jesus to preach about the kingdom of God. Kayong lahat na nakikinig, lahat po na nakikinig, now let us listen, let us open our heart and mind to let Jesus come into our life. Revelation 3:20, di ba? I am standing in front of your door and continues knocking. If anyone who hear my voice and open the door for me, I will come in and eat with them. Sabi niya, sa Tagalog Bible, mat nakatayo lang ako sa labas ng pintuan at matagal nang kumakatok. Ang sino mang dirinig ng aking tinig at magbubukas ng pinto para sa akin, papasok ako at magkasalo kaming kakain.
1: Amen.
0: So meaning, pag hindi tayo, hindi natin nararanasan si Jesus sa buhay natin, isa lang ibig sabihin, pinababayaan natin kumatok ng kumatok sa labas. Now, question, hindi ba kaya ni Jesus pumasok sa ating buhay nang walang permiso natin? Hindi ba niya kayang gibain o yung pinto ano eh, para sa makapasok, kaya. Pero alam mo, binigay ng Panginoon sa atin yung freedom. Yung kalayaan na yan, tulad na lagi ko sinasabi, whatever God has given to us, it is irrevocable. Binigay sa iyo yung kalayaan, hindi niya binabawi yan. Kaya lang, kung gusto nating tanggapin si Jesus, let us open the door. Buksan ang pintuan, let us open our heart, at ang door na ito, yung ating puso, yung ating isipan.
1: Amen, amen. At tulad nga, no, Brother Jeannie, Brother Rolly, na ito ngayon yung naging epekto ng ating pagbukas ng ating puso sa ating pong Panginoong Jesus. Dahil siyempre, kung titingnan po natin yung kung saan tayo nang galing at kung ano po yung ating mga pinagagawa sa buhay nung hindi pa tayo pinaghariin ng Diyos, no, kagaya kay Brother Jeannie. So bilang kasama ko, nakasama ko ay alam ko na rin yung mga testimony niya sa kanyang buhay, no, sa kanyang lumang buhay. At siyempre, kagaya sa akin, sino ba naman yung mag-akala na ngayon ay nasa radio na tayo at ang pinag-uusapan natin ay ang kabutihan ng Diyos. So, ito ay ang resulta ng pagbukas natin ng ating puso sa atin pong Panginoon at tayo na mismo ang nagpapagtotoo na grabe yung habag na naranasan natin sa ating dakilang Diyos. Dahil kung titingnan natin kung sino tayo, ay hindi tayo talaga karapat-dapat. Pero dapat tayo ng ating pong Panginoon. At ito ngayon, no, ginagamit na tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan at para sa kanyang karangalan.
2: At ayon nga po sa habag at awa at pagmamahal sa atin ng Panginoon, dumaan pa man po tayo sa mga pagsubok, nandyan siya na umalalay sa atin. Hindi niya tayo hinahayaan na manlamig, manlupaypay. Kasi nga po, sabi nga sa Biblia, sa aklat ng Biblia, nasabi nga po, nasa dami ng tao na nilalang ng Panginoon, na nakikita niya na sa dami ng tinawag at ilan-ilan lang po ang napili. So, nagkaroon ng awa at habag ang Panginoon.
0: Amen. And remember this, bago pa tayo lumapit sa ating Panginoon, alamdaman na ng Diyos ang ating damdamin. Alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Alam ng Panginoon ang ating kahirapan. Kaya tingnan nyo, when he saw the crowd, his heart was filled with pity and compassion. Nung makita nila yung tao, nakatingin sa iyo ang Diyos ngayon, nakatingin sa akin ang Diyos ngayon, maaring ako, yung tinatawag nating trying hard. Pero dahil nung sa trying hard na sinasabi ko para makasunod sa kalooban ng Panginoon, sino magsasabing hindi siya nahahabag sa atin? Sino magsasabing hindi siya nahahabag sa akin? Kaya nga ako'y naniniwala na kahit papano yung mensahe na lumalabas sa aking labi, naniniwala ako na pinapahintulutan niya. Kasi anytime, pwede niyang isarado ang bibig ko, pero hindi niya ginagawa kasi nahahabag siya sa akin. Nahahabag siya sa atin dahil gusto rin naman nating ihayag yung kabutihan ng Diyos. Now, tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon, sabi ng Philippians 2:5, di ba? The attitude we should have is the one that Christ Jesus had. That even though he has a nature of God, but he did not take that by force to become equal with God. Sabi niya, tayo daw po ay dapat tumulad kay Kristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi napilit na maging kapantay ng Diyos. Sa halip, ay pinilit niyang mamuhay na isang alipin at nagpakababa, katulad po ng itinuturo sa atin. Now, this is the kingdom of God. Now, bakit ko po sinasabi na ipinapahayag ng Panginoon ng kingdom of God? And Jesus doesn't afraid. Hindi siya nagwo-worry. Bakit? Alam niya kaharian ng Diyos ang kanyang pinapahayag. Kung titingnan natin sa Mark chapter 1 verse 14, alam mo, nakalagay doon, after John had been put in prison, Jesus went to Galilee and preached the good news about the kingdom of God. Isipin mo, kinulong si Juan, nakakulong si Juan, tapos ikaw ang kaya nakulong si Juan dahil ipinagmamalaki ka. Pagkatapos ikaw ngayon ay pinagmamalaki niya, pupunta ka para doon para patunayan yung sinabi ni John. Siguro kung ako, hindi na. Halimbawa, sinasabi nyo na si Brother Rolly Bunyon ay pogi, okay naman yun. Hindi naman ako magagalit doon. Parang hindi kayo naniniwala. pagkatapos kayo pinaguhuli ngayon, pupunta pa ba ako doon sa pinagpupuntahan nyo? Hindi na. Bakit? Papahuli din lang ako? Hindi. Pero iba, dahil iba si Jesus. Tingnan nyo ang ginawa ni Jesus. Dahil iba siya, he doesn't care. Kahit uliin siya, kahit patayin siya, wala siyang pakialam. Kasi iba nga yung mission niya.
1: Amen.
0: Na dapat daw makita natin, let us look about the mission of Jesus. To give pity and compassion. To heal many sickness and diseases. So yun lang ang nakikita ko ron. natularan natin si Jesus Christ. Parang hindi kayo makapaniwala sa sinabi ko kanina.
1: Kaya nga, Brother Rolly, nung nakita ng Panginoong Jesus at nahabag siya sa mga tao na napakaraming sumunod sa kanya at ang kalagayan po nila ay lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad na sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mang-aani. So, idalangan ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So, iyon po yung kagaya sa inyong panawagan po kanina na mayroon tayong mga activities, no? Ang choir and youth symposium, no? So, sa pamamagitan ng mga kabataan ito ay hinuhubog po natin sa grasya po ng ating dakilang Diyos para sila man din ay magiging tagapag-ani sa kanilang mga panahon. So, inihahanda ito ng ating dakilang Diyos para ang mga taong ito na lupaypay, ang mga taong ito may mga karamdaman na hindi na nabibigyan ng lunas dito sa sanlibutan ay mabibigyan ng lunas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo.
0: Amen.
1: So,
0: at tingnan natin na yung mga tao, ang intention nila is to follow Jesus. Sumunod kay Jesus. Pero hindi alam ng mga tao na pagdating nila nauna pa pala si Jesus doon at nakatingin pala sa kanila. Ngayon, nakatingin ang ating Panginoon sa atin. Hindi natin alam yan, pero alam ng Panginoon kung ano ang gagawin. At pagkatapos, ano sabi niya doon sa kanyang mga alagad? Sinong pinagsabihin niya? Mga alagad niya, his disciple. He told to his disciple and he said, sabi, pray for the owner of the harvest for him to send workers for his harvest. Sabi niya, magpadala, manalangin kayo. Hindi niya sinabing pangasiwaan niyo yan. Hindi niya sinabing, oh, ikaw ang head, ikaw ang preacher, ikaw ang council, ikaw ang choir, ikaw ang ano. Hindi niya sinabi, pray. Bakit mahalaga ang panalangin? Why it is very important to a person to recite a prayer always? Alam niyo kung bakit? Kasi ang totoo, gusto maghari ng Panginoon sa atin. At kung hindi tayo mananalangin, hindi maghahari ang Diyos sa atin. Ang Panginoon ay naghahari na sa buong sanlibutan para ipakita sa atin na mayroon tayong tagapagtanggol. Pero hindi siya maghahari sa iyo hanggang hindi tayo nakakasunod. Remember, sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, not anyone who calls me Lord, Lord will go enter into the kingdom of God, but those only who obey the will of my Father in heaven. Now, this is the will of God. Ang totoo lang, alam ko mga tamad din naman kayo. Alam ko mga tamad din naman tayo. Sasama ko na yung sarili ko. Tamad din naman tayo magpunta rito, mag-broadcast eh. But because we know that this is the will of God, kalooban ito ng Panginoon, naniniwala tayo na may biyaya at pagpapala.
1: Amen. At ito ay patunay ng pagsunod natin, no, sa at pagpaparamdam na natin ng habag ng atin pong Panginoon. Kaya nga, nagkaroon tayo ng pagpupursige. Sabi nga ni Brother Rolly ay pagbubroadcast ay kinakatamaran natin ito. Pero dahil sa habag din natin sa mga kaluluwa, dahil dito na tayo nilagay ng Diyos, na ginagawa natin ito para sila man din ay abutin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil pag inabot ang mga tao ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi magbabago ang buhay po ng tao, Brother Rolly.
0: Amen, amen. Kasi yun lang naman ang ano eh. Yun lang naman ang pampabago at panlinis. Sabi nandiyan chapter 15 verse 3, di ba? You are already made clean because of the words that I preaching to you.
1: Amen.
0: Nililinis tayo sa pamamagitan ng salita na ating napapakinggan. And remember that the word of God is alive and active. Hebrews chapter 4 verse 12, di ba? Sabi niya, the word of God is alive and active. It is sharper than any double-edged sword. Mas matalas pa ito kaysa alinmang magkabilay talim. So, kaya because of this word of God, nababago tayo. Lahat naman tayo product of word of God eh.
1: Amen.
0: Lahat tayo produkto tayo ng salita ng Diyos. At kaya nga, sabi, natutuwa naman ako kay Brother Jenny kasi minsan, sabi niya, nagulat daw yung kanyang kaibigan. Aba, bakit nagpapahayag ka na ng salita ng Diyos? Samantalang dati-rati, kagalit kapag nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero ngayon, nagpapahayag ka na. So, tingnan nyo, ito yung pagbabago. Kung ginawa ng Diyos ang pagbabago kay Kristo, kay Pablo, kay Pedro, kay Brother Jenny, kay Brother Ray, kay Brother Rolly, gagawin din ito ng Diyos sa inyo.
1: Amen. At ito pa yung kagandahan, Brother Rolly, Brother Jeannie, no, na lalo na sa ating mga nakikinig ngayon na may mga iniinda na iba't ibang ori ng karamdaman. So,
0: yes,
1: ang sagot po niyan ay walang iba kundi ang pagpapasakop sa ating dakilang Diyos. Kasi nga, sabi nga ni Brother Rolly kanina na ang Diyos ay, ang Panginoong Jesus ay hindi nagbabago siya noon, ngayon at magpakailanman. So, sa ngayon ay ang salita ng Diyos na ating pinapahayag ay hindi nawawala ng bisa. Kaya pag ito ay tinanggap ng mga tao na makikinig ngayon, so ang Jesus na nagpagaling noon ay siya pa rin Jesus na magpapagaling ngayon.
2: Amen.
1: At sa mamaya, sa pagsabay sa panalangin natin sa ating closing prayer, so manalig tayo at manampalataya na kakatagpuin ng ating Diyos ang ating mga panalangin, dahil sabi nga rito ay nakatingin ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung paano niya tinitingnan ang napakaraming tao na sumunod sa kanya, at sa kanya pong pagtingin ay hindi lang basta tingin, kundi talagang hinahanap niya talaga kung ano ang nagiging kalagayan ng taong ito, ano yung mga intensyon, dahil siyempre ay ang Diyos nito ay omniscient, no? Ang tao ay hindi natin alam kung anong kalalagay ng tao. Minsan ay nakangiti, subalit deep inside ay may mga nakatago na mga lungkot at kabigatan. Kaya nga minsan nagtataka na lang tayo na malalaman natin na nag-suicide na, no? Pero nakangiti lang, pero mayroon pa lang mga lungkot na itinatago doon sa mga ngiti na ipinapakita. Pero ang ating Panginoong Jesus, no, ay talos niya ang laman ng ating isipan, talos niya ang laman ng ating pong puso, at kayang-kayang katagpuin iyon, Brother Rolly, Brother Jeannie, ng ating pong Panginoon.
0: Amen. Kaya yung mga tatay, ako kasi tayo kadalasan, ako kasi mama's boy ako dati. Ay patay na rin yung mama ko, kaya wala na rin. Pero naramdaman ko yung pagiging tatay, kaya kala lang ng iba, ng mga anak, yung tatay hindi nagmamahal, masigit ang pagmamahal ng nanay kaysa tatay. Yung tatay punong-puno ng pagmamahal yan. The problem is, yung tatay hindi showy. Hindi niya pinakikita. O sabihin man ng tatay, nanak, I love you. Pero ang totoo, pag nasabi niyang I love you, medyo naasiwa yan. Kasi ang gusto ng tatay, gawin na lang kung ano yung dapat gawin.
2: Amen.
0: Kaya nga naalala ko yung isang lingkod ng Diyos, si Brother Rex America, yung namayapa. Alam mo, minsan ko narinig sa kanya, sabi niya, kayong mga anak, pag nagsasalita yung tatay ninyo, pakinggan nyo na. Dahil bag dumating yung pagkakataon na hindi nyo na sila narinig na magsalita, baka magsisi kayo. So habang nagsasalita, kahit na minsan mahigpit yung tatay, lagi nating tatandaan, lahat ng sinabi ng tatay at ng nanay ay may pagpapala. Sabi ng Biblia, Romans 13, di ba? Everyone must submit themselves to the state authority because there is no authority exist without God's permission. And the existing authority has been put there by God. Sabi po, lahat ng pamahalaan ay itinayo ng Diyos. Lahat dapat ay pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Must submit themselves to the state authority. Then the basic authority in the land is no other than the father and the mother. Kaya kung titingnan po natin, kung nakakasunod ka sa tatay mo, sa nanay mo, nakakasunod ka sa Diyos, at walang sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos.
1: Amen. So, ang ating pumamagulang, Brother Jeannie, ay sila po yung pinagkatiwalaan ng Diyos para po sa atin, para patuloy na maramdaman po natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos.
2: Amen.
1: Kaya sa Ebanghelyo ngayon na atin pong tinunghayan, ay talaga naman na sino pa nga ba tayo para pahindian natin ang panawagan ng ating dakilang Diyos. Kaya kung titingnan natin, lahat ng ating mga kalalagayan ay nakahanda ang Diyos nito na ito ay kanyang katagpuin. Ang lahat ng ating pangailangan, mga mabuting bagay para sa ating buhay ay nakahanda ang ating dakilang Diyos na ito ay ipagkaloob sa bawat isa sa atin. At syempre, tayo na rin mismo ang unang patutuo tungkol dyan sa habag ng ating pong Panginoon.
0: Okay, at ilang minuto na lang tayo. Baka meron pa kayong gustong idagdag sa prayer natin, sa ipapanalangin, yung inyong mga gawain, na yung mga sakop ninyo. Kasi alam po ninyo, may mga kanya-kanya sakop itong ating mga kapatid nito. May mga areas na naka-assign sa kanila. Then, once again, ulitin ko po, napagkasunduan na ng inampalan. At ang proponent po ng Youth and Choir Symposium ay si Brother Jeannie, yung isa sa ating council. Now, ito po ay kinapapalooban ng pagdalo ng mga taong mahilig sa music. Kesa naman pumupunta tayo doon sa mga mga sumba-sumba, punta tayo dito sa gawain na ito at pakinggan natin ang sasabihin ng ating Panginoon to those who give their time to praise God, to worship the Lord through their efforts to move, or yung movement at saka yung musical instrument. Okay? At sige, banggitin nyo na yung mga sasama nyo sa prayer.
1: Tayo po ay mananalangin na.
0: Hindi, yung kasama yung mga pangalan muna.
1: Dinunulog po natin ating mga kapatid, no, na ang ganap na kagalingan ay patuloy nilang maranasan. So, ang ating kapatid, si Sister Violeta, no, Villanueva, na de Los Santos, Villanueva, no, so, panalangin natin ang successful na operasyon, no, sa kanya pong tiyan. At ganun din sila Sister Nani Andrade, no, so nagkakaroon yata ng diarrhea.
0: Yung anak yata ni Sister Ching Ching, ano, may ano rin?
1: Opo. So yung anak po ng ating kapatid, ng ating member ng Gospel Choir, Sister Shirami Alibugha, ay yata, hindi ko alam kung nakaalabas na sila sa ospital. But we are praying, no, for sa kanyang fast recovery, no. Parang dinig ko rin yata si Brother Jeff, no, Alibugha. So panalangin din natin ang kanyang ganap na kagalingan.
0: Okay, at saka if in case linisin yung kanilang tubig doon, parang yun nata ang tubig ang nagiging daluyan ng sakit on, ng ano. Okay, at siyempre pa yung inyo mga may bahay, yun ang okay ka, Brother Jenny, panalangin mo para hindi ka magulo.
3: Sister, what po ang nakangbabay sa ngayon?
0: Amen. At saka, okay? At sige, 5 minutes before magpo-closing prayer tayo.
1: So ating mga areas, no, sa area 1 na patuloy na nakaantabay sa palatuntunan pong ito sa radio broadcast, maging ating mga kapatid sa area 2, no, sa lugar ng Alcabas, Batan, no. So sa area 3, ang Dibakaw, Madalag, Bulabod, Kamaligan, at ang Banga. At sa area 4 naman ay ang Kinalangay Biho, Malinaw, Leso, Tangalan, no, kasama ang Dumata doon at saka yung Hawili.
0: Oh, yung yung pinanggalingan ko kahapon, yung Bulabod, Lagot ka. kasi sabi ko, nagtatanong ako, sino ba, saan nga ba itong Bulabod na to? Eh, sabi ni Brother Ray, sabi ka ako ni Brother Ray, yung coordinator doon mataba. Anyway, once again, maraming salamat po. Thank you doon sa lahat ng ano. At ako, I challenge, ang susunod na host natin ay Area 4, I challenge po, Area 4. Nakita nyo naman yung ating diocese noong nakaraan. Ang head po ng diocese noong nakaraan ay Area 3. Tama ba, 3? Puno, wala akong nakita talagang bakanting upuan. Lahat ng upuan ay talaga may ano. Then I challenge you, pray. Sabi ni Lord, di ba? Pray to the owner of the harvest, of the vineyard, for him to send workers for his harvest. So, ganun ang gawin natin. Let us always pray. Maniwala kayo, hindi sinungaling ang Diyos. At saka yung ano, yung sipag, alam ko minsan to si Brother Ray, minsan na aalis sir, may meeting ako sa ganito. Hindi ko lang alam kung may meeting talaga. Pero nakita ko naman yung resulta. Nakita ko naman yung dami ng tao. Okay? O sige, dagdag nyo na, bilisan nyo na. Meron pa tayong 3 minuto bago tayo mag-closing prayer.
1: Doon po ako nagtapos sa Area 4. So, ang Area 5, no, na pinamumunuan po ito ng ating Council Monitoring, Bala Gini, ang lugar ng Nabas, Boracay, Labon, Borwanga, no, at saka Pragante, no, part ng Antique po yon. So, siyempre, sa isang tiyahin po ng ating tapa manggagawa doon sa Pragante, so, nakikiramay po tayo doon, no, kay Nanay Pila, Chupila, no, na kung saan ay ginuha lang ni Lord. No, so
0: yan may, yung sabi may ano tayo, may namatay tayo
1: ron. Meron po. So dati po atinggal po natin yung kailang nagkasakit na at saka tiyahin po yon ng ating dating coordinator na pumanaw na rin.
0: Okay. No?
1: So at yan ay kami mismo ay habang naghumahayo kami doon ay sila rin yung nakapagpangalaga sa amin doon. Sa kanilang bahay kami tumutuloy, sila yung mga nagpapakain. So ngayon ay kinuha na po ni Lord. So nakikiramay po kami sa buong pamilya, no, ng Olarte family.
0: Okay, at saka gusto ko rin idagdag, excuse me Brother Jenny, yung mga namatayan at gusto niyo magkaroon ng service, huwag po kayo mahihiyang tumawag o makipag-ugnayan dito sa inyong mga disciple in charge, dito sa ating mga council, at kami naman po ay nakahandang magserbisyo, magbigay ng vigil o vigil service doon sa mga namatayan. Okay, Brother Jenny, apat niya dyan. Okay, katulad po nung una, katulad nung araw, yung lahat naman mga, may mga prayer request, may mga pangailangan at kahilingan, lalo na yung mga importante, yung mga personal prayer, intercessor, interceding prayer, at saka yung corporate prayer, sama-sama po tayo. Yung mga imposible na, lalo na may mga karamdaman, ihawak niyo yung inyong kamay sa radyo o sa inyong cellphone at mananalangin po ako para sa ating lahat. We thank you, Father, for being with us, O Lord God, with this program. Panginoon, naniniwala po kami na ang lahat ng bagay ay nasa sa iyong kalooban.
1: Yes.
0: Kalooban mo na kami sama-sama makalapit sa iyo. Kalooban mo't itinuro mo sa amin na manalangin kami upang magpadala ang aming Ama ng mga manggagawa sa kanyang ubasan.
1: Amen.
0: Kaming lahat ay product ng iyong panalangin, Panginoon, na tuwing madaling araw nananalangin ka, sa bundok ka pananalangin. At kaming lahat, kaya kami tumatatag, alam namin may nananalangin para sa amin.
1: Yes,
0: at walang iba kung hindi ikaw yun, Jesus. At ganun din yung aming mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, itinataas ko po sila. Hindi man mabanggit ang kanilang mga pangalan dahil po sa aming pagtitiwala, alam ko po na sila'y pinagpalaan na, and we declared, O Lord God, your healing and deliverance.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen at Amen. Okay, wala na po tayong oras at wala na tayong panahon. Magpaalam na tayo.
1: Praise God. At nagpapasalamat kami sa ating dakilang Diyos sa loob ng isang oras na pagsaman sa amin at sa inyong mga kapatid na sumusubaybay sa impilang ito. So, patuloy po tayong pagpalain ating dakilang Diyos. Ang iyong lingkod na nagpapaalam, Brother Ray Ruiz po.
0: Amen. At tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, huwag tayong titigil ng panalangin upang ang may-ari ng ubasan ay magpadala ng mga manggagawa. Sa pangalan po ng ating kapatid sa technical side, si Brother Dingdong Robiso, ang inyong po lingkod nagsasabing mahal na mahal tayo ng Diyos, ang inyong pong kaibigang lagi nagmamahal, Brother Rolly Bunyon.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitwita sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Soma, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: from the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na sa Radyo Todo, alas 5:12. Mga partner, balbala na. Anon?

0: ay telog oy sa radyo le.
1: Todo.
0: Ay. Ay may din nga po sa aton nga masuki no mga tagpalamati sa Bugos nga probinsya Itaklan. Sa kutob mabutan ka right persa it radyo todo 17 municipality nga nagatabay na sa aton karang pagaratsada. Dahil nga po kinyo no mga lords, mga idol. At kaya po no nagyakita mga paano kinyo ang ang imo nga no telugoy na not made pero habit made hindi labag may dahil nga po sa aton karang nga mga suki na sa Kalibo Public Market sa aton karang nga mga driver mga good lovers at siyempre ginatamyo tayo may dahil nga po na aton karang nga GM no kay idol Jonathan Cabrera no sa aton karang nga pagaratsada. Sa makaroon niya hapon kay Ma'am Lilio na kay Dr. Simon na kay Ma'am Lilia sa atong OM sa atong BM kay Ma'am Sol Cabrera at sa atong makaroon ng mga katodo no mga anchorman kag sa admin aton kay Ma'am Janet Prado man may dahil niya hapon example sa atong nga technical partner katodong Ding Dong Rubeson naga nagatabit ka ato naga alalay sa atong karang bagarat sada may dahil niya hapon kay papangburyong na may dahil niya hapon man. Siyempre, sa ibukada nga ba noon, aton nga pagkantahan na sinanay priming, mabuhay buhay mandang binugan, gawa, nagkapalik. Nay priming, kamusta ibahay? Kamusta ibahay, nay priming? Lapit sa mikropono. Oh. Ano'y kantahon mo? Ha? Ano ko no? Ay gantahon mo gapit sa mikropono kay te kay babatian na karon sige. Aha. Na pano to?
2: Ano nyo?
0: Luwat na pa ang atong mikropono gagana. Dali yan. Ay, ito ano atong mic. Ka tunog. Sound check. Bob sound check. Pang kaya ano ni so kay Alden Tampos hello po good evening no kay Alden tong Alal Maldura aba good evening mayong hapon nung Alden no sa atong grama grupo na sa Imbustoda nasa chairman aton kay Kaloy kay Eric Una na kay Vice no kay Alisel sino pa si Ramel no sa si Edona si Stanano nato ng mga sudyo dito balina na sa mga imbestudang nagkapila makaroon padayon nga hapon sa mga manapaag mataas nato ng mga suki inakin nyo padayon nga hapon lang okay na pang sige okay na nai priming imo kalantahon ha sapat abe sapat ano no ilapit sa background mo, no? Ay, waigit. Waigit pa. Run out. Oh, sige, be.

0: Ay, okay na. Sige. Eh, tamyabon si nanay?
1: Inatamyaw ko. Inasaamon nga. Barangay Minaa. Ang mga tao. Akong mga unga. Bilma. Day. Kudoy. Kung sino pa na. Basta. Barangay Minaa. At sa barangay Kabugaw. Inatamyaw ko man. Nasandahay nagapaabot nga. O ako na ako mag-abto iya sa... Kada todo magkantay, ginapamatian na, ginabanganan na nasa maglasingko. Ay haragon ako, nagkanta, ag sa aparisyo. Ag kung siin pa mga barangay nga, nakapati, ay iya ako nagkanta sa amatkit sino nga pagpamati.
0: Okay, sige. Thank you so much kay Nanay Priming, no? Sa ato man karang pag-aratsada. Nagapamati man na ato ni mga amigo na kana kay Badney na Sonyo nga bipat nga gwapo ang driver at yung buswan. Inaman kay, ano? Sige. Mga na? Sige, aha. Nagapamati man si Paring Biran una, Morgan, tay Mulong, tay Unsong, kay nung Edward, kinung Andrew Flores, nga pamati kit sanda, no? Ag, inaman kay Ate Carling Quintes, no? Kay Mako, kay Doyong Vincent, kay Ribanyo, no? Kay Miko Ribanyo, nga pamati. Inaman kay ato amigo na sa Yeba, no? At ay bilya sa may post. Sa mga gabila, unang mga post driver. Inaman sa kay amigo Masangya, no? Kay Rapalo na, no? Kay Migo, Johnny, Di Pedro, sa mga Redistan family, nagpamati. Thank you so much. Sa ina, no? Kato ng mga good lovers na ito, yung mga nagabiyahe. Everyday, thank you so much. Sige, nagpamati sa ito. Pag-aratsada. Sige, kay Mami Lisa na. Good afternoon sa iyong lahat dyan. Idol, Lubel, God bless you all. Lorna Lagrosa di Bauden. Gandang hapon. Bilma Bargat, good evening. Idol Bill, pag-greet man kami niya sa Barangay Putjot, Tangalan, Aklan. Good evening sa mga taga Putjot. Sky Yumi Oliveros, shout out sa Asian Luis Oliveros. It's me, sis. Okay, sige. Elvin Villarasa, good afternoon. Shout out lang niya sa Barangay Morales, kapamatag ito si Cardo. Wow, Cardo ah. Shoutout lang iya sa Ambrosio Aquari family sa Morales. Kapamatid, request lang ito. Uhaw sa Magpalanga. Uhaw sa Tanduay. Thank you so much. Thank you, Taborda. Good afternoon po. Watching from Dasmariñas, Cavite. Mary Rista Fernando. Gandang hapon po sa iyong lahat dyan sa aklan. Shoutout sa asawa ko nga si Jason Singian. Singian. Watching from Pampanga. Sige. Disontarin si Tatay Doming sa anaman nga Ratsada. Donalyn Jimenez, good evening. Patami man iya sa Briones, pabahay. Do akon nga palangga ng asawa si Jonard Lobreki. Ang gabi na matigil sa inyo mga komposo habang gagahait ihapon. Arara inyo nga mga paano na sa pabayo. Si Parinuel, si Bulanoy na nag-uli. Sa Tay Duming. Patami mga idol iya sa sanay nanay Nanet Lobreki at si Tatay Lulong sa Mercedes Madalag. At magpamayad kagon. Salamat din idol. Donalyn Jimenez sa Kapo. Sige, nasunta na sa Tay Duming anay ah. Balbal Tay Duming. Tirahin mo na habang mainit pa.

0: Ang kami ako ay tunayad nga hapon, bro, ako yung pamilya na sa brewery, mga kawa, mga unga, mga po, pati mga tabon ng mga umagad, hindi ka pamati sa rin nga programa. Kasama mo yung kapit balay, yung hindi ka pamati sa rin programa, pati sa pamili, sa biyaga pamili, sa mini-samili, sa sipsen pamili, kasama mo mga ng bata nga mga nilagyanin pamili, makuya pamili, makiyato pamili, milita yung labira ng pamilya, yung kami ako magmarayad ng hapon, nabara pamili, plabiano pamili, masayaw pamili, Fernandez pamili, at kuma naman sa ito nga, kumpare na sa naloob, ni Pari Joseph, si Marimindang ang nakatawa. Aga na bilog nga pamilya nga tanan nga Fernandez pamilya. Ang kami ako manit nga rayad nga gabi. Inama sa mga mga sa brada, ka brother, ka sister, sa bika pamilya. Ang kami ako manit nga rayad nga hapon. Si Noel Rintilio, si Leticia Magrato, ganang pamilya. Ang kami ako manit nga rayad nga hapon. Si Pat Fernandez, nanay, ano, mga mangut, kumana man sa kay Sin Malicia, ganang pamilya, yung kami ang mga hapon, sa babae, ng Montino, ganang pamilya, yung kami ang kumana, yung kumana yung hapon, sa mga Sinte, Pesmil, at sa pinarmi ng Agadio, sa outpost, yung babae, yung kami ang kumana, yung kumana yung hapon, kay Ronaldo Blano, kay Glenn Patricio, kami mo kumain sa Rayo de Mayra ng hapon na happy na pila, happy din nila sa Rayo ng Arang programa ng mga photo sa Rayo Turo sa Bigo.
1: Oh, thank you so much no kay Tatay Doming no. Sana man karang kampyon nga kumpuso. Medal nga hapon sa aton yon karang mga tagsakdag. Sige. Good evening sa aton karang mga tagsakdag every Sunday sa series talking. Thank you so much no kay Basiris Litoli. Pwede ka mo ka hire at 6-wheeler, 10-wheeler aga prime mover. Akitan sa may City Liptong Instansya Kalibo Aklan no. Kamu mag hire at tracking, pwede ka mo ka text no sa 0918-451-5869. Aga kung ka mo man adto kara sa no to yung leyang naka unang mic. Good evening man no sa Bambi's Bakery, gina sa Denji Bakery, thank you so much gid no kay nung Darwin ng Marlin Dimo sa may City Baybayan Dagaw nga nag support gid sa Kumpuso every Sunday. Thank you so much gid sa mga kampyon nga mga tinapay na no? Good evening nga kayo tanan. Agi naman sa Bambi's Bakery kanang linen ng Cesar Figueroa. Thank you so much gid no. Ina sa Bambi's Bakery sa Manyo Buswang sa anak karang mga baker una, mga trabahante ina nga nag nga sige gid ano una na ubra itinapay no kanang learn na una kanang lina kanang rose ina kanang nono bidungko. Ina kay Nanay Isot no kay Tatay Roni no gapamati kita ko no nasa La Serna. Agi naman kay nang Elsa Nabor Bilyante no Bilyante nga naga pagpamati man sa aton kira nga pagarat sada midayad nga hapon. Ag siyempre naman no sa ang kapo magrinta it kampiyon nga mga video okay at ang kapo nasa Jigs Video Okay Rental namtang sa Kabatanga Makato may mga lamisa man sa nga available gusto nyo mag magrinta no nasa Jigs Video Okay Rental on and managed by General Jake Taladro ang siyempre kay Lord Styron Taladro ang mag-amang mga guwapuhon. Pwede ka mong ka-inquire sa nakarang numero 0928-913-748 na kung may mapagwapo man ka mong mapagwapa at huwag ka mong sakat-kat ang Glory's Barbershop sa Makato Public Market. Thank you so much. Thank you man sa AAA&G Wholesale and Retail sir, sa Ariston nahamtal sa may crossing Togbunga no po Kalibo Aklan may groceries sanda may soft drinks may narisara yung mga tamanyo itklas itbukas matika sukal temporen On and managed by Mika Jirlen ng Bingo Arlie Relator. Thank you so much kita, Nanay Linda, Tatay Nanay Linda, Tatay Roger Masigon ng kapamatik mo ng aming kay nung Andres una, Francisco, nung Teresita, nung Aaron Kitabera, medahit nga po, kay Felipe Residor una, at sa tanod ng mga guwapuhon, at sa ganang kay Migo Gara Alvarado man sa mga Gary Barbershop sa may Tuteng Ray Street, medahit nga hapon, sa nang asawa kay nang Milani Estoban, medahit nga pagpamatay. Kaya naman kay nung Dudoy Mansayo, no, sa Dongon S, Dongon West, no, sa mga Mansayon family, kay nang Inday una, kay nung Pino, no, sa tanang yung mga grupo na ang kapamati sa Makaron, no, sa Dongon, medahit nga hapon niyo tanan, mga idol. Sige, dasunta si nung Larry, saan naman nga composer. Sige, banat nung Larry, ano'y ratsada mo? Sa feeling mo, sige, sa feeling mo ko to. Parinoel.

0: Aha. Sige.
1: Ay, ginatamyaw ko na sa Emerald na, no? Si Tatayang mo, Nanay Bibi, ano mo nga mga po. Mm-hmm. Si Kapitan Sirus yan, no? I-Captain Ramil de la Cruz. Si Kapitan Ramil Pilayo, no? Ag si Violet Pilayo. Atong kapo na nga si Rubin Diasis, no? Nga kapaligya, ituwaw Tiyanggaw, Indag Diasis, Butsoy Rostro, Joseph Tagala, no? Ang pututo Timtiman, Tupoy Almiro, Joe Kalindong. Lisel Kalindong, nga nagpamatikit nga, ginawin litlapag. Nanay Liti, no? Nanay Sanyo, Luis Sabinita sa Pami, Nanay Vicente, Ralph Daniel, Sina Daniel, Sina Daniel, Efren Talco, Milani King, Ter, Jackie Lohan, Joshua, yan-yan sila, Yoport, Kaili, Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jane, Saiwon, Cleo, Princess, si Yoli Sousa, no? Si Pina Sousa, Salvi Sousa, si Artemio Ibot Masagya, no? Nasa Candelaria, si Mary Jane Apuibo, at si Paridodoy Apuibo, at si Uncle Johnny nga nasa Banwat naman siya, no? Si Antinday, Podelmer, at si Salde. Sa poblasyon, mga to, si Roncel, agaan ng mama, papa.
0: At isa mas kay Nong Lari sa anaman nga Matahom nga Harana. Kay Jobet sa Baliro, may dahil nga po, kay Jameson Sonyo, tamigo nga Volcanizing Boy, nasa may crossing Buswang, no, may dahil nga hapon man. Ang stanan na ito nga mga nagpamati na sa may New Buswang. May dahil nga kay nung ng Virgin, no, Naral, kay nung George Naral, nasa tapo-tapo, itong mga idol, may dahil nga hapon kanyang tanan, na sa mga George Naral, na sa mga Naral family. Hello po patamiyo man sanday na Mama Grace Jimenez at Papa Budot Jimenez sa akon nga mga Mangho Jimenez family, salamat idol. Patamiyo man sanday Auntie Isot Fernandez, Uncle Blas ina sa Naluok Sitio Vega, salamat. Birahi good night framing Ma'am Elisa Bilma Bargat. Good evening pasatot man sa Taladad family, Taladad Tiroy Trahi Galanao Fernando Pasisco family sa Linabuan Norte, salamat sa pagbasa. Geraldine Jimenez, good evening, shoutout man sa Gayapon. Kay Mama Grace Jimenez, Papa Budot, double na. Annabelle Sonia, good evening. Good evening. Good afternoon, have a blessed Sunday. Patami man kami iya sitio Bunghoy, Toralba, Sonia Agnoo family. Yabigit kay Toto, Sonia. Thanks. God bless. Hanot Idol Doming, Julie Ikuipado Jr. Patami man kapamantaw kami iya sa Barangay Loktoga, Bisan maulanon, aba mulan din ang gali. Patamayaman sa Nair Brex na Kuray. Team Equipado ang Sophia Simon. Ibahan si Yap halin kay Papa Pastor. Sige. Ag kay Mike Michael Isuga, hello po. Idol, dito man kami iya sa Kabayugan, Malinaw, ha? Sa Sitio Kalaidro. An Isuga, Agro Isuga, Agrapis family. Baskog ulan sa tangke, sa magtang. Sa magtang. Tagay kami, Duaybel. Good evening na kay nung Noel, nung Dodoy. Sige pa mati, ina sa tangkihan. Salamat man sa Ibao Leso Crispino family. San Tres Marias, Ninya Nichelle, Nika, at sang asawang Adoni Crispino. Ang tanan nga pinamati iya sa bagay Manong Donel kay Elmer, Jerome Crispino kay Wilman, thanks Francisco, no, thanks idol. Shoutout lang kay Nang Darling, no, ra? Nang Darling una sa Kugon Malinaw. Sige, sa Irel Implica. Kapag pa naman yun, Jimmy Francisco, shoutout kami kay Jimmy Francisco. Sige, hapa na. Ria Rosales Osera, shoutout man sa Punot Mangga Gapanilong, salamat. Sunod na son Jeffrey Bojek Iwikan, bless Sunday everyone. Patambay idol, thanks. Ano ta idol lari halin kay Ma'am Elisa. Ina kay Sir Bong Swalog, medayad nga hapon. Sir Bong, nasa Singkat Makaral, Miyakaw, no? Medayad nga hapon. Thank you gida sa pag-invite man sa amon. Jamming. Gina Piyokid Anas, good afternoon po. Sige. Gawad, Michael Binay Basilina, nag buo-buo-ugan iya sa Algin Bama West. Katunong Nobel Agro Team Tudo Kompuso, God bless. Good evening sa tanan nga kapamatik in sa live stream. Thank you so much kada. Amigo Arnel Quaterno, atong classmate nga gwapo, abaw ya kami sa quarantine facility na luok sa akon nga buddy Junjun. Asam buang sa akon nga mabuot nga asawa ma, no, Mayjoy. ag sang unga nga si Mark Ian Mark Lester. Sige, good evening na classmate na sa Staka Boys ah. Request lang ako itkanta nga baby ko, pwede Jimmy Francisco, Eric Lorenzo, good afternoon idol. Gay banat na tay logs. Anotin mo na, ano eh. Ay, natatsada mo. Matindog ka. Sige.

0: di galing gabi na sa bagay na kay ani sabit kay dumalin ag kay Lloyd na saan kanday Parimilo kanday Marie Jerome una say breed o nag say analyze say Clarita release kanday ikang ag kay Longdong ang asawa ito sa tagamalinaw. Idalaw ko natin na muna sa lyrics at kami Marlene Dindulat. Una sa day si Tio Andago Baybay ito kanday nung pabling na sarita kay Toto Adonis at kay Abner nga malugbuog kung napabuog ka mo ang tuwong kamo to barato pa pulido pa at una kanday kung sa Andagaw kay Almir Galea kay Pima kay Dido kay Ibong kay Adang una kay sa akong magmang kay nang biniya kay Julian kay panuna Adang si Mini si panuna Nono Bartolome dahil lang ko natin na bilang
1: okay, so much kay Tatay Logs. Saan naman nga mataho nga komposo? Ay,
0: Kalangkang, nasa sa Chay Birahe na, sa Chay Kalangkang. Japni at kanday Totok Lari at tawag.
1: Bakon?
0: Kay Kuangali, kay Roldan, kay Toto Radia, kay Lidya.
1: Nailidya, may dead nga hapon. Sige. Agi naman kay Chadong, no? Tres Balyes. Kay amigo Calixto Tres Balyes, may dead nga hapon, ha? Aga, kay ama ng Ninya Lin, no? Charles Ubano. Good evening, katono ng Bilwatsing Pamprok, no? Nakanong bubuya. Kay Juwina Di Tomas Tolentino sa tatlang sa Naluok Family Tolentino ag Di Tomas Family. Ag sa tatlang kay Joey Bayon, kay Dilin Bayon, no? May dead nga hapon kay Juna Di Tomas Tolentino ng pagpanamayaw. John De La Cruz Fernandez, ada request man po ng kahoy ngalawaan, watching from Das Marinas, Cavite. Sige. Agi naman kay Gino Isikel, no? Good PM Idol, pasatot man sa kay Antonio Tony Nakar. Ag Nakar, it barangay huyaw nga nagapinamati kita. Nga gamig sa ano ra timpo nga maulanon ba mong inugat taga Leona abi lapad kuno wait lapad kuno request lang nana Bakiro ag Carabao kahoy nga lawaan ag si ni Misyo Rimbulat sarot lang kaming taga Ibao Laiso Aklan Hanot Idol Lugoy no Jan de la Cruz Fernandez great man ako sa asawa ko nga si Claire sa anak ko nga si San sino to San si San good evening man na kay Claire no sa iyak no sa Morales Paliti kanday Nanay Norma Rambo nang Norelin nung isot Cindy Tambong nang Lani Ricardo kay Joby John Christian Patricio Patamio man si Auntie Anita Perez halin kay Nanay Norma itin request lang Martin nga gugma bay nang babes sige nasuntang si Parinuel Jovina Di Tomas Dilac Tolentino shoutout sa Barangay Tigpalas, Malinaw. Nanay ko, Lining, Di Tomas. Manghod kong si Atan Di Tomas. Sige. Panat, Pernuel.

0: Nino. No, good evening, Diljan. Uy, Balak.
1: Thank you. Inasagwang ko balitin, no? Malinano ng pamatiyo na. Kanday Tatay Rosito Quadrante. Kanday Nanay Aileen. Kay Toobit, no? Ag sa mga unga, no? Kay Roseline, Arinelin, Ray Kamey. Kay Tonelo, no? Kanday Marlene, kay Mama Rose, sa Pwis na Tausing, no? Sa Apolino Radio Family, no? Kay Papa Blirado, kay Nung Totong, si Roline, Junil. Kay Janice, no? Kay Wilby, kay Hannah, sa Tito Mas Family, kay Bena Puno, ni Nilibit, Anuli, Linit, Adi, Kuras, din Badok. Kay Darlene, kay Bini, kay Alex, no, kay Lini, kay sa Okindo Pamilya, no, kay Marcia Sosa, kay Paring Merlito, kay Joshua, no, kay Kian sa Tumbukon Pamilya, no, kay Tigoy sa Sunyo Pamilya, kay Paring Fillmore, kay Gaga, kay Manny Jane, and Ininya sa Mendoza Pamilya, agarulakan na Pamilya sa Libas, nagkapiman sa Madala, kay Nati Orsing, Bungpong Junel, sa kay Primo, no, Quaterno, no, sa mga Toriano Pamilya, no, na sa Mantigay, mga pamatim na una, kay Ayaman Kamas, kay Ma'am Melrose, kay Prilari, no, kay Jessica, Clifford, Jacob, Nini Princess, kay Uto Timtiman, no, kay TV Ding Salvador, TV Pining Nirbar, nasa Alasyon na, kay Erika Di Pedro, sa Sapiko Pamilya, no, kay Erol, Katerin, Ernie Noralin, Junjun Lilla Mutya, sa Nirbar Pamilya, kay Toto Kenday, sa Francisco Pamilya, no, kay Nini Rone, kay Paring Jopel, Nini Mira, sa Cebuano Pamilya, no, kay Paring Romel, Marcima, kay Cyril, at kay Paring Giovanni, no, Ibano Prem, lang nagabi iman o nakimo, at sa Abayan Pamilya, no, kay Paring Ed, at kay Chiri, at sa Siotal Dauna, sa kay nung Jose Rina, Rani, no, nasa Manhanip, at kay kay Ronel, no, Ode, ina sa Bacaw Sor, kay BBD ko nas magugbali Bacaw, kay Nabusito, Amit Tambong Gamlanga, kay Jose Alfredo Gamlanga, kay Plurmi Gamlanga, kay Rami na Launa, no, at Bakan Banga, kay Joshua Pintor, no, Starly sa Baljero, kay sa driver at na yung Clatot Cirod, kay Mami Lisa, kay Budoy na si Otorong, no, kay Pre Ibong Gregorio, kay Ray Pre Bolano, noon mo diba, tigyo.
0: Okay, thank you so much kay paring Noel. Good wa kami, ano ka? Wa kami sound sa radyo. Ano po, wa wa that audio. Ito si imong radyo taro, ano? Itulog mo tayong radyo, yaw. Kaya na matay sa kuwa. Ano, abil, liso-liso at mayat. Kasi kami, kasi may differentiat, anay radio mo
2: natunog
0: pare radio ay nagbrand out kali nagbalik man si kaya nagbrand out tunog kali nga wow man ako ay aha tunog yamon kasi napatawat ko rin sa no baliti as baliti abing naman delay no ng mga napagbalik ko rin sige din na kita aha so nagkalayo kita din ano, tayo dulugoy, hiling kay Ma'am Elisa, John De La Cruz, Fernandez, DR. Pag-late naman ako sa asawa ko kay Claire at sa anak ko. Si Jan, si Jan. Jovina Di Tomas, Tolentino, shout out na sa Malinaw. Tigpalas, barangay Tigpalas, no? Kinanay ko, Lining Di Tomas. At sa manghod kong si Atan Di Tomas. At kay Ria Rosales Osera, request lang, it o oh, babe, salamat. Na kay Randolph pa De La Cruz at atlang kay Ampod Hanging iya sa Mabilo Kalibog a pinamati kong puso habang gatagay itando ay Banat Idol Novel Ma'am Elisa Rodel Parehinog sa atlang from Dumalag Capiz ba di sa atlang iya sa barangay Arcanhel Baliti Tambong Family Bilderite Family Sibano Family sa day tatay Lulong Tutong Pictoraw Nanay Nining Bibit Junjun pahanot lang kay Taylogoy Itungaw request ni Tutong Picto. Desunta na si Ate Mel, di na sila pasok mga kapatid. Aga, naman no, sa kananay Lidya si Bano ka pamati, Manalbasino. Sige, pamati sa radyo. Inaman sa, kay May Scala Family, no. Inasa Malinaw, no. Good evening na, dangkalan. Sige, desunta si Ate Mel, ano yung ratsada mo?
3: Langit
0: kag lupa. Nagapaidalo. Sige, banatin mo na, Pre Noel.

0: listahan man lang naton doon kada Domingo. Una no, sa tanan-tanan yung mga vegetable vendor, fish vendor, meat vendor, at tanan-tanan nga nagapamati ito do kong puso una sa nga nagabagaligya una sa wet market at Makato. Good evening una sa Manhanip Malinaw kay Lauren Yasol, kay Rosel Yasol, kay Rinyel Ras, kay Rinan Ras, kay Roger Yasol, at kay Nanay D. Siras, at sa tanan-tanan ang mga pamilya medayad na gabi. Kay Ma'am Beth, una sa Germany, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Nanay Imbik, no? Si Inika man ni Nanay Imbik, makaroon sa Manila or sa Baliti. Kay Colombo, at kay Auntie Bibi, una sa Enoldan, nagsaandang ang mga hunga at mga pumagaran ng kaana kay una sa Candelaria Talipapa. Kanday Clyde, una, kay Cleo, kay Ibot, no? Nagapamati kay Mari Meridian, at kay Paridodoy at Kuwibo. Ago naman sa Liso sa mga una sa mina, sa tanan-tanan man nga nagapamati una sa mina, no? Una pagid sa Tibyawan kay Ronnie Talagda Chanya, kay Kagawad Maisil pamatian Chanya, kay Ronsil, at kay Mercy, at sa anang anda nga mga igmangod niya iba, at sa anda mga tawuhan una sa B-Boys Litsunan, una sa Diversion Road, una sa Makato, at una no kay Nanay Prisipo, una sa Makato. Kay Marisa Valencia, una sa Poblasyon Makato man, at sa anang nanay, una sa manuman siya, kay Auntie Inday, kay Auntie Inday Purti, kay Uncle Joning Purti, at kay Nung Elmer, kay Nung Saldi, may daigid niya pagpamantaw noon niya sa TV. Una sa Linabuan, kay Nanay Shuni Rugar, may daigid niya pagpamati. Kay Nanay Sariyo, no, na sa Mantigib, kay Day Clifford, at Day Jessica, sa akong mga tanan-tanan ng mga unga, sa akong uh-huh. mga magad at mga kapuhan. Ba. Sa tanan-tanan nga nagapamati kanini Princess, at kay Parigoding, at kay Mariigit, at sa andang mga unga man, no, sa andang mga umagad. Kay ng Lucina Imperial, at kay nung Rins, at kay Ningning, no, may dahil nga nagapamati. Kay Sister Janet, una sa Tabangka naman siya, may dahil mga pagpamati, Sister Janet, pagpamayad yun, agad, maka-join ka man.
1: Kasap-chat.
0: Oh, sige. Thank you so much, may dahil nga gabi sa tanong.
1: Ay, may dahil nga hapon sa gabi una, sa isna eh. Belta may maman ang tawo no sa tangki sa Magtang, si Junior o si JR Maning. Maning, aga Junior Dorot, ag Maluwi, ag si Joey. Nasa mga tao ni nung Dodoy na, sige pamati, sige pagamig ko na, t-shirt, tiyo katando ay, ag tiyo ko, may tubi o kok. Halo. So manon sa tangki, sa Magtang, si Junior Maning, ag si Junior Dorot, ag si Maluwi, ag Joey nga nagapamati kita. Papanami yung halingan na iyaka mo na. Sige, tagay na ka muna, pare. Ag Michael Kahilig, Dadora, Ropa, good PM sa Adatlang Kaas Family Magdael, no? Nagapamati kita sa Makaron. Dadora Family, Kahilig Family, sa Randoy Family, sa Tanan, nagapamati sa Radyo Toto. Thank you. Ay, bere, Ratagotia, Rito Mando, Ikayan, Nanamak, Edotoriaga, Irabon, Ira Tagotia Family, San Roque Malinaw, Halin kay Iber, Ikayan, Ira Tagotia. Sige, request ang kanta, kamusta ka aking mahal, ag ikaw ang dahilan from Iber. Tirahan ni Parinuel, naroon ah. Ano tagid, Idol Milros, Mamelesa, Iber, shoutout man, Auntie Nunit, Ligaspi, ag kay Auntie Lan Larcy Irabon. Napamati kita todo kong puso. Sa Iber, Ikayan, ang pagpanamay. Ramil Mangko, masarot lang sa nara, nagatagay sa Puok Talipapa, nagatagay si Ampon Gina Natabio, mga Natabio nga nagapinamati kita. Thank you so much. Sige nyo tanaan, mga loads. Lotter J, Lotter J, request lang Martin Kagugma, nabugnaw ang talon. Masarot lang sa Mother Marlin Sausa, Abigail Ann Sausa, Darwin Sausa, Jordan Sausa, Aldenmar Butanero, Christy Butanero, Dudong Rong Helio. Ang shoutout kay Uncle Ining Relojas, Auntie Lini Relojas, Auntie Telma Relojas, Auntie Nida Relojas, Renz Relojas, Auntie Lady Agrafael Relojas. Sige. Kay Hisoka Relojas, Renz Relojas, Ferlin Relojas, Leofer Relojas, Firel Relojas, Diosa Relojas.

0: Tuhas. Iberkayan, Saratman, Kelisa, Ditomas, Inang Lobby, Munyes, Himakas, Tigbalas, Malinaw. Kape mati kita, todo ng poso. Pagpabot ay loter nga ras ang kabarangay. Inong bu, no konora, inong bugot, na Rosie, inong bulilit, nung, ro, nung Rose, Abulilit Rose, nung Jovel Rose, Milay Rose, Polo Rose, Rosie siguro, nang Roselyn Plaza, nung Ronel, Relojas, kay nang Buday Victoriano, nung Sunny Victoriano, Michael Victoriano, Leah Victoriano, Jason Victoriano. Ito naman diba? Pagkatawad na si Babes, oh. Hanotin muna, Babes! Sige, Banat, ano'y ratsada mo?
1: Mabugnaw
0: ang talon, Banat. Manerwil, hanotin mo.

Uy, pasin siya sa mga kapamatay sa radyo, ha? Gabubran out kita, pero kabalik mandayo na. Sige, ang pamati na. Request ko na si Joby, at ako pre, makaluluoy, bawa.

0: siya doon mahaba.
1: Ko, imo paging nga balikon.
0: Hindi, yun ay pabalik-balik ko tadayin kita ka to. Okay, ah, gano'n na sa tanan niya nagapagamate. Aba, pasensya na doon mga nagapamate na sa radyo, no? Nagapupamisok doon ato niya. Kwan,
1: manungan, abi. Kasi nag-ground.
0: Nagapupamisok, imaway. Mabalik mo din, sige da. Ginaano mo lang nanar, naga. Siguro ginagaoy-gaoy matang kiri. Oh, gapangindat isang kiri man lang. Ha, good evening sa tanan ng pamati ya sa Radyo Todo. Ya sa Todo Komposo every Sunday. Thank you so much gid no sa inyong pag-iba kamon. Sa bilog nga mga pamilya ko una sa Altabas. Ha, good evening kinyo tanan. Mga Pinter family una. Good evening kinyo mga Soryo family. Una ag mga Ladok family una sa Burias Mambosaw. Ha, good evening kinyo tanan. Iya sa amo hilapit at bagay mga kahilapit bagay namon ona nga nasa Andagaw nakanday ng Jerome kay nung Milo kay Roselyn at kay Jomar nakanday takoyaki una good evening kinyo tanan at kay nanay at kay Lloyd kay Bingbing kay nung Ibong at kay nang Adang kay Julian kay nang Clarita Riles good evening kinyo kay nung Dinis sa Bilog Andagaw. Ah, good evening kinyo tanan sa bilog na pagin sa Baliti. Tanan nga nagapagamati una sa Baliti ha. Good evening kinyo. Mga Cebuano family una, 18 family. Good evening gid na kay Auntie Erlyn, kay Clarissa na kay Joby. Good evening gid. Kay Manang Diling ha, Nabil, ga pinamati si Manang Diling makaron at si Nang Clarita no. Good evening gid. Iya sa Mantigib no kay Nanay Sario. Kay Totong ha, good evening kinyo tanan o na yeah, sa bye-bye makato kay nang Beauty at kay Kapramil Pilayo at kay ano no kay Nanay Bibi kay Tatay Ambo na sa Enroldan kay Boss Bong Swalog
1: Bong,
0: sana asawa good evening kinyo o na nasa Kapitol at kay Daddy Bert Tabasa o na sa sa Ma'am Tigayon, Jean. Si Ma'am Jean Adwa. Ah, kayo nung Dodoy Mansayon, galit nung, ha? Abaw. Ay, kabay pa konta nga, hiitsahan mo kita. Sambilog nga, bangos.
1: Na mamunit.
0: Isang pun ko kita, dahit ba-ba.
1: Kasi mamunit ka to.
0: Joke lang.
1: Oh, no? Di man natoko bro, bangos na bunit. Ay, lapya mo lang natoko.
0: Mano walang kasibot.
1: Sibot.
0: Di ba nung, no? Oh, sibuton. Kung hindi sa magtukob sa bunit, may ideya pagid may sibot
1: ba pati sige
0: sa ano na sa ano mga kaibahan o na mga tawuhan na na
1: sige ano tagay it lapad
0: opo hay side ko tay sumsuman karon kan alin
1: alamang o
0: opo nagakamang sa good evening kit niya tanan o na na sino pa ako na dipatan si Ma'am Beth sa Germany ma'am aton gidra nga ano kada wag gidra absent
1: ano sige tara pumati
0: oh nagam kasaot saot paron may dagang saot paron si exercise paro si Ma'am Beth ito
1: si Bocol Queen ha nagapagmati ng may oras
0: oh si Noemi Santa Maria good evening si Nanay Edith
1: sige kana
0: di na lang naghindo naman din.
1: Sige may di lang ang pagmati ko no sa CBM Pawn Shop Money Changer, all brands, sanglaan ng mga gadget sa iyo turong. Sanglaan mo na ba ako na? Straight, Kalibo brands, kag Alpha Omega, Vita, Om Bets Fraternity, kag Sorority 1976, Om Bets Fraternity. Parang mic ng mga ano, mga imong kalim mga group ko na. Pwede lang gabiin no, na sana mga ano na, mga tamyo. Aha, Jeffrey Rebustes Gregorio. Midayot nga hapon. Katanong Lubel. Lubel pa abi na naginabilo. Mutat ayro akon nga. Oh, bakay lang. Bakay lang ko ang pritong manok nga hinaga sa yuturong ah. Nani man ano man abi ay kon bakit mong bakay pwede utang lang anay shoutout lang kay Uncle Boy Aquino Auntie Charlene Aquino Auntie Tuning Uncle Tuning no Aquino Auntie Marlene Auntie Early Sarah Agroldan Mia Irene Aquino Mikey Charis Aquino salamat din nga bo idol Melrose no alay mga Melesa Idol of Vans, Saturday tamay man si SD Tolentino. Puro pamati habang naka-duty iya sa ECTV. Apa? Thank you gid ha sa Klan Kalibo Cable TV. Ya pamantaw sa nasa Kalibo Cable pagin. No? Saturday man sa una sa akon ni amigo nga pariente sa barangay Ochando pabahay. Si Chio Kuntang, ang De La Cruz, ang Tolentino family na kay pare-carding sa Kuntang, may dad nga po. Agad nga gabi. Chatot lang si Manalina Lohans, sa Dinopol, Dimilin, Misina, Mark, Anthony Aquino, GP Aquino, Aglator J. Sousa, Gatimil, shoutout man, sa Emila Kahilig, Antimela, Justin Kahilig, Santos. Pasatot lang, Idol Bell sa Pamilya Vista, kag Anasario sa Mahanlod, sa Pian Capis, ang asawa ko kay Chichi Vista, kag sa anak ko nga si Tantan Vista, ari ko sa Rojas City, Gapamati, sa inyo kapos. Thank you so much. Kay Casta Antonio Vesta ina kay Mary Ann Anasario no? Kay Cas na medyo gumamati da at si Alwin Carillo Pastira sa dot kay Elvin Badit Brent Nining at Trincy Gary po Poras sa dot lang sa Poras Family Doctors Family at si Janet Lianay Basamat Sister Mel sa pagtamyaw ginatamyaw ako gapamantaw ako sa cellphone. God bless ninyo tanan aling kay Janet Belian Weba. Sadot kay Nang Melros, Toriano Waswas, Nang Babes Iti, thank you sa pagkanta sa request, mabugnaw ang talon. Balbala Babes, saling kay Ma'am Elisa. Jeannie, good evening, sadot pa sa panipiasan, Jose Bianisto, si Jose Bianisto, Perming, gabi na matin sa kompuso. Request lang, imaw at kantang at turiti nga manok, sa higad sang bukid. Aba, umingaw na ako sa radyo. recording, magiging palibak pa. Dahil nga po na. Gabi ina ah. Hello la Mirano ko lang. Marla Ingalia, Bia Mirano ng Mary Jane Mirano ng Glory Rano, Uncle Fred Rano. Kabugnaw sang tingog ko no. Sarat lang sang imo nga, imo palangga na nga cute iya sa amon hatod ko aplangga na. Ayun ako bukot busy, sige ah. Thank you, nung karting ha. Hello, Cas. Idol Lobel. Good evening. Sarat lang sa inyo tanan sa Radyo Todo Campos. Thank you so much kay Mary Ann Anasario. Okay, Cas. Happy birthday lang kay Cap Dodoy Mansayon. Aba, birthday galing ni ang Dodoy. Ay, kung masiguro. May halipatan si Bib. Kabi, si Karding Sumpit. Ano yung halipatan ni Bib sa Abinas Gros, Manila kay. Salamat gid Idol Babes sa pagtamyaw. Ralph Mandin, good evening, bro. Aba, good evening na. Pastor na sa no. Ina sa Boracay, sige. Aha. Renoel para ka sa mga tawo ko na nang duduy na ang maitom kag immediately na lang uhaw ah para man kay nung kay nang line una kay nung Cesar no ina sa ano daywa kita request katon nga ray kan tahon nang naton para di magsunggod ah para sa mga grupo na sa katangkihan iya ako makaroon pare nakagaleo kagap maserya yahoo para kay pare karding sumpit bagay.

ni Brinong, Onal Pino Tanan, pag-agreement si Nanay Nining, at si Uncle La Uka, si Manong Andes, kapamantaw gitin niya sa TV. Habang katagay ito, bahalik kay J. Salvador.

haleluya saamo nuhaw para Noel para man kay Elvin Dalirasa sa mga uhaw itandoay na kay aha kay anong si Sir Pigiruan.

0: tanong ito kay anong si Sarman na favorites kay Elvin at kay Sarmilo sa family. Okay, sige, nasanda na si Nanay Priming, din na siya. Ay, kay Maribel de la Rosa, sige hapon, thank you so much, happy birthday sa Oman, no? Kay si Maribeth, no? Sokgang, at kay Birahi Idol, Lobel, hiling kay Ma'am Eliza, Toto, Dilak, Juan de la Cruz, hello po, good evening po, basta ikaw, kanamiton, Birmigit, ang nagpamati sa imong program, ang kompuso, Ram Kalangkang Makato Aklat. Thank you so much, ganda, Toto, Juan de la Cruz, at kay Maricel de la Rosa, pamili ko sa Libang, sir. Good evening. Makato, kay Great Man, si Nanay Inkar, Marilo Masulang, Puod, at kay Mary Jean Puod, at si Tapok Talipapa, si Arnel Puod, at sa pamilya niya, Idol, salamat. Kaya, Remy Mapa, good evening. Shout out po. Bro, gasigabong kita akon nga sa system si imong boses. Guwapon, kaya po niyong boses. Thank you, kita, bro, Pastor Ralph Mandin. Mandin ina sa, no, sa Boracay. Sige. Sige, okay na. Oh, panati na, Bro Noel. Para sa mga mahilig kay Iri Peregrina.
1: Nang maligaya.
0: Dali. Dali ang anay mo. Brown out yung matagal sa transmitter. Sige, Facebook lang ang mga anay, ha, mga idol.

0: katamiyabon ka pananay sa mga batoy.
1: Katamiyaw ko ang mga barangay, sa barangay Kabugaw, sa Nairami, kay Rodrigo, ag si Nelson, ag kung sino pa na, sa Dudong, ag sa akong nga pamilya batoy, Jimse, Jimse Batoy, lala, ag akong sawa, si Mamerto Batoy, nga ina sa Klasutse.
0: Ah, Klasutse. Ah, sige.
1: Sa amatgit, sa inyong pagmati, sa akong
0: komposyo, karana. Oh, sige, ah. Balik-balik kang naya. Kung may oras, ha? Dahan ikaw, dahan. Sige. Oh, sige. Thank you so much kay Nanay Priming, no, sa anang kagantahon man. 80 anos nandun, no, si Nanay, pero nag-horo-horo pa. Okay, Ronel Dalmacio. Good evening sa Dot Magritte Comanda Placido Dalmacio, si Mercedes Madalang. Request lang at promise me. Dinggo lang dingin, Idol. Mabati naman dito sa Barangay Tigpalas na palagi nakikinig sa Todo Kampuso. Bye, Puyoy, dito Mas, Lining, dito Mas, ag Milding, dito Mas, Agustin, ag kay, ano, sa mga tagpalamati, no? Ina nagapamatikin. Sa, ano, sa nagapamati na sa may data. Tigpalas, no? Si Lining, dito Mas, Milding Agustin, Melvin Agustin, Milbert Agustin, Ivan Landingin, Joseph Landingin. Aga, ha? Aga, Joseph Landingin, no? Bill, ini tubi para sa mga tawuhan ko. Yan, nabag nagkapagamatik sa tangki, no? Ano ra? Pilang adlaw. Oh, sige. Thank you so much, ng Dodo, ya. Sinsya nagabubran out kita, ha? Kung naman, paki-ano lang na sa Facebook na umutanaw, ha? Good evening, Idol Lubeb, the great man, it mayad nga, pagkumati kay Tatay Narsing Sausa, Sitio Bungho, Turalba, Banga, Birahi, Anay Priming, Helen kay Ma'am Elisa, Maris Sausa, Vicente, Rabag Panambiaw. Long time no see, no look, Nanay, lalik kay Parikarding, I miss you, Lola, Jeffrey, Buhaki, Iwikan, Domingo, sabi ko, wa, get, Idol Lubeb, ano ra? Awaan na si sige yan. Yan may magugang na pera. Pari Domingo. Na ni bago si Nanay minsan na lang kasi nakakanta. O gani ko na matlabi. Okay, once a year siguro mag-aato man di yara. Okay, pero mina, mina, lisong. Liso, mina, ano gani, ibahay, no? Jeffrey Wikan, Harunt Ana, Romina Toon nga, Tondo Composo Idol, ang kanta ni Lola. Sige, Antonio Vista, Idol Tamioman, Tamio Kuman, ako na tubang balay, nga sinang pupu, bibi, agbap-bap, kag-iya doha, kapo, kapamati man, diri sa Rojas, thank you so much sa mga taga Rojas City, sa PIB, sa este, mahanlod ka, bis, no, at mga mag-isahan na Vista family. Pabati naman po, Idol, ang taga na look, si Jonah, halik kay Dingo Landingin. Banat na, Dilomeng! Hanotin mo na! Hanotin mo na! Ano yung kantahon mo?
2: That's a wonderful song.
0: Oh, sige. Harap pa, sadya sila.

0: nagtilayo na sa Dubaget ni Washington, pagsamo man nga tiya na sa Queens ni Washington, si Auntie Lillian, si Uncle Cito Delphine nga tawa, ganoon ang milog na pamilya, madali rin gabi eh, gumana man niya sa estansya, res mapamili, riban pamili, nga mong nga mga tiyag, mga inkampod, gumana man ito sa Tinigaw, Cipriano pamili, Ibra pamili, Apolinario pamili, gumana man sa Baltasan, Madalag, na tamayo ko man ito, madali man nga gabi, si Arman Aguirre, gano'n nga bilog ng pamilya. Gaman sa Kawilan Liso, akong kumpare nga si Rintor Nabida, si Mari Rosela Nabida, gano'ng bilog ng nga pamilya, ginatabi ako manit madaya ng gabi. Kay Ruben Diasis na sa Sitio Pawa, Mantigib, ginatabi ako manit madaya ng gabi, pati man ang bilog ng pamilya. Ginaman sa Kabatanga, Mantigib, Tyron, Caladro, anong bilog ng pamilya, natamiyo ko man, at mandayag nga gabi, sa, si Ilmar Navarra man, ano sa, Makato, ay natamiyo ko man, at mandayag nga gabi, anong bilog ng pamilya, happy listening lang sa rayang programang Todo Kumpuso sa Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Alright, thank you so much, no, kay Tatay Doming sa naman nga kampiyon nga kompuso. Thank you so much, kids. Panto, wonderful son. Ay, Silis Puod, Silis, ano ras na ta? Silis B. Puod, happy birthday sa tatlong kamanghod makaron. Benzin Puod, ag Francis Puod, ag Ching Ching Puod makaron. Una sa bagong baryo. Wow, happy birthday, kid, ha? Kinyo. Bagong baryo.
2: Happy birthday!
1: Aga kay Kirby Fernandez, good evening sa atot pati sa Fernandez family sa Lanabo Norte, Pakantalang, It Bakiro, Aglarawang, Kupas. Aglin Taladad, Aguelo, Bana, Tatay Doming. Kay Don Dong Ski, Naigi, Idol pa, shout out. Joseph Navas, Nama, sa atot lang, Katodong Lopel. Do, Nama family, iya sa Barangay Panipiason. Sige, thank you so much, ha? Dasuntan, sinong Lar? Sa naman nga harana, ano'y ratusada mo?

0: Ay, tamyabon pa.
1: Tamyo wili na no si Ma'am Beth. Ma'am Beth.
0: Uh-huh.
1: Nasa Germany, ma'am, may yung truadlaw na nakimo, no? Ag sa liso, sa malinaw, manhanit, no? Ay, ruwil ng mga katiyuan. Katiyan, nagkalulahan, no? Ngayong gabi lang kinyo na Maria.
0: Mm.
1: Ag sa Minaman, ay rin siya ng mga katiyuan, nagkatiyan, di una kumupag.
0: Sa Bilibor.
1: Ay, lugod yung mga pinagkakilaga.
0: Oh, ready, ma'am.
1: Ag nasa Makato Market. Mm. Sa Makato, itindahan, no?
0: Oo.
1: Gabaligya, it, mga tinuanon.
0: Mm.
1: Suga, mayong gabi lang kinyo na, Mare.
0: Eh, maagi ako na sa Blangad daw. Pagdaga ako't basket. Oh. Tinog ang pamatid kong puso sa bilog ng bangos. Pabu siguro pa Nobel lang iuli kon. Ano na, listener kat kong puso sa bilog ng limango. Ah, Jeffrey Buhaki, uwi ka, doyon ro, kanta ni tatay ang nahidlaw na mga komposo. Ag-urig nga komposo idol, katimpo nga di battery pa yung do radio, kag do gahapa sa sagog. What a wonderful sound doyon ta, tatay Duming. Dong Ski Naigi, idol, shoutout lang kami iya sa Lipotos naman siya. Gapin na mati. Kimo, salamat. Shoutout lang Asyong family, Naigi family. Napasaot ako sa kanta mo, paring Larry. Halin kay paring Carding. Aghalap bira, no? Salito Darunday. Good evening, idol. God bless. Ralph Mandin, sabayan mo, idol Lubil. Second voice, nami pamatian kong may second voice. Ay, God damn. Yan, eh, kumaan kung amat man, bro. Sama lang, ito nga rin, ano ah, lingaw-lingaw. Salamat sa Abogay Dolares sa pagtamyo. Haling kay Ma'am Eliza. Nang Ben Quaterno, good evening, idol. Shoutout lang sa Dalida Quaterno, Loki, Jaden, Diane, Chatlin, Gay-Gay, Brian, JD, Itora, Quaterno, Pin, Tugna, family from Manila. Haling kay Nang Ben, Itora, Quaterno. Banate, Logoy, ano, ratsada mo?
2: Tungaw.
0: Tungaw, sige, tungaw ko no para kay sa mga taga-kanil na, Victorao.

0: Sige, tamiyamon pa.
1: Victor raw to sa ano, Bondiria.
0: Yan eh, man preto kita na tungaw. Sige. Tungaw karon. So good yan eh yung abdog. Eggs karon, usa dito mo.
1: Ay na sa Bondiria. Gini na season sa may payapay. Hindi ay dapat pumapit na. Para una, yung panday, si halipat yung kay mga panikaryo sa may payapay ah. Kay si Darwin ngili di mo na sa bana. Bye bye.
0: German mo
1: atonya amigor
0: na sige oi na sige sige so much sa data logs eh na mic niya pa ko eh balik na okay din na kita salamat kuno idolary good evening kinyo bet sa atam yo okay ilabas anay kami mga lords sige ma'am Melissa take your time Albert Galos mayong gabi ilang tanan nga pamati sa imos asuki kami inyong programa. Na kay Sir Bong Swalog sa mano, kay Lods, din ka na, sa miyag-aw ka na, medayad nga gabi da sa imo, da kay Mrs. Muda. Mayong gabi ilang tanan nga pamati kita sa imos, suki kita kami i-programa. God bless. Aba, taga imos pa ron ha, Albert Galos, thank you gida. Si Lesbi Puod, pakigreet man, postrioso, Puod family sa bagong baryo, ag happy birthday lang sa tatlong kamanghod. Bensin ag Francis ag Ching Ching. Sinag thank you gida sa nagalab for me kamon sa nagapadagat sendid love. Thank you gida. Nagashare man, pakishare nyo man mga lords sa ato nga FB program. Todo kang puso. Salamat gida sa nagashare-share for me. Lani Flaviano, pakishadot lang Crispino family o nasa barangay Ibao Leso. Gabikid kay Sir Crispino nga naga ano to? Tinagapok kita do kung puso ba wa. Kagantahon kita ni Tatay Ron bro kanamiton kung may tuba sumsuman na inihaw nga pantat o oh, gani man. walang kupas tayo logoy ah haling kay Paricarting Toto Gerald Jordan basadot lang idol sa Crispino Labariti Jordan family from Ibaleso pinamati git habang gatagay tagay tanduay sige pero Noel hanutin mo na. Init na ka muna ka mga pikano ho. Dato sa tangkihan ba? Bagus ni Gabong ka ng mga radyo to. Para ginsa naga tawuhan na. Inong dudoy ho nga sige tagay at lapat to. Drink mo direct lihay. Basi mahugok ka mo sa tangki na. Oh, balbal. Init tubig kay mga pikita. Malamig ang panahon kay maulanon nga hapon na gabi.

0: Hapuna damugit yapun bisita damugahulat magtimplay nung kapi walay ni
1: Panigin
0: liyo ko si tatay.
2: Dapat labaw na dika, balikarteng.
0: Sige ni
1: Yaku!

0: malaw.
1: Ay, malaw ay ka. Pahira, pahira.
2: Thank you. Nasa Mubo. Kanday nung dilo, no? Sa Masangya family. Kay nung boy. Sa igiban family, no? Kay Prinone, Carmen, Joy Joy, nasa Tinigaw. Kay nung Solina, no? Sa Maliasinto, kay Guillermo Sabuna, Dabdan Tapis. Kay Toto Art Biray, kay Pahali Di Tomas, ng Inday, no? Kay Prilina Barra, Nonoy Ambito, kay Ruel Aileen Patron, kay Pagbububoy sa Balero, nung Romeo Pilanario, kay Ricardo Ding Inohalis, nung Johnny Fernandez, kay Lucero, no? Kay Richard Apolinario, nasa Mubo. Kay Arthur Imok Fernandez, kay Boni, no? Tigayon, kay Johnny Bertonio, kay Pre Ibong Gregorio, Gimoro Pamili, kay Juri Belinda, kay Pre Jomer Sotantino, kay Pre Elmar Navarra, Pre Giovanni Balbino, kay Rapi Sabiaga, kay Pre Edwin Villanueva, Ma'am Maria Sabuano, kay Lando de Felix, no, Jonalyn, na kay sa nasa Banaymanay, no, nasa man kay Jilly de Felix, kay Aying, no, Marlene, kay Katunang, no, kay Nungboy naman sa Kwan, kay Sir Lods Tyron, no, Kaladro, ina sa kabataan mo ito, Sir, walang gabi Emanuel Aquimo, kanday kanyang ano, Nanay Mili, Valencia, kay Kusalo, Valencia, kay Gomer, no, Valencia Sakid, kay Paul Iban, Shin, kay Bibi Kali, no?
1: Bibi
2: Kali. Arbog manami yung Halin Kai, Maring Joan Balinsa, kay Paring Robin de Asis, no? Balikat ng Gaumagang. Kay Ma'am Elizabeth, nasa Germany. Ma'am, lagabi yun na timo. Ayang kay Jason Dumang Dumalanta.
1: Okay. Kaysa mas, sarap pa.
2: Kay Richard. Paring Richard lang, una.
1: Richard.
2: Agustino, sa imong magropo lang, pre. Lagabi, ah. Thank you.
1: So mas ay pare no well. Oh, thank you so much man no kay paki op ay pare ang imo. Kina kay series tracking no, thank you so much kay series litulin kamo mag-hire tracking ito nga sa series tracking. Nasa may sitlibtong istansya may 6 wheeler 10 wheeler prime mover nga hiring for hire. Pwede kamo ka text sa 0918451586. Thank you so much paring series kinaman sa DNJ Bikiri. Thank you so much gid kay Dong Darwin ng Marlin Dimo sa may Baybay Andagaw. Nakamu maghapit munay tinapay hugom pagang tinapay na nasa DNG Bakery o naman is by ng Marlin at nung Darwin Dimo sa mga baker na sa mga unga na tantanan medayin nga overall kayo tantanan medayin nga pagpamati agin na kaman sa nyo Buswang nakamu hapit ita inyo nga pagpamahaw man pang merienda sa Bambi's Bakery o naman is by ng linya nung si Sar Figueroa na kanang lirna na ng Lina Gallego ng Rose. Agi naman kay nung Nuno Binungguhan. Agi na kay nung Isot, no? Agay nung Ronnie Maatubang sa ina sa may Laserna. Nagpamati kita ko nung every Sunday. Thank you so much. Agi naman kay nang Elsa, no? Anabor Bilyante, no? Sana nga unga. Beda sa pamilya na medin nga magabi ila. Ang kamo man magrintay at kampiyon nga video okay. Nasa Makato. Adong kamo sa Jake's Video Kerental. Namtang sa kabatang Makato. Onan managed by Engineer Jake Taladro, siyempre sa anang man nga gwapuhon nga father kay Lord Styron Taladro, no? Pwede ka mo ka-text sa nakaran nga sa numero 0920-89-13748. Kung kuha ka mo sa lamisa o bangko, may andaman ka nga available na ka mo mag-inquire sa Jake's Rental Video. Okay. Kung ka mo man pagwapo mo pagwapa, doon sa Katkat Aglores Barbershop na hamtang sa Makato Public Market na kamo magpahit inyo mga bungot na bungot kita. Agi naman sa AAA&G Wholesale and Retail sa klaseng tugbungan.

Thank you so much, Git, sa Triple ANG, no? May grocery shop things, may bugas, mantika, sukal, 10 for rent, nasaring nga classic bugas, and then managed by Miga Jolene, Migo Arlie, Arilatan. Thank you so much, Danay Glinda, may dahil nga gabi, Tatay Roger, kay nang Ami Una, kay nang Andres, nang Teresita, nung Aaron, kita bera, sa tanod na, Pilipi, Residor, at kay Tony Quadrante. Miguel Garel Barado, thank you so much, Ganda, atong kapagwapo ka aton, for me, no, sa aton karang nga pag, pagpanood daw dapat guwapo kita para Noel, di ba? Ginaahit naahit ato gahiton. Nasunta si Ate Mel din na siya pasok. Di na sila tinutugan din dasong kaina sa Ate Mel na galit, no? Sa doot kay sa umano, no? Kay parang Clito Bonifacio, Melina Vidal Ibalar, hello sir, nakaabot kamo iya sa May La Union, nakapalo man ako kinyo. Aba, thank you so much sa Ma'am Elena. Ang Mark Tiopes, sa tatang kay Rinil Tiumpo, ang Mika Tiumpo iya sa Barangay Tamalagon, Tagaytay. Adlaw-adlaw, git gapamati. Ini tutubi tay Lugoy. Tubig hay mga api kita. Halin kay Parecarding. Sige, monitor. Idnalin Dolinog Nama, good evening. Idol Pagditman, no, family Nama, iya sa Estansya Kalibo, Nanay Roseline, ag kay Tatay Efren Nama, nga pirmigid ka pinamati, todo kong busutanan nga Nama family una sa Puyang Libakaw. Ina kay Jobit, no, sa Baliro ka pamati man. Ay parang Giovanni, parang Giovanni, nung Giovanni, ampod, no, kay Romel Silvano, kay ng Ilma, Mary Ilma una. Kay Akol Nori, nagpamati, yes, tanan yung mga kapura na. Kaday akol nuno, no? Kaday nung ilasis. Tanan yung mga, ano, overall na laki. Adam mo, manbay ka mo. Di nang kumatag siyang bilog. Maluoy. Paul Taiko, good evening. Idol of Bell. 18, mag-treatment kami iya sa Mantigib Makato. Kapamati kita. Kada Domingo request lang, Idol. Kay Idol Bulano. Iwag ka na si Bulano. Ay, nang Melrose lang ron. Ito ka Makato, manda. Edgar Taburda, boss, pabati sa akong gumankon. Uwa kita kalipat, Kimo kong Domingo. Gapamati it composo Jimil Trakinya iya sa Ibaw. Aba, good evening sa mga taga Ibaw. Sir Lebel, good evening. Bliar Wilbranes, shoutout lang sa Cloudy de la Vega, Bakan Bukid, sa among Papa Boy. Bliar Wil naga, kiay-kiay yun, kaina pa. Aba, sige. Shoutout lang ano kay Tagoy una sa Tigayon. Abogin nga sa Yamat, Marinoel, greetings sa lang kay Parekardi. Mga galing na iba, kantahon tanay si Timel. Ano yung ratsada mo, Ate Mel? Makahilig pamilya ko, no? Good evening sa Sipak Malinaw. At si Duming Joan, at si Nanay Angging, at si Lito, at Nang Nining. Kaya pinamati ka na, Domingo. Halin kay Ining. Sige, ito naman, diba? Anot, Ate Mel? My Pledge of Love.

0: Kay Ante Muding, no? Andrade, o nasa Mantigay, good evening. Kay Ante Ali Hunggayo. Kay Marlo Hunggayo, at kay Ma'am Phil Andrade, kay Nung Salsing. Una ko noon sa balkon, imoga, pinamati ba? Sa radyo. Good evening kayo tanan, kay una sa Poblasyon Makato, kay Sir Anthony Baliok. Agsaan na nga nanay, nga gapi na mati, get ko no.
1: Gapi na mati.
0: Kada Domingo. Sa karugdog no, kay Mudoy, at kay Putoy.
1: Putoy!
0: Kay Prado, kay Randy Di Mateo, kay Ina Tesoro. Ay, sa Tesoro, kay Mako Tesoro, kay Auntie Merlinda, kay Auntie Lola, may dad niya gabi. Kay Auntie Bibi, o na, no? Kay Auntie Nabilia, good evening.
1: Aha.
0: Dahil Uncle Boy, gatsa na sa Katibiyugan, kay nung Fillmore ibabaw, kay nang Rime ibabaw, kay Fini, no? Ano nga, unga?
1: What, Dayom?
0: Una sa... Anong tulang sa banga? Kay Ma'am Ninia La Chica, kay Toto Paul Dihuan, kay Naida Dihuan, kay Ma'am Molina, no? Kay Ma'am Rosario Molina, kay Sir Felix Tumasar, kay Sir R. Jesuknet, kay Sir Dinis. Kay nang Nora Gonzales, o na, no, kay nung Joel Gonzales.
1: Nora!
0: Good evening,
1: Nora. Yeah, dabaling ka na.
0: Kay Michelle Sousa, kay Dudu. Pido Sousa, o na sa Balite. Nasa Kabatanga, kay Lorita Takod, kay Miralyn Matubang, at sa Tanan-Tanan man, o na, gamon ito.
1: Bata to ni, nang...
0: Kay Vivian Banjula, o na sa Uli Plains, kay nung Eduardo Mundia. Kay Capramil Pilayo, kay sis Beulie Pilayo, o na sa Bye Bye Makato, kay Anting Mila, na sa... Alibagon, good evening kayo tanan-tanan.
1: Kasamaan sa Atimel, ag sa Dotman kay Beverly Inel, sa Oman, good evening kayo sa Dotman, ano, Ganatuan, Madalag, family, ni family, Nil family, ag kay pati kay Kulot Namon. Sir Gardo Sabal, Ma'am Sabal, good evening sa Oman, no? Kay Junel Salvador, good evening, ito kaman kami, Gatagay, it doay, ya kami kay Uncle Robert, kagapit, ni Uncle Bugo, request lang uhaw pagpalang kakanta ko kay Ina, greetings idol sa barangay Mabilo, New Was hindi lang pagpamati kinyo hapon kinyo, request lang sa dalam sa kayang lawan, kantanta man doon ang mga nangana aling kay Lumiwang by, ano, Bawang sige ah nasunta lang si babe, shoutout lang kami sa Ogsib Libakaw, greet ko lang pag Papa Rumi Nagamos, always good nga pinamati, Gloria Navarro, shoutout lang sa Pulo Banga, Gloria Navarro. Good evening idol, shoutout lang sa Morales idol sa mga Kinisyo Arroyo family, haling kay Harvey Kinisyo Arroyo. Request to Ransoy, kay Logoy na patirata. Shoutout lang sa hapon, kay hapon, birthday na kahapon. Aglay, si hapon, birthday na kahapon. Ha? Terrible mo nga, ano ba? Aha, kay Rony Palomata, shoutout lang sa Nabo Norte, si Edgar Escamilla, tagay it. Doay haling kay Inor Palomata. Good evening, happy Sunday. Johnson Salazar de la Cruz. Easy naman, shout out. Barangay Uyang, sa Nama Family, sa Bino Bliorente, Kokoy, Arias Family. Salamat, kid, sa pagbasa haling kay Easy Nama Junior. Watching live, Rekasa, Jonalin, kay Jocelyn Jain, kay Rony Palomata, shout lang, sa Linabon Norte, iya sa Barbecuehan. Gatagay, tagay, tanduay. Good evening, kinyo na ahling kay Jocelyn Jaino Nazareno, kay Ricky Quaris Valderrama. Good evening, idol watching from San Andres. Aha, San Andres sa Bukid. Apa, maroon tako kayo. Gata, mamati kaya po niya. Sige. Ano, babe, sa ratsada mo, ano ganit, kantahon mo?
2: Martir.
1: Martir, para sa nag-request kay Claire, ang satanahan niya mga martir sa paghigugma. Ara na, balbala.

0: edad ko.
1: Ayun, ayos. Ayos kayo. Kay kayo.
0: Martir. Oh, mahilig magmapamartir.
1: Sige, tamiyawon ka pa.
0: Awa, gan. Para kandatanan to.
1: Sige. Sige, Michael Agustino, kay Uncle Dinsel, pa idol, shout out. Panit, panit. Lawa entry para Noel, request mo taton mga amigo na sa katangkihan. Sarot lang, sa request lang sa mga pugnawa ang langit. Sarot lang kay mga tiga, Tiga Family, Todo Basco, kita konoro andang monitor bang ni Claudie. Shout out lang kay Papa, Claudio de la Vega, thanks from Lierwell Brothers.

Okay, shout out man kay Paring Puto Taharan ina sa Kabatanga, kay nang Marlin Taharan, kay Yohinyo Malandak, agina kay Diljan Ino no, kay Junior Ino, shout out. Great naman sa Iloilo no, Gatagay. Kay si Jopel Romel ag si Radin Meron Meron email ag Alex Ginibak Ginibik ag una sa Mercedes madalag nga kapamatik sa aton. Di na si ano Ate Mel Rumba Bumba na kita. ginaman kanday ano no si Masangya no Junjun Masangya kay Arabal ina inaman kay nang Virgin Naral kay nang George Naral gina kay sino pa ni kay Yeva no inaman kay Chandong kay Calixto Tres Balias pidayon nga pag pamati ginaman sa mga taga ABHS no kay Mini Medina kay Josely Asalasara kay Rina Jane Octavio tingga pamati gid ginaman sa Butungan no sa kay George Bintora Jilly Bintora sa Butungan din na si Ate Mel sarod lang kay Unil De La Cruz and family Minard De La Cruz mga gwapuhon nga loyal kita may mag-umbra at bintana na kay Joma at kay Lloyd no sa pagpanamiyaw halin kay Tyle Lugoy sige aha aga sa ato man karang nga mga tagpulamati no sa man ba gapamati man si Michael Agustino shoutout lang kay Tony at kay Marnie ang taga Lalabatan aga shoutout pagin kay Rumi Autensia sa Laserna Idon at kay Desirel Jordan shoutout lang sa mga yes taga Baliti Antonio Mista shoutout man kas lubi pamilya kong asawa ko nga mga ikawalo family Darwin Plana shoutout lang yes sa pulo no New Washington katanaw kami ay live makaroon kay ibahan do akong asawa si Julian Agnanay Iding si Bayaw Josilito sige di na sila pasok na balbal Marilo oi sa Rotman ina sa Roman no sa mga pagpalamati ina sa may oksip libaka no sa mga sausa family ag tanan na ng mga itora family no sa mga kapura na nasa boundary ah. Na kanang liyang mga no kaday ng Marilo tanan una ang nagapamati sa inyo da maayong gab ilang aha ang sarot man sa kay Dila Viga Cloudy shout out ina sa mga katangkihan no good evening nagapamati sa atun okay sige ha rumba na. Hindi pa yung tinawag ko kay Bibs. Bungol. Ay, sarot man sa man, no? Kay, kay, Anasario, no? Kay, ng Mary Jane Anasario. At sa aton nga, mga pakaisahan na sa man, no? Nasa, Mahanlot Capiz. Sige, balbal, Latimel. Tira. Boxina, boxina.

0: mai la cathedral.
1: Mere perdi Plaza Israel sa danza, kanya lang ay bi ang malinaw ng Plaza Israel family. Nanay dang dan, tapi nono ay kapalian at mamabelya. Ang pricey na pinigil ng kaputo sa TV. Wow.

rin sa San Vicente, Meribel de Plan sa Israel. Mayat ko na sa maot, hampa ni nanay, dyan lang. Nisan is Betty, bye! Martyr sa pag-ibig. Kaya niya ko, shoutout dyan. Ay, good luck everyone, halika Ricardo.

Channel 4, na nagpamantaw kita sa inyo. Labing kay Tatay Johnson. Ako ni Kahilo, thank

0: Ako nga ba ang katon sa tungasang dalanon? Ako may nasugata, babaeng siksihon. Nagsilig pa siya, naluyang sa ako. Nagungag isa ba at akong panundumon? Mabutay man gali, babaeng piliton. Nga hindi man ana sa imo magkaton. Ipangita lang sa mga kalanon. Nakaon ko ay hanggang hindi nga kauyon. Tira!
1: Ako magnobya, Belion ko simple lowas nga mabuhay.
0: Irolita, Elizardo, tayo
1: hindi sa kuwan kwarta.
0: Shout out!
1: Kung ako magnobya,
0: Belion ko papa
1: lowas nga mabuhay.
0: Yes, sa barangay Dumga, nagpapamanto sa TV.

0: ka may harana pakitakot
1: tayo dami kong puso pa
0: dami kong puso may harana pa kompleto sa ikanos at isaman sa itong mga viewers mga nagpalamati okay up na pre mo nga ano pinata na nagpalamati sige mano isa pa kula lang na sa itong nagpalamati nga nagtutok nag standby sa itong pagaratsada. Oh, thank you so much again sa nag-share for me, nag-like, nag-padat mensahe kay Emilyn Grace sa Anuevo. Sukgang, good evening. Thank you kuno kay G Tibos Pano sa tat lang lahat ng nanonood sa Pano Tibos family sa Tumbagahan family. Great pagid kuno habol iya sa Katiklan Airport especially sa akon nga kaibahan, masatang kay Inara, tagay habang nga pamantaw sa TV. Tatay Gerson Agbuni Kahelo. Ang inaman kay Nong Darwin Plana, salamat mga idol. Ang inaman kay Teodoro Ibadit, habol-habol. Thank you so much sa pag-habol sa aton karang pag-aratsada. Huwag ito toras sa aton nga pag-pangalagan. Nagsanday man kita magkalilita. Thank you again sa series tracking. Kay Bosiris dito rin, salamat man sa Bambis Bikiri, Kanang Lini, at sa DLG Bikiri. Nung Darwin, ang Marlene Dimo, sa Bambis Bikiri, Kanang Cesar, no? Thank you so much, Nang Lini. Again naman sa AAA and G Wholesale and Retail, no? Kay Miga Jerlyn Migo Arley, Relator. Thank you man, no? Sa Tugra. Yeah, kay Amigo Gary Alvarado, thank you so much. Again naman sa Jake's Bijoke Rental. Kay Amigong Jake. Engineer Jake Taladro, kay Lord Styron Taladro, thank you so much. Again naman, kay Nung Dodoy Mansayon sa mga grupo na una, medahit nga gabi, thank you so much, kid. Next time kita, next Sunday, magkalilita, same time, same station, with katudong John Albert, John Albert, katudong Ding Dong, Rubiso na, looy ka man. Ako naman si katudong Lobel, pahabol pagin ko, no? Good evening, pamati, ako iya sa naman siya, kay Teodoro Ibadlit, no? Sige, thank you so much, kid. Ako sa Katodong Lobel Quarry, ito ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: TDX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5 Radyo Todo,
3: ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Lo son Visayas Mindanao, Banwat Galibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes, June 15, 2026, raya ro ikatlong Lunes para sa bugan ita Hulyo dagong 2026. Nagapaabot kita banwa ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyon na aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, ha, mga linibo-libo nga mga followers, supporters, ay bukon yamang itiya sa Luzon, Visayas, Mindanao, kundi pati mando aton nga mga kaigmang huran abroad, ah, nga nagapalo, nagasubaybay, ag nagamonitor, nagapamati, gidkaton adlaw-adlaw, ay ginatamyaw manaton it maayad-ayad gid nga agahon. Siyempre, ay agahon iya makaron. Alas 5.20 yun, ita agahon, Philippine Standard Time. Depende, ha, kung anong oras matarito kanda sa abroad, no? Basta tro importante, ay ginatamyaw naton it maayad-ayad gid nga agahon. Gani inaayamang kamo, ha? Ay iyaman ako para sa paghatod it mga mainit ag nagabaga nga mga balita, impormasyon na inyo gid nga ginahugat-hugat ag ginabantayan. Siyempre sa kabilugan it aton karanga pag ililimaw, pag ibhan kita o aton nga mga katodo patrol reporters, kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para yamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatina. Kamusta ro aton yung mga tricycle driver? Ay balik klase yun? Balik eskwela?

0: nami yun bagaro igo kon amat nakapupal doon baga kita ay abo yung pasahero mauman sa mga multicab ag mga jeepney, no? Kahalin sa iba't ibang mga banwa, probinsya, siya sa Aklan ag sa Islat Panay. May klase, ha? Gani pukawon ta. Waton niya mga chikiting nga naga panami pa ita pabukot ithabol nga naga panami pa ithugagok. Abi, bangon yun. Ay basi kon malate ka mo. Iadlawan ka mo. Or basi hi absinan ka mo. Inyo karanga mga ma'am ko, inyo karanga mga sir. Ayun ko nga sa una, excited nga excited. Araw aton niya mga chikiting. Nga magbangon itimprano, magpaligos, magilis, magkaon, magbit-bit itbagon, ag magpanaw sa tagsa-tagsa nanda ka mga eskwelahan. Ani ay amat-amat yun ka mo. May tamang-tama gidro oraso. Nga makabulig-bulig pa ka mo sa pagkino. Sa inyong sugod, agawa it inyo karang panimagay. Sa aton niya mga chikiting, ha? May klase, may klase. At syempre sa aton niya mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, mga tito, tita, ati kuya, may opisina. Ani ay likawan naton, ha, nga malate kita. Agod na manami mando aton nga record. Manami mando aton nga performance. Confirm kitang on time. Magsugod sa eskwelahan ag magsugod sa opisina. Kamusta ro aton nga mga taga temporary public market? Abon daro isda? Or karni sa gihapon uwa nagabahar? Permi nga nagabahar? Doon na ay manindahan kita with the katodong John na Kabisilya, no? I-plastar ang isugid na katon. Kung ano ro pwede mabakay ang barato. Kahapon nakabakay kami ni Kagawad Itaginto. Kont at bugawan, ha? Daya ba yung ginatawag nandang bangudlong? Salay-salay. Pag-ungdong ka, nagakidnat, nagakindat pa. 150 kilo. Pero kahapon, abundaro daay nga bantagaan. Pero ginahambang natin ang ginatawag nga daay, ay tagdayang maintok ron. Maintok nga mga bantagaan. Pero dakop kahapon, iya sa may area itapuok ko. Ay may kakilaga kita nga nag-awhag katon kahapon samta nag-walking-walking kami ni Kagawad nga manapod abo manaro dakop nga daay nga bantagaan, ho. Ay makon pasinsya gid ay uwa ako ita daga, ha, may baril walang bala. Baga, una ra atong gawas pero uwa kita kwarta. Ay haaywan dito sa atong taraktara. Ay kasarangan abit yayo. Ikara banda sa may Beach Boys. Iyat asa kaano king aywan taro atong taraktarak. Ayang-ayang nga daya ganon tapato ag bumalik. Ayad kong hiabutan pa natin. Ay Rosina, ba't ko lang sige lang, ah? Ka-walking pa ako. Pero ikto man do atong buot ron.
1: Walang boses.
0: Ay kukan o nga to, no? Nga mga dinomingo. Ay kabaratuhon kita.
1: Kasi ito, Lord.
0: Siguro mabuong mo't mga 2:30.
1: Siya papayag na maging.
0: Basi kung mayad pa istorya, mga 2:20. Ay ruandang kiniwa, 2:50.
1: Tama, walang mataas.
0: Samantala kung iya sa tindahan doon, ga sobra 300. Ani abo ro diferensya. Kung may wawart yang kita o kung may dagang kitang bala. Aro ito hagang baunong may baril walang bala. Kumbaga, nandyan ang katawan pero wala namang bit-bit na pera. Sige, ay basta may akon man kahapon ah. Kayang ginatawag nga ng bangudlong ang salay-salay. So, kamusta ro aton nga tindahan ha? Abunda ba garo isda? Abo kita't mabakal? Standby ka po sa report ni Katodong Jun. Direkta sa aton nga may temporary public market. Ay sa mga hindi magbuhay, manindahan kita. Pagkatapos itapanindahan namo ni Katodong Jun, ay ma-proceed rayon nimo sa hospital. Pinaagi sa anang paghatodman it nagabaga nga mga hospital report. Mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karang nga bagay pabungan sa nakataliwan nga 24 oras. Standby man sa report direkta sa may primero distrito o aton nga probinsya Itaklan. Report ni Katodong Rinald Banjola, mga balitang pulis. Siyempre, report man ni Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta mataas sa may segundo distrito o aton nga probinsya Itaklan. Mga nagapanguna at mga nagabaga man nga mga balitang pulis. Standby patrol ha, standby all unit. Standby Katodong Rolly Boy. Standby Katodong Rinald Banjola. Standby Katodong John Cabicilla. Aba, hayro aton nga pag-asa ho hay naka-standby ko. Ano kuno si Francisco nga ra? Raya ro ginatawag naton nga naispatan nga magain nga panyempo. Sa litrang iputa kita ha, mga katuto ay i-check natin doon. Kamusta huntaro dayagan itapanyempo ha? Kahapon ma-share man yan ikunta kami ni Kagawad ag mag-walking-walking pagid sa Puok Kajitipon. Ay abaw ay kat nag-preparar kami mga pasado alas 5 ay umusawak tayo ugan. May paaman paabing kilat ag dagugdog. Ag anong oras yuta naghugaw mga katuto? Ayuwa, ta kami madayon doon ay. Kaya manmanang magsugay-sugay kita, mga nikagawan. I-check abin naton kung may bagyo. Ag anoro dahilan. Pag-ugan nga to kahapon. Ito bagahay, epekto to ita hanging habagat. O epekto ra to it iba nga mga weather disturbances. O si Katodong at Chinel Dominguez naka-standby goon. Radyo Todo Live Report! Report! Para sa kompletos rekados nga balita, Katodong Chinel, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes 15, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Yes po, nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan, pero yung nararanasan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating monsoon break, kung saan walang direktang epekto itong southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil panahon pa rin po tayo ng tag-ulan, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad ng malalakas na pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, tulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 37 degrees Celsius. Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agot ang temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Radyo Todo Live Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Ruaton nga Pag-asa Weather Specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Good news, aman. Ay, uwa man gali si Francisco nga to. Uwa man gali ita kung nanong magain niya panyempo, no? Maguwas yamang sa rayang Easterless. Raya ro panyempo nga sala sa init, sala sa lamig. Hindi matangani man kita karahingawa, haman. Ay, sanay yun kita kung mga nasa binit kat baybay nag-a-star, magapit ka sa baybayon. Raya ro panyempo nga golpe yamang nga nagatumpok ro maitom nga gayum. A golpe yamang nga magayum. Sa prente it kagagawran, no? Sa may nasidlangan, sa naamihan, iya sa may timog, no? Depende kung siin, pwede man iya sa nabagatnan, agi iya sa may area kung siin nagagawa ro kagabkab, ang mga katudo, no? Gulpi imaron maitom, magpinangilat, ag magdagugdog, may mainit-init, ag magamig nga hangin, ag gulpi rayon nga patugpa ro kasarangan, hasta mabaskog nga pag-ugan mga katudo. So royon imaw ha, kumbaga daw pugada, no? Royon do ginahambay kun amat nga localized thunderstorm rayang Easterless mat a ay naga-origin da sa dagat Pasipiko nga nagatauman it pag-ugan-ugan nga may dayang hangin, ha? Mainit ag magamig ang panyempo mga katudo nga ni indi kamo hingawa. Ay ron nagasugod abidayon sa inyong piniino, nano manara may bagyo, nano manara may low pressure. Abi ko nga ni, may na-intercept abi kita sa Sangka Weather System Bureau, no? Nga may ginabantayan ang magain nga panyimpo. Kung in kaso man na pagahingaganan mo nga si Francisco, no? Pero according kay Katodong Chanel, wala po. Wasanat may naispatan sa sugod ag sagwa or sa sugod ag sagwa ita Philippine Area of Responsibility.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Matyag nyo man, nakita nyo man nga mabasa-basa pa, no? Akita nyo ro atong ugsaran do palibot, no? Ro mga karsada sa mga naga-jogging ag mga naga-walking, no? Kita nyo ro basa, bangod nga ni kupag ugan-ugan kabiihas na kainang ra itanagob.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Manamyaw anay kita ha. Good morning anay kay Rosario Yekla Matera ha. Permi natong suki ra. Pati man si kagawad Michael Villanueva Solina, no? It's another manic Monday. Tama. Kay Ray Buntogon ha. Kay Eric Nazario mga suki naton. Kay Leo Laos Bautista, no? Mabuhay ko noro mga aklanon halin sa Santo Niño, Binan City. Ayan, siin ba yung lugar dahi? Sa Abro daw, iya sa Pilipinas. Kay Marita Silvestre Almiro, ha? Good morning. Kay Toto Magno Gonzales, no? Ina sa Takas. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon ay nagasigabong kono kita rito sa Takas, no? Bukon arot sa ERC or sa BGMP nga Takas, ha? Kundi sityo ron sa may barangay Mabilo. May Takas, abi kami rito, may Tabok pa eh. Oh. May Pudlon, may Altamarian, may Pangpang Village. Kasi pero aton niya, Sintro Proper. Ayan, doyon doon, doon nagkakomponim at sa ano malangman kami ka mga purok.
3: komentaristang walang sinasalto.
0: Good morning kay Maribel C. Chanco Ramos, kay Eli Nazarita, kay Maribi Iringan, at kay Marilyn Sacarias Igat, kay Leopoldo de la Cruz, kay Herbacio M. Duran, ha, Junior, kay Ramon Sapico, ha, ina sa Talavera, Nueva Ecija, no? Kay Salome Solina Sorilla Villanueva, at kay Jomari Nerha, no? From Caloocan, pero ginapatamyaw na rin mga taga-Balaktasan, Madalag Akla.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Good morning man kay Karen Mayor, nga nagapog pangapigon makaron, kay Efren Igtanlok, no? Kay Juan Berriones, ginapatamyaw na. Roan ang mga pamilya sa Naluok sa Vega, kay Nanay Jose Berriones, at kay Tatay Wilfredo Berriones. Aga ginapatamyaw naman doan ang unga nga naga-birthday. Ah, baka hapon kay Samantha Nicole Briones, no? Aga una man sa housing ita Barangay Briones nga naga-sigabong man kuno ruaton karanga programa. Kay Ristelin aga Binje Rotolo ina sa Minaleso, ha? Kay Midelin Abilyami, no? Una sa Arcanel Sorbalite, ha? Kamusta? Kay Maki Igtanlok, ha? Kay Jonah Okindo de los Reyes, no? Kay Chris Gold Mendez, ayan, nga naga-monitor man. Kay GR Pasilan Sonyo, ha? Kinapatamyaw na. Ro mga taga-Alfonso 12 Libacao, kay Tatay Larry Sonyo, at kay Nanay Mary Ann Pasilan. At saan na nga mga magugang kuno nga sanday, Geraldine J. Ann, Jason Gisa Jimboy. Ag samanghod na nga si Jane Marcris, ha? Johnny, okay, salamat gid ko, no. Ag kama naman, no, sa taga Guardian Family, ha? Ina sa GMA Ganap, no? Makiling Association Incorporation. Kay Maritel Obligar, ag kay Chelly Timpurasa, ha? Nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpakalat.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Inaman sa Barangay Mabilo Kalibo, ha, kay Mr. Hel Regalado at kay Kagawad Inday. Ayan, ay ginapatamyaw na gitpermi nga kabay pamana nga una sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, roan ng mga sinakpan ina sa Barangay Mabilo Kalibo, ha. Good morning kay Nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga, kay Nung Muli, ha. Agi naman kay Nung Dolpo Morado, agi natamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya kahon. Kay Nung Merlin, ha, suki naton hindi pwedeng hilipatan tara. Ay basi kun hilipatan naman nga buksan doan ang radyo kadagahon, kun hilipatan ta asanda nga tamyawon ni Nang Julian Rilo. Amang nagaagi pa yung abi kita kainan, nagasunata, ay nagapamati yun. Tapos hilipatan mo pamana kami. Basta hilipatan lang naman magbukas si radio ka rin. Di ba yan kay Inong Nono at kay Nang Pini Magno, no? Kita ro ginahimo nga alarm clock. Kita ro ginahimo nga vitamins. Ayan, enerhiya, no? Samtang nagagugo imaw ko anang labada sa anang washing machine. Ayan. Maayad-ayad gid nga agahon. Ayan. Ag siyempre ina sa mga taga Briones Housing, ha, good morning. Sa mga taga Barangay Tambak, New Washington, ha, maayad-ayad gid niya gaon sa Quintana, Rentillo, ag Magno Family. Ayan. Sa mga taga Istansya, ha, sa Team Boboy sa Buko, ha, nga nag-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad, aba, himasadya kung naro opening kahapon ita pa basketball.
3: Berwada.
0: Sugid ka kon, ha? Ay una konro team sa Buko. Una mando team militar, una mando team Junjun Fernandez. Ay med matarumauro ni ron. Pagkagasugot yang kamo ay rutawo matakantigo karon magpili kinyo kon sino mataro andang napusuan, ag sino mataro andang butuhan pagabot ita barangay election, di ba?
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Bayad nga serbisyo, no, ag indi kaplastikan.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Wa man ako at ibang nakikita kinyo ng di random nga magserbisyo sa inyo karanga barangay. Ha, di ba? Sa mga taga Sitio Libtong, ha, good morning. Sa mga taga barangay
3: Berwada.
0: Kay kumpare kong tunay kagawad na Junior Torre nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pag pangalagad. Okay? Ag siyempre sa mga taga-Tigayon kay Daddy Bert Tabasa ha, ag una gali kay Tatay Jesus sang kurot yung naton hilipati maatras anay kita. Sa mga taga-Linabua Norte ag sa mga taga-Barangay Tinigaw, ina kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Sa Pamilya Reyes kay Kapitana Nini no, ag kay Kapitana to, kay Kapitan Toto no, nga nag-monitor man sa aton karanga pagpangalagad. Kay Mary Ann Ratay ha, kay Wonder Woman good morning sa mga taga-Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, sa mga taga New Buswang, Old Buswang ha, good morning ha. Ag sa mga taga Andagaw, ina kay Tita Emma Vega, Maxima Vega, ag inaman kay Kapitan Juliet Melgarejo.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Ay nung Gido Reyes nga ginahidlaw kon kuno itpiyagot ha, ag pinayukang tilapia.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Ay Maricel Mumbay ag kay Mercedes Abilio no, nga nag-monitor man sa aton karanga pagpangalagad. Kay Sarhinto Romel Morato nga nag-monitor man sa aton karanga pagpangalagad. Kay Roger Lucero Nagales ha, maayad-ayad gid nga agahon. Good morning kinyo tanan-tanan.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Good morning kuno kay Athena LC, ambang ni GB Maturi. Ayan. Manindahan na kita ha, pero unahon na nato do mga nagabaga nga mga balita direkta sa May Provincial Hospital Antes Roaton nga mga nagabaga nga mga headline.
3: Radyo Todo Live Report.
0: Oi, check na nato si Katodong John imbukada nga balita. Patrol, please come in.
4: Katodo nga Judil no, iya kita makaroon nakaplastar sa may ating nga ticket booth no, di kara sa likod no. Aga medyo mas kusako makaroon iya sa ating nga likod. Nagakarang-karang lang doon ating mga nagpamakaluyo, nagpanindahan. Ag nagalatag kung andang nga mga baligyarya sa sulit ato nga temporary may kalibu public market. Pero unahan ko na katodo nga Judil no, rubalita na ito na sa may provincial hospital. Daiwa ka vehicular accident no nagkanabo. Aga sambilog ka hacking o panglabo nagkanabo sa ating nga probinsya takla na yabig niya sa ating nga Banuot Kalibo sa nagkaliwan nga mga Ilinuras katro nga Julio. Unahan ko na rin nga sangka crime kay 5 anyos na tinuga imora na aksidente sa motorsiklo alas 12.20 mo nagabot niya ita aga-aga kainat aga-aga rubik yung mga vehicular accident niya si Ricky Barrera 35 anyos sa pangidaron karon imora taga barangay Agbanawan sa Banwa Itabanga nga kung siin sakay sana nga motorsiklo katulong nga Julio motora high na aksidente una outbalan sa motor nga naginasakyan nga kung siin imora high naging kabuliganan naging dala iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Ricky Barrera ay nakaagom katulong nga Julio at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas na kusiin imaura higing dala iya yeah, makarang gimbulong sa ato nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Daiwa ka persona katulong nga Julio sa kaysa motorsiklo na aksidente man aging dala man iya sa ato nga may provincial hospital mga biktima nga nakakanday Kiana Sarmiento 24 anyos sa pangidaro na imo taga barangay Pusi sa Banwat Lumansang gara ng kibahan karang si Junil Barrios 27 anyos sa pangidaro na imo taga barangay Dulwang sa Banwa Ita Lumansang na kung siin sakay sanda-sandang motorsiklo pag-abot na dikaroon katungajul sa may Tigayon Ibao Bridge kay sandara na aksidente o tumumbasan na sa motorsiklo nga naging nasakyan niya kung siin Duday wong arahe din dala man iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Kiana at si Junil ay nakaagong katulong Junil at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga parte karangawas na kusiin sandang daywa arahe din buong man iya sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Sangka 46 anyos man nga tinuga ba halaban ni Mora sa andaman nga lugar no? Babiktima nga nga si Perfecto Cuales 47 anyos sa pag-idaro na imulat taga barangay New Buswang iya sa may Banwa Ita Kalibong at Kunsiin. Imura katulong nga dito mga alas 4 yar po rason ithapon. Nagabot iya sa atong probinsyalos pero rubik yung mga ratpalpang labo no. ina man mismo na tabo ra katorong na Jirlo pag pangabo ka na ina sa may barangay New Boswang ina mo na ban pero ana pun masayri para tarong kay duna sa balita o sa report ni katodunga Rinald tun ano ra ano gid dahilan ra ha matalampan ra yang ra kabit ni mga super picto kwalis sa kuchin may tama imo ra katorong na Jirlo pag panglabo sa sa tuon nga alima nga
0: kusog sina tabo ron sa New Boswang Old Boswang
4: New Boswang sa New Boswang barat talibo na tabo
0: rin banda ay masadya ko Sabado ro binaili sabay baybay no di ba nga piyesta sa 24
4: piyesta man sa 24 matun San Juan man radaro na nga patron ro na sa may barangay baybay sa may asa sityo baybay barangay New Boswang katurong agil gani si Prefecto Qualis yung dalaya sa ating may probinsyal hospital ginbulong man mo ya sa ating may Dr. Pelos Tumbukon Memorial Hospital. Yung katong gito, no? Agmanto lang kita makaroon sa mga nakakumpine. Yes, sa ating may provincial hospital. Sa surgical ward naton, may 55 ka mga nakakumpine. Sa ating na PD wards, may 43 ka mga nakakumpine. Sa ating OB ward, may 96 ka may 96 ka nanay, ag may 19 ka maungaro nakakumpine. Sa ating na female wards, may 68 ka mga nakakumpine. Sa ating nga medical wards na kunsiin, nakasari-sari ng mga bati ano naka-confine, may 120 ka mga naka-confine. So matotal katulong na dito, sa kabilugan, may 440 ka legal age of may 19 ka mga unga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ating nga may Dr. Pilis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulong na dito, nag-diretso ko tayo sa ating nga masako sa ating nato makaroon nga temporaryo may talibo public market mao gakin rang karang lang katong gil daya abi mga pangoraso nira daya gidlo pakyawan tara daya nagaabutan to atong negosyante nga nagabilit bit it baldi no naga pakyaw riya it mga isda no sa likod na ako niya kay Ma'am Nining Tolentino ug kay Paring Jodi de la Cruz ko nga latok no sa printing gidra it aton nga resection sa nagahuwat-huwat makaroon ko na no mga isda nga nagaabutan riya sa sulit atong merkado publiko ag pilar isyo araro mga isda ag presyo et aton ng mga isda yang nag-abutan sa sudi tapon ng merkado publiko. May gurayan na ya. Gurayan 160 kilo. May tulisan na ya, buabor tulisan nga 80 kilo. May tamban kita ra tamban sang 100 kilo. Matang ra dayang dalagang buke ada, matang ra yang matang baka. 150 kilo. May aloy kita ra 180 kilo. May lamugan na ya ra kay paring Jodje de la Cruz, may lamugan ni Maruya, 160 kilo. May marot kita riyan katulong na Jodje, no? 140-150 kilo. Asa-asa, abo-abo, rasa-asa nga na. Magaling it 130-150-160 man do kilo tasasa. Pero abong isda makaroon. May durado kita ya, dahil waka klase ro durado. Ro durado nga nga iya sa may bagsakan area, burubrato na ano? 140 kilo. Pero pag iya sa sulod niya durado, hiyo, as patabi ro durado nga nga, iya, medyo nakaagit kilo no protektor sa sud magko tradurado ay 240 kilo no may sulig kita riya sulig no 180-220 kilo bantalaan ba kay Bradley kana ami ra nagbataan ang satong amigo riya gagko girandang bantalaan makaron halin it 300-320 kilo nagburubara to makaron dubantaan nagtariwan niya to ay mga pagkaabot ita 350 no may blue marlin kita riya o malasugli ay 400 kilo ro blue marlin naton 400 kilo may pusit kita ra ano dai waka klase man pusit ra may pusit mo tangmuli into ko ya 180 kilo pero pusit ento sa aton nga mga dawit as gura ya ta sa atong dawit ra murag ko tara 400 kilo may danggit kita ra katro nga jud 250 kilo may panpano nga isda no 280 man do kilo at tangigi may tangigi ya 350 kilo ang dahil mga bago na ito nakilala o mga isda ra, momoy nga isda. Momoy, 180 kilo, no? Dahil mga isda ninyo, bakal ninyo makaroon iya sa sulit atong merkado publiko. Pero sa bangos, abunda matakit at bangos, no? Magaling ito kay Kapitan Yerio Fernandez, paanto rin sa kulikod kay Ma'am Nining Tolentino, paanto rin sa pamilya Magallanes, paanto sa Rodelin Bundes Bangos, abo ng bangos kita, no? Depende sa sizes at bangos. Pero marumain ito ka na, 140-160 kilo, ginapakas na, pero pag muwag ko pwede tayo sa bawan o sigangon 180-200 kilo pwede at kamo kung natyag ko nga bangos o nga bakon ang paghahaon makaroon sa adlaw nga Lunes ako abo sa kitat bangos makaroon at problema aabot kita rin. Pag abot sa karne, no, abunda mo kita katulong din, no. Araro karne, no, sa printing lang na ito, no. Sa lablay lang ro mga karne, karnet baka, anuang, baboy, ah, tabo, abo ta, sa printing lang na, hasta dito sa likod, kay paris masunod garang lato, kay paring mututong ni pumusin niya, no. Abunda kita pag abot sa karne, katulong din, no. Pero karne ato manok, no. Ah, kay paring Victor Dimo, no. Iyan, ikaray mo sa ho, kara sa akong likod, no. Sige, yung daan na rin itong display ka ng manok, no? Paring Victor Dimo, ito ng manok, no? Kung atong address chicken na gratong backyard, kumamatagya po 200 sa start, 210 matagya po ng kilo, kung atong nanitib ng manok, 380 matagya po ng kilo, pero kung amok taro part si tarik manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto niya haon sa mga party na to, tarik manok, no? May inang atay, tiklon, isaw, adidas, anang siki, anang liog, adidas, anang liog, anang ulo, no? Pili at ako mo karun. Iba't ibang presyo ron. Tama naman doon karne ato at baboy, ranang kasip purchak aglimpo, ay 320 hasta 330 taro kilo. Pero kabo taro pa si Janet Baboy na mababakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, yun sa ato kami, oh. May sikirya, kanamitong pang sweet ham, no? Anang paras, anang doon yung pangmaskara, abot ang klase, pang dinuguan. Abong klase, pili at ako mo, kanuro gusto nyo nga haon mo sa party sa atong mga karne, it baboy rin sa sud, itawag nga meat section, itawag nga may temporary nga may kalipo public market. Tama naman doon karne natin, it bakag anuang, karanang unog, karang katulong hadyo din, no? 420 kilo, pero kababot, pero party karne, it bakag anuang ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Sa lablay lang, oh, may panggaon, may pangatahon, may pang dinuguan, may ah, kanami ito yung katulong hadyo. Kaabot, karaya, mga paras, pili at ako mo, no? Iba't ibang presyo ron. Dani haya abun
0: si pare totong una abora paras
4: wa imorya kita ato ana lang mga tawa medyo ito imo nag medyo may bit chat ato imo katrong ajud no nga mga karne yung sakay na nasa anang top down no aga ito ta siguro si ana nga sambilog nga lato kuno na kun sino wa kuno si may barangay dito mo chain makarong da ana nga ay pare totong ni pumusino ha ginabarigian man sa piyak kuno nga barangay katrong ajud dani makarniya ra ana ra nga nalyasa ilang niya sa piyak. Anang lato, kahiraan ang mga kaibahan rin yung naga bulig at pag display at pagkiwa kaya kung hanggang mga baligya katulong na gibil. At ito, takamor ya, kaabo tawa, tayo problema. Abong dati kaya paabot sa karne, no? Pag-abot sa ato ng mga gulay kaya tingin, wakit na problema. Kaya mismo sa magsakan area, sa ato ni karang kilid, abo ka ni karang gulay, no? Ga, mga binugkos-bugkos ng mga gulay, na di karang makita ninyo kay ma'am di na mainit. Ang sarang unga, ina di karoon na sigir, ang di karoon niya pag binugus-bugus at mga priska nga mga halin sa farm nga mga gulay nga bagong ilang abot ka turong judil. Ang di karoon sa katunganan, itatun nga P-section, di karoon mga ginatad-tad ag mga ginasinsin nga mga gulay sa pinakalikod, ina man do, mga binilog-bilog nga mga gulay. Kaya ma'am si amin do sa Malapad, no, ina di karoon do, anang nakadisplay di karoon. Iba, tanan nga mga binilog-bilog nga gulay ka kalabasa, okra, talong, maraguso, halos tanan yung mga binilog-bilog ng mga gulay, makita nimo sa anang latok kung nagkaroon punong-puno ron. Ang di ka raman sa kilid ba ni taton nga mitsiks yun, di ka raman mga completos ricados katero nga dyan, makita kita nimo, o Magallanes, sari-sari store, ag Giuseppe, sari-sari store. Puro completo rin katero dyan, punong-puno randa karoon yung mga latok sa mga panakot, gulay, wala ka nang hanapin pa. Adto ka lang sa Magallanes sari-sari store. Kompletos ricados ka. Wala ka nang hanapin. Iya tanan, rin mong nausoy. Inaong kanta tanan. Di ka rin sa katunganan, kay paring mong sa baliro nga dried fish section, no? Ina, di ka rin sa anang area. Kay pinat ka rin doon nga ubra ita lumpia wrapper. At sa pinakaliko, di ka rin sa kilid, itatong na mid-section. Ina, man di ka rin doon, nagapuga ag nagakuskos ita payok ra kung mamahilig magdahan tinayukan ang hindi ka mamuntahan di ka rin kamagkilid ang pinakalikod na porsyon ita itong namitik yun nakahilira ron na ron na nagakuskos ang nagapuga ita kung gusto niyo magkapangbuko salad may ina man sa atong kapin ron na di ka ron ba nagasigin ba inakanda nag-order it pangbuko salad ag kung nagalaha ka mo mga pinayukan ina man di ka ron nag-order sa atong nga rin amigo ron magkita kita ng lato ko nora imor pinakaabo ron at baligya katong nga dulil. Ang pagwa naton pantot ka at tsutsirod, yan hindi ka naro aton ng mga nakadisplay ng mga kakanin, mga frozen products, baka nami ito. Mga prutas na ron, aga pagpagwa ni Morgan, kay mama Maria P. Okay-okay, hasta di ka to, maabo man di ka to ng mga gulay sa pinakadulo katulong nga dito, palapos at palapos tsutsirod, hindi naman di ka to mga ginaaga aton ng mga gaon sa mupi sa akin balingka kung ano man runa ina di karo makikita niya di karo no abo man di karo iyo makalan pagi sa akong grocery section ba iya di karo suwalog aga kay ma'am Ria Rona Mendoza pangrana nga grocery section na di karo no aglabiyabi gidro restaurant ni bro Roy Buntugo no para nang restaurant makaron kababo nuna gapamahaw no pangmasaro apresyo no kanamiton dulasa kamo kita mismo magtestimony kun ano ro kay bro Roy Buntugo nagasigabong kare karon no sana nga mga customer do na nagabalik-balik dahil sa kanamiton nga lasa ko ana nga mga ginagaharo na sana nga restaurant ta kung ajil kama naman do sa restaurant ni paring Harley sa di Tomas no sa Harley's Karinderia bari inanak to sige duha abo no ga pamahor ito nagabukaw-bukaw no sa bawto sa baw pa lang ulam na sa kanam ito higop at pinitinit sa baw kanam ito no na sa Harley's Karinderia irag na sa ubos ng Itil Barrio Street no makita ni mo di karong daanda nga Karinderia ang di karas katungwanan itatong San Lorenzo Road no prutasan ni Papa Dads atong amigo na baro atong kainong banero na no Ruana ro na nga dry da position no ana ro anak ro mga bau karon mga uga sarang keeping ro na no ara kasari-sari man ro na nga bau mga tatlo sa nasa nga palatok na punong-puno kananda ro na nga andang stall it mga bau ag uga katong adil ag mga nakasari-sari ro na nga pwede ba ko nato no abos na ro na protas di papadans no may mga itlog ro nga baligya ro na ag inas keeping na di karon nga baligya man it mga nakasari-sari nga mga may money, may butong takwan, may crackers, ngani ay ako dito mamuntahan, di karon nga area, abo, di karon ninyo nga, may mga gulay man na estabok mo, may mga gulay man runa, ngani mahaba-haba rin yung kalibot-libotan, magaling ina sa may Tuting Real Estate, pala po sila at kanatsutsirin pa, so diya sa ato nga, meet agad nga, visit yun, din ka padra ato nga, libot-libotan na sa temporary na ito nga may Kalibo Public Market. Ngani radio ta makaroon, no? Radio ta ating manigusyan ka riyan, iyaw ta. Kumpleto ta sandarya ulat yang do atong mga nagapanindahan iya sa sud itato nga temporaryo nga may Kalibo Public Market ang bago mag-isro ka tulong
0: ajin katodong John mangutana ako no ang ipangutana mo kon ano ro kapalaran kuro yung mga stall nga ron niya ginaobra sa guwa no kasi matsaruyon yung rokinaya it budget no agro budget galing naging paobra karon hay halinta sa personal nga busa ni Mayor Juris ay tao kon may ikadugang pa imo karon para nga matapos aga mapuslan ay skeleton pa yang ron
4: ngani doy mangani katong nga jud no agyan yung manaton makaron da kung kamustaon kung base kina matamata ng
0: ding ro pangutana haman it personal ni Mayor Juris so out ta bagay it kwarta ro munisipyo
4: personal ba thank you personal tagalit ni Mayor nga
0: personal tanan ko nung kwarta ron no ro yung gipaobra karon ita kalabira pa yang makaron niya mga stall katsa nasunugan.
4: Mga napuusundan na po ka mga stall ro na parang no construct ro na sa atong nasunog.
0: Ay di ba nga 13 ro na sunog? Hey, 13 man do ibalik ro?
4: Ay di siguro katong jail. May 13 man.
0: Ayaw galing ro pangutana, ano ro anak karong kapalaran?
4: Ay di ro pangutana
0: natin. Mapagawa no? Uman bagat personal nga kwarta si Mayor Juris para ipaubre ang di karon o wagon na bagat kwarta ro munisipyo, bangkarote yun?
4: Ding-ding laman katrong ajil karon agra ang bubunga no. Ang patirandang ng mga sarawon doon, kumpleto.
0: Ay tao kon halimbawa abi hambagon no sa mga vendors nga kamulang padayon.
4: Ay pwede mata siguro katrong ajil no kung sino na naka-award.
0: Mangutana abi kita hinduna no sa mga tag-ana no it mga vendor it mga stall nga nagkasunog anay dati no. Kung in kaso maton nga royon nga rong skeleton, itaokin nyo, kamulang rong magpadingding, ag magpabubong, ay sugot mga maton kamo.
4: Ay, o sa'yo natong katong deal, kasi noro mga dato nga mga nas...
0: Oo, libuton mo hindi na, pagkatapos mo una, itreport sa sugot, ikto ka gumawa, no? Bago ka mag-exit. Oo.
4: Okay, katong nga Judil, no? Ag, sa uman, happy, happy birthday sa akong kumpare, sa akong amigo, sa akong kababata, kay paring Ronron, Rimbulat, baka sadya kami ito kabihin, no? Kababo ka bisita no paring Ronron so man alingit sa MP na bilog mo nga tropa no happy happy birthday gid kay mo ag happy birthday man sa gumanto ni paring Junior Alcaraz no ba pasensya gid pare Junior wa kita karangkada ron na ka baby jo ug pantong ko ta kami ni paring Junior to sa Tigayon galing ay nagbuhos taruan ta tong adil gari wa kita kita kay bantong ko ta kahapon o kabii si retired police master sergeant Raston Candido dayo kami nagurang-warag kami ni pare Raston no sa BE. Mamertihan pagkikunta kami sa gayong galingan. Wa bumunok para ulan, wa kami ka. Arang kadangani na sa barangay tiyaw, no? Happy happy listening, hindi pa rin Junior Alcaraz, nagsabilog ng pamilya. Kay paring Rapi Alcaraz na sa may barangay Mina, happy happy listening, no? Kinyo tanan-tanan. Al sa ato na yung mga listener siya sa ato nga, tindahan, katundi, nagsigabong kita riyan. Al di abi-abi, big guy, kababata ko paring buboy sa buko, no? Al sabilog ng grupo, no? Bakit paring
0: former kagawa? Manami, magkaroon yun, gahigop itaho, magabigamig.
4: Baka na mitundaag. Kaya, honorable baray kagawan, Grace Latsika Yiban, happy happy. Ah, sa bilog yung grupo, happy happy listening kinyo tanan-tanan. So, nag-agreti kinyo at iba kundi rakong kumpag, akong kababata man riyan, si paring Roger Ambito. Ang si Kuya Rixis, at the best ina sa may barangay Lina Buansor, happy happy listening. Kuya Rixis, na diba, so mas, former kagawan man imo sa barangay Lina Buansor, ag makaroon mag balik man imo sa pag-barangay kagawad doon sa may barangay Lina Buansor sa Banwat Banga. Ag rumag-asawa na ako nga ako din nga ka-brother at ka-sister, former SB member George aga Ma'am Mila Kimpog pinamati man sanda no. Si honorable Bray kagawad yung Polincio na sa barangay
0: ay madayon yun git sinang Mila?
4: Ay ma kandidato gud ko siya.
0: Madayon yun git?
4: O dayon yun git.
0: Ay wa manabi gakon gahotik sinong George?
4: Ay, medyo may gusto man ni Brad Jules ka makarepresentar man si Mamila.
0: Wow, ni mo ito nagabalik sa atong hideout.
4: Ano, huwag makabalik to.
0: Ang hutikan kita nga hara si Nang Mila mo, disidido gun niya magdagagan?
4: Disidido, sandan niya.
0: Ang siin ni mo nga grupo kasi matsa, I think, kompleto gun. O, tao ko may kugang paro grupo ni Kapitan Neil.
4: Kompleto ta siguro katurungan Jul no dahil ito rabi ro sa kay honorable Kimil Garihor
0: nag Anang Imanghod
4: si Christian Toto si
0: oh, mga, si Toto Christian
4: suon si Christian Milgarihod si kon malang si Kim malang ro nagretire no tapos una nang termino
0: Maguwa man it may nagagraduate abing iba maguwas malang kay suon Kim.
4: Oo, tama.
0: Oh, ay Ronag Bugosman do anang igmangod nga si Igsuon Christian.
4: Kristiano, so to Kristiano nagbuhos kana no. Kani ra yang mga ibang ra siguro mga kaapit man iba ay mapa independent lang siguro katulungan dil ibang ra. Si ato nya advisor ni tatong Akuda no. Ubot ang gudo na krok uno no, gakandato man ni Mora. Atong amigo ra no. First cousin rin ay Police Master Sergeant Nabor no.
0: Si sino si Agudon?
4: Oo, taga...
0: Ay, matsabati ko, si Johnny sa minyo man ko, no? Mapaili Herman?
4: Ay, wapa natin. Basi, siguro, sangko man si Pari Johnny sa alam at sa eksperto, no?
0: Bati ko ito, ho, sa istorya tawo pag during the clean up day to sa Kwan? Sa May Bless?
4: Bata, hey, basi, kumataro, no? Para presidente nato meet vendors no si pareng ili
0: oh do yon hay makapitan taron it bakaw wat at do daron
4: bakaw sir ta oh si pareng ili sigurado
0: good morning lang mato na Mr. Ili na bara
4: hara mo hay masakong masako gito mas pareng ili
0: o te sige
4: naga panindan mo okay ka rungil dai
0: oh good morning lang mato na kay Mr. Ili na bara
4: oh nakabati pa ko dula agday lang ni katungil meto
0: na birthday na sa July ha basi hilipat ka
4: oba responsibility no salin sa may Dr. Paris Tumbo Memorial Hospital Antoria sama sa kosako nato nya temporary nato nya may kalibo public market yapon para sa Todo Birada ako man si katulungan Jun kabisila ng Radyo Todo kaibigan mo
3: Radyo Todo live report
0: abogid nga sayamat ha kay katodong Jun kabisilya direkta nga nagareport ha sa anak karanga area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa temporary public market. Ruraya nga rang linabo ha, kung linabo kitman ha, standby ka mo ha, kung may investigasyon ka ra. Ruaton nga kalibo PNP no, ay igabasyada ron ni katodong Rinald Banjola. Pero kung minatod-tood gitman nga ro maingkwentro kay Kapitan Neil Candelario ay si Buenjoy ay base mata kon sinang Mila gusto matang mag-independente ay independente pero kon gusto na matang may grupo ay siguro may bakante iya kay Buenjoy kon may natodo do istorya ay ako, nagakita man kami, nagasubuyang man, uwa man imaw nagahutik nga, abi ay, nung madayagan ako, or idol, madayagan ako, no, para masayra naton kon, minatod-tood gido nagagawa nga istorya ay, sa makaron, para kakon ay, chismis pa yung ron, hersey, no, kasi, uwa pata kakon eh, no, uwa pata kakon makaabot, agwa pata kakon makaistorya personal, si dating kagawad, ag SB member, Wenjoy, Villanueva Prensa.
3: Todo Berrada. Berrada.
0: Ay, kuan pa yang? Istoryang koris-koris. Chismis, no? Although si dating Mayor William Latsika ay sigiro ay may naka-istorya kita, no? Kumbaga daw nagalibot-libot na siya, no? Para mag-usoy it mga kandidato sa barangay, no? Kapitan, kagawad, ay haron nagagawa nga kuuna nga istorya ay hindi kuno si Malakas, no? Hindi man kuno si Pingkaw, ha? Pero bayawon dong kwenta ay matsa binaton ayata ni Malakas, no? Ro ano ra? Pwede man natong habayong oper ro inyo, no? Nga magdagagan bilang barangay kapitan it barangay Andagaw, no? Kontra kay incumbent barangay captain Juliet Melgarejo. Pero para kakon, do mga latsika nga ni, wagin it may nagtindog, no? Nga sandaro maingkwentro kasi sayod mananda kung ano yung katiga nga bato dalipi si Kapitan Juliet.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kung ano katiga nga halot si Mintoro inyo nga banggaon. Ah, ruin yung tibagon kung kaya nyo. Ah, para kakon nyo ta, ha? Matsa mabugubudlay yun. Ah, bisan sin uuna sa Andagaw. Ro maingkwentro kay Juliet Melgarejo saan ang ging pakita. Ah, saan ang arang unang termino. Ah, antes pa man dong eleksyon. Kung madayon, sa Nobyembre 2, ay bagantayan paro baba ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa July nga ra, nga State of the Nation Address. Ay base ko no i-anunsyo tatlong option nga eleksyon ita barangay, no? Pero para kakon ay madayon ano Nobyembre 2.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Igidas makaroon libot ay nagaosoy it mga kandidato, no? Para sa pag-abuton nga barangay eleksyon. Okay tana nga istoryahan. Okay tana dong, di ba? Pero problema kung may budget ka, ha? May ikagastos ka o do yung tao nga nagahambay nga dumagan ka may ikaambag man, ah, may ikaayuda man, doon do ako niya pangutana. Base bagadong itugod ka na sa bangin, itugod ka na sa komunoy nga hindi ka man pagbirahon nga hindi ka mahugog. Oh. Ay doon malaro rin mga katudo. Oh. Ah, kumbaga daw binutang ka sa binggit ita bangin.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Good morning anay kay Bobby Masangya Jr. no, una sa Savannah, Georgia, USA ba mga imported, ha? Kay Dudong Kokoy, ha, kay GP Magpusaw. Oh. Kay Taoki mo. Ha? Una sa Kinalangay Biho sa Sitio Romblon, Malinaw. Ayan. Pero ikto imo sa Tagig. Kay Ampod Lito Rintilio, ha, sa Boracay. Ginatamyaw komando tanan-tanan niya mga bartender association, ha. Ina sa Islat Boracay, mga amigo na to, no. Kay Rodilio Castillo, kay Susan Villanueva, una sa Morales Balete, kay Blinda Taay, kay Arlon Francisco, no. Aga belated happy birthday ko, no, kay Nonoy Rapols. Ah, birthday ni Nonoy Rapols, ay. Kay Rodchel Tambong, no. A good morning kuno kay Bayet Bautista Yamog. Birthday na kan o. Ah, nga permi kuno nagapinamati katon. Kay Lina Mercado, ha. Ag kay Yaya. Okay, good morning idol. O oh, good morning man. Ah, sa tanan niya mga tag pagamati itato niya programang Todo Birat.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Balikan tangani si Kapitan Bernabe Boy Aquino. Ah, doong balikan tahindo na, ah. timbrehe nga giimaw. Ay kahapon nagatilinawag ako, uwagin nagasabat. Ay basi makon busy or nasa simbahan si Kapitan Boy, no? Raya ay may kaangtanan baga sa tao kon prioridad gid ni Mayor Juris nga mag-purchase or mag-utang pagid ha? Kasi sa akon nga paghitoon ay wa uta na ila itutang. Wa ta na ila magpangutang. Ro atong pinalangga nga alkalde. Ha? Mga katodo ay haron do, krematorium ro tindahan utang ron. Tapos dugangan pagid. Mga katodo, no? Agsayod man naton nga isang term na lang. May last 3 years pa si Mayor Juris, no? Mapailiher pa imaw sa 2028, no? So meaning, hasta pa sa 30-31, 28-29-30, no? Hasta pa sa 2030, no? Ro termino ni Mayor Juris Bautista Socro bilang mayor, no? Kung magpailiher imaw sa 2028, mga katodo, sa pagka-alkalde at Banuang Kalim.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Abo pa nga magkaganabo. Abo pa nga magkaganabo, mga katodo, no? Kung sa katon pa, pwede nga magbag-o ropiniino itsang katawon, no? Sa pilang dagon. Aga kung imong bantayan, doon nagkakanabo makaroon sa politika, ay hindi man imposible kasi nagkakabuhi kita sa Republika ita Pilipinas. Ginahambag ita yun, basta tumando ka ita Pilipinas, natawo ka sa Pilipinas, ay what at problema ron, nga magpailiher ka, magpapili ka, no? Asa milog ron sa mga qualification, it mga butante, mga katodo.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: What an imposible ron, no? Si Arisco nga ni, naghahandom. Nga magserbisyo iya sa Primero Distrito, kuaton niya probinsya Taklan. Ayro ginaistoryahan makaroon si Congressman Ted. Ha? Nga klaro gid, nga magabangga gid. Ha? Hindi ko tagid mapunggan. Ha? Nga pagbangga kay Jess Marquez bilang congressman. Ha? Sa pag-abuton nga 2028 national and local election. Ha? Sa hulag makaroon ni Harisco, ay bukont at basta-basta. Ha? Naga mantuman kita imaw. Kada agto na sa sangkabanwa ay tawo sa tawo, leader sa leader. Oh. Ha? Ruana nga ginaistorya, ruana ang nakakahalubilo mga katuto. Ha? Ni Congressman Ted. Imaw man ni Congressman Jojo Ang, no? Nga sambilog ron sa mga nagabackup, no? Kung sa mga hagambayunon pa, ay basi si Jojo Ang, ruana karang nga campaign manager.
3: May punto ang bawat komentaryo. Ha?
0: Ruana ang campaign manager ni Harisco bilang congressman. Iya sa Primero Distrito. May mga nagahambay man nga kandidato kung no si Jojo Ang, ay kung nagakandidato kunta, dapat kurayang nagtaliwan nga 2025 ba, no? 2024 election, ha? Ay nagdayagan yun ni Mao. Kasi sambilog ron sa mga ginabantayan ka to, no? Sambilog ron sa matsa naging tono ni Jojo Ang nga madayagan. So, uwa madayon. Nagpa-iliher ito man sa Oswag Ilonggo, no? Nga kaibahan ka to si Lolo Miraflores, no? O galing wa pinagan si Lolo, no? Kinugang. Kinugang it mga 5,000 ayon. Pungko sa slot kunta, no? Adugang slot, it Oswag Ilonggo, no? Ang maging aklanon pa kunta, no? Ang mga katudo, no? Ay, marami kon abong congressman niya sa aklan, ay abong proyekto kon nag-iisip man it proyekto para sa mga tao, pumugoyo, no? Rokada official naton nga bukod niyang itpang sariling interes.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay ko, ha? Abot nga ni iya sa First District, no? Kasi, huwag man ito problema eh, kung primero or segundo, haman may laying nga nagabawag ay, nga kung nakapailihir ka kung dito sa segundo, hindi ka kung pwedeng umagtor iya sa primero, o, haman may nagahambay nga, kung bukon ka tagarayang banwa, hindi ka pwedeng magdayagan ay, ha, mga katodo, di ba ya?
3: May punto ang bawat komentaryo. Matalino
0: ka bawag, di ba?
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So, naman doon, pwede. Ha? Ay, ro issue abidayon ay, porke, bukod man mana taga iya ron. O. Bukod man mana ra inunlan karon ron. Eh, man, tanan doon nagkakandidato nga ra, ro inunlan nanda iya sa kalibo ay. Ay, oh.
2: Ah.
0: Bet kunta ko nauuso pagkatokat sa baryo kat may mga paltira mga hilot, pero inunlan, pusod, no? Partit pusod. Ginagaid to sa ibabaw it halige. Ah, ito sa kabgayon. Eh, nangutana, gitangani ako karon. Nga man makon lula, nga una, akat maisot pa, nangutana ako sang lulay. No? Aman makot ginagaid, patay na si babot kabgayon dun. Para man, ah, mataas ang pangarap, ah, maabot ang pangarap.
2: Oh.
0: Ayun. Ro mga pamahiin, nga man ginagaid, ito ro mga

0: Bukod man mga taga, ay, Maria kagod. Ay, yaman, dugaban nga nagadaga, o kay bukod at mga taga, iyaman. Ay, bangod, nakita ng daga mayat pamanaro ibang tao kaysa at tumandok iya, ay desidido pa nga magserbisyo.
1: Eww!
0: Oh. Uyun ta, bantayin nyo sa rayang eleksyon sa barangay. O, oh. Rugi na isyuhan nga bukod taga iya, imo pagadaog ron. Ako kayo nakikita at buwala. May panganiman at ikuan nga rang tagalibakaw, ay. Mahugod pa ag nakita tamana nato do dedikasyon met pamanaro taga Madalagara met pamana taga Malinaw gara oh met pamanaro mga taga Balite gara ay madaog pamanaro ya katunda oh
2: may punto ang bawat komentaryo
0: ulit sanang isig katawo pero tag tumandok kauna kunuraan ang pusod ay Maria Kagusip Santisima sa langit maluoy ka kunan
2: matalinong talakayan masarap pakinggan.
0: Okay, so aton doon niya pag-aistoryahan hindi na sa kabilugan ni aton karang pag-pangalaga da Banwa, no? Makomersal break anay kita, no? Ay balikanta si Kapitan Boy. Si Mayor Jures nagsugat kay Kapitan Boy Aquino, no? Para nga ni nga hinyoon nga si Kapitan Boy ro Barangay Council it Bakhausor hay mag-conduct it public consultation. Raya ay may kaangtanan sa pagabakgon ang igabutang una nga state-of-the-art machine, dayang perolosis machine, ha? Ang mga katodo. So kinahanggan gin bagara? Kinahanggan gin nga gumastos doaton yung gobyerno lokal it may kapin sa mga 400 milyones pesos, 400 milyon, ang mga katodo, para maging sabat sa aton nga problema sa basura, no? Agkon para kakunhaman nga kinahanglan pa nga magkandak at public consultation, ay una ko niya ni Rubasurahan niya ron. Ano para i-consulta mo rin ka ron? Ha? Ah, mga katodo, ano para i-consulta? Ero nasasanay yung dutawot hugom ko kabaho ka ron.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ha? Ahumgan yun. Ginareklamo yung dubaho ka ron. Di ba yung Kapitan Boy? O, iti sige. Balikan ta si Kapitan Boy ha, sa hindi magbuhay. Aga balikan taro dugang nga mga balita report itaton niya mga katodo patrol reporters ha.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Alas 6:20 ro aton nga oras agroray nga oras ginhatod katon it life extension vitamin D3. Irong life extension vitamin D3 ro life extension Philippines may pagahiwaton nga mid-month sale hinaga June 16 a Martes. Agkon may mid-month sale da, may una nga 10% discount, especially sa vitamin D3 mga katodo. Ag siyempre, roraya ka oras balitaan ginhatod katon it RS Super ang shot ng tropa. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Todo berwada, berwada.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDT. dthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB-252384 series of 2026.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Sa pag-retiro, tsimpungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawide advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: May na yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw at sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
8: Todo Berrada. Berrada.
9: Lunes gali makaroon nga adlaw ha, ag hindi kitang hilipat. O akon nga tong announcement ko nagtaliwan nga Domingo, rayang hadiskubre naton nga mga reklamo nga ra sa mga empleyado. Bukod matanan ha, bato-bato sa langit, mga head of department, especially kuno ina sa accounting, HR, ag iba pa, no? Agraya man nga Lunes, matsaro taga Menro nga si Fernandez ay ipatawag itsangguni ang bayan. Ag tao kon sino mando maga taot report makaron sa andang atong ginghimo nga on-site inspection. Igto sa Badyo, to sa damsite, sa sangguni ang bayan. Aboro bagantayan makaroon ha, sa Banwat naman siya, no? During the inspection, igto man si Bay, sa ibasi ko may report nga i-submit, no? Tapos o pagpatawag sa taga Mendro regarding man gyapon sa basura, no? Agroaton hindi na, pabantayan ta kay Katutong Rolly Boy. Pabantayan ta ro flag ceremony, no? Paobserbahon ta igto si Katutong Rolly Boy. Kon kamusta ro flag ceremony. Ay ko katong chimpo pakunungan ini Jisrael Templo Nuevo, may nagabasa pat Biblia, pero makaron mana. Bisan Biblia, hindi mo makita nga may daga-daga ro manugbasa ka to. Dong, anda si nagbaylo ko sa natriliyon yun. iba na ang mayor, mga katodo. O, i-check na natin si katodong Rinald Bandiola, total naka-standby yun. Ano gitman, ginabo o binonoro? Kaso ka na sa may New Buswang.
8: Radyo Todo Live Report. Report.
9: O, check natin para sa kompleto nga mga detalye. Patrol, please come in.
10: Todong Gadorel sa ato Caraga Police Report. Kapagani sa First District kita ato Caraga Provincia Caritacan. May natabo Caraga aksidente kahapon sa Banwa Caraita, New Washington. Particular sa Barangay Otsanto sa Banwa Caraita, New Washington. Katodong Gadorel, no? Pinasugit kita ato niya New Washington PNP natabo. Prode Caraga Incidente, no? Patak na alas 3 kahapon kita hapon. Katodong Gadorel, kung sin dong biktima gani ka na, no? Caraga Mario Caraita Motorsiklo ay na-observe na gani, no? Kauna sa provincia ko makahililong Caraga Inim non. Katoto si Del Tagpatabu Ronde Krang aksidente, no? Kung sin sa information kaina, no? Nga gincheck na ton sa ato Krang MDR Arimo New Washington Baseman sa nakagapag-responde Katoto si Del, no? Kay bangod nga ni, no? Nga sa improvinsya kung makahililong ilim nun Ronde Krang biktima ay natuwa ang tra, no? Itapalanse sa pagpaniho, no? Itry Krang motorsiklo Katoto si Del matapos nga mingko sumantad, no? Ray Krang motorsiklo sa konkrito, no, nga bagay aga inapok, no, rasam di karang biktima kasakay karang motorsiklo kay bangod gani daura kara sa probinsya kara ko nga makahilo kara ka hilim noon no matapos ka matabo ronde kara ka aksidente ka todo dahil ay nakaangkon no itapilag ka magalastro sa anak kara ka gaya ikra ka party kara ka was masambi kara nga biktima no at kuga itray kara ka aksidente asal aksidente ta ka todo jodel no nga natabo no sa nasambi kara ka biktima ang taga una kara ka hapon sa may barangay Uchando sa Banwa kara ita New Washington.
9: Kung baga do allegation ay may sinunggaban nga hard object ruan ang motor. Kaya imaway kaya, pumisik man, pumisik.
10: Oo, ay galing siyempre una imo sa impluensya kung makahililo nga ilim nun katodong judel.
9: O basi pinapisik tayo imaw ni Kuhan, ni Atanan Ara Nadira or ni HR.
10: To yun do...
9: To yung sikat makaroon nga club, nakasamit kaon karon?
10: Wa, di ko kaya nung karon, di ko kaya.
9: O nga ni, imo tabi tag mabuga tayo.
10: Wag ko ga inom kita mga may isog na nagkatulog hotel.
9: Di mo ka tatag mga matagaw.
10: Mild na tatag kwan. Simple ka tatag. Ay nagagain do ato niya kwan. Nagagain do ato niya pamansag kung mag-inom kita tiba nga kwan.
9: Nagakarangga ang busong mo no?
10: Nagakarangga ang busong.
9: So nga ni ro rason may hasunggaban ni Mao. Either bato o kon bukod itlanudo nga kalsada or batsi no?
10: Oo, ay... Pero ano kita karon doy sempre kung inakaw sa probinsya ko makailo elim don imo kita ron kun nga pagmaniho karon do problema katotong dadal no kay dai ro pila karaga sa circumstance ko dapat basi pamatsagan
9: do iba pangani karon binago kuno may hasubuyang aswang hawait lidi tanan lang ay tag mga uwa ta agabot ang nagapahimunong ay pabangdan ta
10: so gin patapatan na tumoro no ita pagabuhong no gin sa first aid no gin patagayo dito sa grand nga MDR ni mo na itabado ka sa Washington right after gin taga sa provincial hospital doon na sabi talaga biktima matapos nga matabo no kung dahil talaga aksidente at katodong at jadal sa taang na piyak kabahin sa pinapanatod ka mga balita no apatang kahapon doon gin aresto no ita aton nyabatan PNP matapos si Regpatriayon ita anti-camping operation no sa barangay na lang sa Manuel na itapatan na katotong gadadal no violation sa Republic Act 9287 no at katotong gadadal kung sin tatlo kabaga senior citizen kasambilog no sang 37 anos at katalanta resentiman ita barangay na lang katotong gadadal no kung sin kahapon Roanton Pregabatan PNP no sa pampagula ni Police Lieutenant Luisito Concepcion ay nagpatigayon ita anti-dumping operation katodong sa del no kaya resulta ka di kakot ita ang naragampang ita pusoy no rote kagabaga persona rason ay naging arestoman no ita aton kagabaga kapulisan kahapon sa barangay lalab no sa Banwa kara ita batan ag kahapon man kagad lang wali katodong sa del hagos sa pila kagabaga municipal police station doon nagpatigayon itray kaya baga anti-gambling operation no sa first taga second district kita aton taga probinsya kaya tagan katotong hotel sa taga Padayon na kampanya ita aton taga PNP against no illegal gambling ya sa aton taga probinsya ita akan sa report ni katotong John Taina katotong nga hotel no malimpyo at platter ya sa aton taga kalibo pindi kay bilog kabi what respondi kabi pero aton taga kalibo
9: so posibleng wa na maha report Doray ang ginaligar nga kono binuno o ginabo.
10: Wala ba niya ba? Masi ba kung imaw na baga na kanina? Kay kung
9: self-accident?
10: Taro, pasahan ko naman, aksidente mo na lang po, mo talaga lima, o say, from lag ko naman, isparja, ay happy incident na katotong sir, no? Like na ligad to sa may Banwat na Washington, tagad to karang binuno o gato, pero pagpalitit na to sa to kanyang Washington PNP, ay pupunta na, no? Kundi aksidente yan na, nga hanina no ita butilya katodong judel so kay na agin check naton iya sa taga Kalibo Municipal Police Station rong duty investigator nga katodong judel nga ambang ani gabilog gabi wa ka responde pero aton taga Kalibo Municipal Police Station no iya sa taga pagsecure sa taga Kalibo PNP bisan do aton mga kaibahan kay na katodong judel no duyon man aro right taga ginpangutana no iya sa taga Kalibo Municipal Police Station matapos nga mabuodong information una sa Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital katodong Jodel. So matutaway no raton karanga panwa kag Kalibo sandig no sa tong pagsikyar magkaron kag gahon ya sa tong Kalibo Municipal Police Station katodong Jodel kun nagtaliwan ko ng mga inoras particular KBI no sa bilog nga panwa ita Kalibo. Mga inisal karaga report direkta sa Kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Panchola ng Radyo Todo Kaibigan.
3: Radyo Todo Live Report!
9: Abogid niya, salamat ha, kay katunong Rinalda Banjola, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan. Daya makaroon naman dato sa itaton nga bagong regional director. Ro pag-intensify, pagtapna it mga gambling operation sa iba't ibang mga lugar banwa iya sa probinsya Taklan. Ro aton niya ni nga kwano dayang mga kapulisan especially ro taga Baliti PNP no, so congratulations na kay Police Lieutenant Rizzi Abulanon, amigo tara no, ro IC Chief of Police it banwang Baliti no. Nagkandak sanda it ginatawag nga public awareness drive on Ligtas Balik Eskwela and anti-robbery safety tips. Ayan. Rayat aro mga manami. No? Ruaton man nga numan siya ay nagkandak man it dialogue ang distribution it mga crime prevention safety flyers no? Sa mga different barangay sa municipalidad it banwang numan siya. So congratulations ha sa Chief of Police ita banwang naman siya sa other PNP no nga nagahimo man it makaraya nga mga tikang no nga ging sentro gid sa pagbukas it klase para ro aton nga mga inunga marprotektahan ang mga bantay it inunga mga ginikanan hay hindi masalisihan. Todo Berrada kay Nelson Adok kay Arcili Arellano ona sa Briones Street ta poblasyon Briones Street naman siya ha? Kay Manolito Manalo, kay Toto Gerald Jordan, ina sa Ibaw Lesog, pinamati, no? Agi naman kay Nang Hilda, kay Nung Buying, Igos, sa Tigayon, nga nagapinamati, man adlaw-adlaw. Inaman sa Mamilo, ha, sa Pamilya Torres, ano bagaro gaha ni Ampod Glinin, ay, mahapit kita, no, kung may sabaw. Ano po, dugaha mo, no? Ina kay Ampod Glinin Torres, aga kama naman no kay nung Lini Torres nga nagapamati man sa aton kada kapagpangalagad. So good morning sa Pamilya Torres.
8: May punto ang bawat komentaryo.
9: Kapitan Boy or Bernabe Boy Aquino it barangay Bacausor no mga katodo makamanumano nato.
8: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: At may anay katodong Rolly Boy ha ay madali malangro aton niya nga pakikipag-angot no kay barangay Captain Bernabe Boy Aquino. Kapitan Boy, good morning.
3: Madad niya agahon na katodong Judel ang sa ato na pag-pramatate sa dito. So madad niya agahon.
9: Kapitan Boy, i-confirm ko yang kung baga minatood nga ikaw ay ging padaghat sugat o nakabaton itsugat halin sa aton nga local government unit itbanwang kalibo para nga ni nga maghinyo nga kamoro magpasilitar ag magkandak it public consultation o kon public dialogue sa plano nga pag-purchase it LGO Kalibo kurayang state of the art pero losses masino nga maipot up una sa aton nga Kalibo dumping site. Kapitan Boy, may sugat ka ba yung abaton?
3: Ay tama ron nga katudong Judel no mga last 2 weeks patapon nakabaton it sugat nga nag-alin sa kay mayor na ginapakanda kami ita public consultation ng sa pag-purchase ng inundan na rin ng pyrolysis na machine. Nagbagos kami, nagpadama kami ito letter. Ramon Jod niya, state ito ay actually, nag-kontangani kami, nag-ubra ta kami at barangay resolusyon, nag-mayamon yung tangani iyaga, giging amon yung padagana, din kapipornis namon sa Nguniang Bayan, si Mayor, at Rudy Inar. Mga 3 pages ra, buwito nga ni Makaran, kung pwede mo lang muna akong karangatawat.
9: Oo, mangayo lang man kami itakopya, aga, unahon ko anay, ano ro nakabutang naka-state, no, sa madumdumani mo, sa bagos mo nga sugat, bago ro yung resolusyon?
3: Ay, ramon nga ang gina-state ay, siyempre ay, problema man abin namon gito, pero apong probasura nga raya sa barangay Bacausor. Bukon nga ni siguro Bacausor ka na problema, katotong judal, atong mga kaingot pagod niya barangay, no? Ay, wa kami ga object, pero dapat ay sa restrict nga condition and compliance, tanan nga applicable laws nga, anda nga sa proposed waste to energy nga ranay makomply baga katodong Jodel.
9: Aha.
3: Ang hindi man ba maghalit ro sa ato ng mga pumuyo gabigi diya sa barangay Bakausor katodong Jodel.
9: Aha. So doyon do inyo nga bagos sa sugat. Oo. No agrayang pangaywa nagbagay ka mo resolusyon. So ano ro title it atong resolusyon?
3: Basahan ko lang Jodel.
9: Oh, sige, sige, sige.
3: Jodel, no? Resolution in interposing no objection subject to strict condition and compliance with applicable laws to the proposed waste to energy facilities project of the municipality of Calibo to be located at the dam site barangay Bakausor Calibo Aklan katodong Jodel no i-site ko ang iya katodong Jodel abo abiro mga
9: where assess
3: dina lo panoro mga dina dapat ay i-comply ba ga ato na munisipyo at Calibo ro na. Hello,
9: katulong okay, Jodel. Okay, go ahead, go ahead. Pamate ako, Kap, ka pamate.
3: Okay. Abo Abira, katulong Jodel, no, nga mga Republic Act. Kung isang milogo na ito na masa. Abo eh. Number one ay, Republic Act 9003, Maninira, Ecological
9: Solid Waste
3: Management Act of 2000. ROPD 1586, Raya Philippine Environmental Impact Statement, System and Applicable Environmental Compliance Certificate. Number three, ay Republic Act 8749, Philippine Clean
9: Air Act of
3: 1989. Republic Act number 9275, Philippine Clean Water Act of 2004. Agro number Robasono Dairo, DNR Administrative Order Environmental Management Bureau Regulation na katundong Jodel. Sambilog pa gaday Republic Act 7160 Local Government Code of 1981 katundong Jodel.
9: So meaning klaro no rungaro inyong resolusyon wa ka mo ga-opener but sundon do yung mga kondisyones.
3: Tama ron katundong Jodel dapat ay sundon dahil at nanagod para nga siguro kung masundod ra katundong Jodel dahil ka-comply gidro ro yun yung klase nga facilities na ginabutang di karon sa amon nga barangay katundong Jodel.
9: Tama ka kasi halimbawa no hibakay hibutang no ag may una nga mga problema kita ay hibasuan kamo tawo.
3: Tama gid na katundong Jodel nga ginainisip ka ni namon do dahil may naman karong ibang banwa nga kuno do problema nanda nga ni dapat ay indi ko kamutaboron
9: iya man nga pumalpak ron kasi gasunog kamot basura eh base ba mga nangan may mga aso to kuno ano tong mga smallest object nga ihakbo ko atong mga kaigmang hura do ihakbo nyo ro nang magmasakit kamo.
3: Kamaron katundong Jodel, iyan nga nila, ro Clean Air Act nara of 1999,
9: okay.
3: Clear Water Act nara, ay, doon siguro importante karon ay, okay. Kahit man siguro, ito nga local government unit at Calibo katundong
9: Jodel. So bali sa hinyo nga to, nga mag-conduct ita public consultation o public hearing, so hindi naman na bo, ruyun yun inyong sabat?
3: Raya tama nga ging padaya kanda ay hindi kanda kamat ginapakandat pa kami kaon na yaraw niya niya klaro man nga daya katudong Jodel yun.
9: Nakibot niya niya ako nga matcha na tagbo ano paro kandakan ay basurahan man doon yun na yun nagmabuhay yun ginapinroblema ninyo ro ugo mga ron kano-kano pa rin yung ginahinakbo ro na ron.
3: Sa akin yung tangas na timpo siguro katudong Jodel ay nagpaabot yung kita at atong bigan nga mabaho nga concern dahil kabuhabon nga mayor doon nag-agay ka ron nag side ka man do alin pa kanday numalin ka to Mayor Diego Luces Mayor William Lachica Mayor Ibaldo ay masaray tagad do problema at amon nga barangay aga okay. Kabi-tabi ka na ro mismo apektado ba katulong Jodel.
9: So meaning waut may matabo nga public consultation basta tapadagan ninyo ro reply agro yung resolusyon.
3: Ay, last week pa naman ipadayangan ni Kandaraga, receive man nanda, aman magkandak pa, ay araw kaboy buhay, yun araw na sayran man ng atong mga pumuhay ron katulong Jodel.
9: Ano pagitabi, ipangutana natin, nga pabor kita, harong nagahugumun. pabor ba kita, harong nagaproblema ulit kita sa collection at basura, sa kaabo ko basura, di ba?
3: Ay, ginakubanya ni kami katulong Jodel, ay ratigiwugan yung matara, mahugum mo matay maroon, at siyempre kung gaugan ay... mas pakit ro tutubi baga dahil mo man ay naga yang ugro nagdagahugum ay aron naman mabaho man nga problema mahal nabi katudong Jodel ay kapasalamat kami masilak ay kung umuwan yung mataro na hiyara hindi nato mapunggan na katudong Jodel ay tigugan nyo dahil sa July nga
9: basi ma-immune man kamukha pa
3: Actually, I mean, wa man kami, mahimo rin karon eh.
9: Oh, kung sa istorya, ano ro ang mahimo, no? Ninyo, pero may haron, may inyong aning mahihimo, ro inyong atong mga sugat, resolution, do inyong mga apila, action, do yun, do inyong nahimo, no? Hindi man aton mambang, wa kamot hinimo, no? Tag, ikaw ro kapitan na haron, no? Ro inyong nahimo, bilang sabat sa problema at mga pumuyo.
3: At amaron katutong jud dela may ana nga sa base man sa amon nga gusto ang pag-istorya ni Mayor Juris ay mo nga ni mismo nagabisita ito itugid kami sa ibabaw gin tanan namo na.
9: Oh, wa mata kita problema kay Mayor Juris ay actionable mata si Mayor gabilib matangkana no nga imaw kita rito personal no wa utakani gahugog ron dito ko anang mga department head concern mga concern offices no nga abi agto ninyo to imaw ta mismo personal no nagaagto kon matunduman nga kamo rito nagiba pag inspection
3: tama ron kaya kaybahan kita kami katudong jud dili to kita kami nagbaksa sa ito kita sa ibabaw gabanan ay nga dapat man na pag yes, sa ibabaw ay buldoson tapos ay tabunan dayon tabunan it bagas sa gudin diyon para magsungaw katudong detail ay manami makondon mayor ay kun maron do na ya good para hindi ba mag-stack ano yan sa dahil mo nabawa. So dati taberon katutong dyan. Dali ito sa may 30 nung naginabutang at bulduson dahil ito pasaka sa babaw. Ay ito tagagimakon ni dapat ibutang sa babaw ra at bulduson at tapos tabunan dahil natin itiapok o bagas katutong dyan.
9: Pero mga magapit ina nga mga eskwelahan like Abero Regional Science High School, nakabaton magkamot-complain sa barangay?
3: Nagpaabot siya sa nga concern ay wama kong kami kaon kapabaya ma'am at sir ay kusang bilog gabi kami na daywa nga may na pa nga star glow katutong judel pero anat at ulboswa nga biron imaw nga nga area yon ay base sa amon niya to nga pimiro nga sugat ay ging amon niya nga ging hambay nga bukod niya dit barangay Bacau Sur do apektado ro Old Boswang Bacau Norte dalga ng lumiso ro hangin nga katudun dito dala hilo ga huyop di dito padto ay hugom gid nan daro ra nga bukod na manami nga hugom bit ato nga damsa ta katudun dito.
9: So meaning hindi un kinangan nga mag public consultation kamo it's because kuring sugat ag resolution tama.
3: Ay tama ron katudong judel mas bukod niya ta angay ag bagay siguro nga magkanta pa kami nga public consultation ay ayagun bundon sa atong mga punguyo ya.
9: Pero aware ka kung ano ro yung machine ag hadiskas kimo no properly kinyo no sa council no kon daya bagay pabor kamo.
3: Ay so, pero atong nga hambayon pro machine ay wa ta naman makita. Agawa ta kami kasayad kung valid mo i-operator no kun ano ay huwag kita kami karong kakita katulad dito.
9: Oo, oh, eh, siyempre, makanda ka mo it public consultation, huwag ani ka mo brochure, huwag ka mo ma-orient kung ano rumasin, di ba? Ano isugin nyo, may kunta kung galingan yung pagay ron ay.
3: Di ba? Maroon ka sa mong detail.
9: Eh. Ay kung galingan siguro kap, it pagay, kantigo kating magsugid ka ron.
3: Ay, kung galingan, it pagay katulad dito, labot ang galingan niya, pero right, sabi nga right, pero this is machine ay, oh. Ba't ang karang kakita sa minapod
9: ko? Ang haman ginadali, no, haman ginadali, hindi ana isa na magpinitrate yun akin yun, no, right, yung mga technical people, supplier, i-discuss, nga hara atong machine, agad ka mo, may ikasugid man, no, ako mag, halimbawa, abimana ako taring sugon, wani ko sa'yo, kung ano inyong ginabakay nga ron.
3: Ay kung ano bit man na katundong jud dahil dayong week abi man na dahil nga kaya buton nga ra kung anda gid nga ipilit ro public consultation ay dapat ay sanda ka mag-explicar
9: ya sanda lang ito mo kamo lang maton masis lang kami
3: actually ay ra ato nga ning kato nga letter nga sa pangatlo tangani nga letter datoy lupimiro nga toy nang abay ako nga iya lang makon ibutang sa magsasepat ro ato nga public consultation na gimitahon karo mga tao bukod naman nabit ka katudong judel ro apektado karo na ro bakausor ribang mga barangay pabayat bilog siguro nga libo dapat pag-attend agro kangayon nandaro mga technical people ba yan na nakaubot man ako na ano para speaker sa atong pumuguyo nga hararo anang epekto hararo anang karang advantage hararo disadvantage eh kung kami takaron na barangay official at baka usor ay sabi na to nyo nag ako ko wako patita karon kung mga anong machine doon
9: So baliskad ang ane baliskad ang mga kundo sitwasyon no matsa inuna taro kanga kay sa kabayo no sa makamakaroon ba nga ro kanga tagagoy nit kabayo nga dapat to proponent na LGU Maggaong ina sa barangay nga magkontak sa that public consultation or public hearing. Kamuro i-orient kasi kamuro na rugi na butangan, no? Ita proponent, tama?
3: Tama ron katusong Judel. Kami ang dapat na paliwanagan karon ron. Kadbay, sobid man kami sa among pumuhuyo. Nga ara gali ron, maura.
9: Nag-aosog gihapon do, kwan eh. Hagang bagunon, kato during that Japanese time, Pilipino tago, Pilipino turo, no? Nga kamo taro ibala sa kanyon.
3: Ay, kapag mag-siguro katotong Judel.
9: At saka mo pamato, nag-pulis ba?
3: Ay, ito niya kitap pulis katotong Judel, makaroon na public servant.
9: Oo, gani. Pero akon, baga haabot yung kapinino, no? Kapitan Boy, nga ikaw makaroon ay bilang, kuwan yuta, Tinyinti del Barrio or Kapitan Itabarangay Bacau, no? Raya ay, ging confirm ko malang man kimo, kung may unagin man nga sugat, may unagin man, na-confirm, no? Ag nag-reply ka mo, agmaraya nga resolusyon, no? Aga kung pwede makapangayo ako kopya kap.
3: Ay for me sa galing nga katundong Judel, photocopy kayo doon ang ipadagat sa inyo opisina.
9: Nagratuman nga resulta it inspection nga ging pangabay man ka mo nga magbutang una tao haro na ging obra man ninyo, no? Sige na sa pamakang monitoring iti mong kagawad nagtanod.
3: Ay, nga, sige das, taro na katundin doon dahil agad na yan nga, makita nato kung ano mga improvement ang bagaw na sa ginaubran na sa sugod. Actually ay, nagasunggod nyo ni ito mga tao. It LGU Kalibo, aman ko no kami, ro trabaho man lang tanaman katundong doon dahil ay napadahan ko tanod at na kagawad baga nga. Tanawon ko na ano ito ro, tentangan baga ito sa sugod. Ay, simpre, rohandat nga, panuwok siguro ka mo na ginabantayan sa ang dabo ko na bantay katundong Judel. Kung ginakomplain na daro order ni Mayor nga to nga pagpilak ito sa ibabay, buldoson at tabunan baga katundong Judel. Doon tra mo niya nga ginatanaw na tao. Nawata kami kataga bantay kung ano man.
9: May nahangit din ay? May nahangit?
3: Ay, nakabati kami ay umaroon ko na ginabantayan.
9: Doon do anang mga reaksyon mga ligoy. Agawa nagatrabaho, naakig, no? Ang andang pagintindi, ginabantayan, no? Mandato siya tang aging taokin nyo ni Mayor para mana magiging patas ka to, no? Nga kamulang mana sa barangay, ay kon akon siguro man ang mga tao iya, anda malang mana rong kamugon ag palpak nga klase trabaho, no? Pero kon ibang tao taro gabantay, base effective ang magtrabaho sa datmayan ina.
3: Ay doon nga ni katotong Jude lambay ko nga ni kanday ramon tayay wata kami inyo gabantay ako ano oras ka mga sugod eh. Dahil may anda matasiguro nga logbook ro kung ano ramon tayo nga gina tanaway kung ha-comply bagara to nga
9: ang ginaobra ng taro insakto nga disposal way ita basura, no? Daya nga ni additional tanin yung trabaho waman kamot sweldo sanda nga ni may mga sweldo yun na mariklamo pa.
3: Ay, tama ron, katundong dun, pila malang...
9: Kung matun ka mo gari-reside ay, kung natamad yun ka mo magtrabaho?
3: Tama ron, katundong dun, pila malang roan ng honorario, may takong tanod nga ron, pero datanawin na ang mga officer of the day na ako na ginalingling malang honorario, ginatanaw ako na ano, pero buwat kami gabantay sa andang mga trabaho nga. Pero specific yung gihamban ni Mayor, eh, tanawon kung nagka-comply ito sa pagbuldosan ito sa ibabaw, tabunan it na nga bagas o apo ka katunog dito.
9: Di nagka-comply gid man sa minatod ng istorya kap para bulgar na lang natong sanda?
3: Actually, sa amon matanga akong mga panay, nagka-comply mata katunog dito. Pero maliban niya nga, abi, kung amatay na nga, sa nat-stockpile baga nga ito sa ibabaw, para i-comeback baga nanay. Anong rason ay, wa ka buwit bagas iya sa idagong mga katunog dito.
9: Kwan, ubrahin niyo report kag i-submit kay Mayor para at least masairan?
3: Ang ginaubra na ito noon, katundong Judel, may chat kami ni Mayor, ang grupo na rin doon naman ginaubra
9: ka. Hadlok maton ka mo bantay, ging tago unyan, imaton ka mo rin sa basurahan, hadlok pa ka mong hibantayan.
3: Ato man nga, trabaho man lang, katundong Judel, wala at personalan na.
9: Okay, haron, imbes nga nagabantay at pisan order, magbantay at basurahan, daan ang tanod ngayon kap, nagpasugot nga ni Imo, patiro duty of the day, ay nagatanaw pa nga ni Rina, kung tama ro pag uga, tama ro pag bulldoze, tama ro pag butang it soil clay, babaw, tama?
3: Tama ron katutong Judel.
9: Tapos maaking pamaton ka mo, nga ginabantayan ka mo, ay ginabantayan tamaton ka mo ron, kung guilty agi ka mo, wata ka mo katrabaho, kayo mga trabaho. Diba?
3: Dapat kang atong kanawon kung ta katundong Judel ay kung Seryoso ko ba karo pagtrabaho at para nga para man doon sa atong mga pumuyo katulong
9: dyan. Matsakura yung mga nagtagaliwan last month pa. Matsa may mga survey man ina naging patigayo no for implementation arura revetment wall.
3: Ay, may sambilo gabi karon nga katulong dyan nga mabaho nga proyektor at atong nga gobyerno ray nga CTA ba yan nara nga funded the Asian Development Bank.
9: Mm.
3: Nga ga sapiak ang sapiak na katundong dyan nila sa talibaka o nga nga revetment wall.
9: Uh-huh.
3: Ay phase 1 pagkataranda nga ron nga nga marking pa yung tanda ito atong nga mga bibit suba, mga kahoy, mga bagay nga maagyan.
9: Uh-huh.
3: Pero yun pa yung makananda nga gina-survey iya ka kamon iya sa barangay Bacausur.
9: Uh-huh.
3: Spek-spek pa meron katundong dyan nila. Ano rin ito? Sa Japanese rin.
9: Mm-hmm.
3: Madayon ba tangani, yung sakita ng daranda ng mga propose ng ating manakot meeting sa atong local government unit sa Calibo,
9: mm-hmm.
3: ay Japanese nga mga engineer da. Paris ba yung dikato sa Marikina nga to, katodong Judel?
9: Uh-huh.
3: Ay, masamakaroon lang kung nanang ibutang iya. Nga niya ay makabulig siguro sa Banwa, sa Calibo, gid, yabigid ka kung may mga
9: icons
3: nga rakita. Baka ay makabulig siguro nga mapugnan na tubi ba nga hindi agi mag-awas iya sa atong.
9: Agro manami, iya katon maumpisa pasaka.
3: Oh, pasaka ta halin tayo ron sa bakbag edit suba katodong dyan dahil diretso ta pa saka ito pa banga libakaw.
9: Bahala mata kung siya niyang hasta matapos no, importante ay iya tanag umpisa katon matapos na gagawin proyekto.
3: Ay tama ron katodong dyan dahil iya kita sa kaliboron mauna iya sa bakaw pasaka nito pa pantot banga katodong dyan dahil.
9: So mga road right mga rugi na tawag nga right of way na resolver mata?
3: Tuloy yung pamugot, ananda, may public hearing na ako kung yan, yung patawag ng mga tagana ba at mga gugta, ikaw nag-attend ba sa sanda, adro, taga Manila, tabi ka na nag-speaker, aga kami ay kapamatig at ako na naro, kung hiyag yan ay ginabayaran, matakunawa, with just compensation, mataranda nga ginambay.
9: Okay. Sige, Kap, base makon ko may gusto ka pang ikadugang, no, agro imong apelasyon, no, sa mga pumuyo, agro imong mensahe sa pumuyo, kuro yung ginapahimo kontang aron niya public consultation. Ano rin imong mensahe?
3: Ay, salamat gida katudong Judel, no. Sa atong pumuguyo, Barangay Bacausur ay makaroon ay June 15, no. Ay, raya nga June 30, ay atong ginya full implementation ita pag-segregate ita atong basura katudong Judel ay hindi yung pag-pick up on, hindi yung pagbatunon iya sa atong nga dump site ro, mga basura nga uwa na segregate. Aga rato nabi karon nga pick up point ra sa Barangay Bacausur katundong Judel ya sa sentro agiya sa trolley sa ilaya ba katundong Judel agiya mata sa uyo toro nga may part tabi kara Bacausur sa katundong Judel di kara ron sa Aquino Road di kara sa apa sa likod ni Biyaya ra katundong Judel do pick up point ra katundong Judel aga grabe hinyo ginaton ra ato nga pumuyo nga magsegregate kita atong basura para man doon sa implementation nito atong na solid waste management regulation nga katodong dyan.
9: Okay, so abogin niya salamat Kapitan Bernabe Boy Aquino, sir. Salamat, Ged.
3: Thank you.
9: Okay.
11: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: Ato ha, nabatian ninyo si Kapitan Boy Aquino. Tao kon mangutana kita, no? Iya sa Pilipinas. Rayang mga dagko nga mga syudad, no? Ay kon sa hayang bangunon nga effective raya nag-purchase man bagaro rayang mga adayagko nga mga syudad nga may kapas nga magbakal kitayang pyrolysis machine like Abimana Rumakati Marikina ano pa nga mga syudad Iloilo Abimana may una like Capiz City mga city ba nga may kapas may kakayahan nga magbakal kon effective daya no nga mabahuro ana nga ma-elimina sa bulyom ita basura ang mga katuto no do problema abi may mga tawo behind may tatlo ka tawo kuno nga nagaduso kita nga mayor bakgon tara ang mayor, kinahangan naton nga mag-down it 75%. Wa pa ni ninyo makita rumasin nga ron. Ay ito para ginabakay sa abroad. Wa pa nga ni Riyah deliver. Aman ginadalian. Ang pila tagagiro 75% nga ron. Ha? Anong ginadali nyo? Ang solusyon o ginadali nyo nga makakomisyon?
11: May punto ang bawat komentaryo.
9: Kami siguro panghingayanan ng mga tao nga ray.
11: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: Ama na gadali gid nga bakyon. O. Oh. Mabakay ka nga way mo pa makita. Tanawaro naman siya ho palpak.
11: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: Ay mauron man doon. Matsatiyo man doon. Perulosis masin. Durayang anat kalibo di hamak nga mabahol. Ah, nga mga daywang duble, mga daywang pilo. No? Ah? Ay ma-down niya gikamot si 25% sa total cost it daya nga masin. Ngawain niyo pangani makita ang masin. Pag-deliver karon kag pumalpak, ti alinon yung masin, ipakilo kay Sabino.
11: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit, oh. Ha? Ah? O, ani ka mo karon kasayod? Di pa nga ni kamo kantigo karon mag-operate, madown niya gi kamot si 25%. Ah, come on.
11: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: O, dali lang. I-check ka na natin si Katodong Rolly Boy.
11: Radyo Todo Live. Report.
9: Ah, direkta sa may Van White naman siya. Katodong Rolly, patrol, please come in.
12: Yes. Yes, Katodong Adjidel, no? Sa aton nga mga tagpamatisan ka komisyon rong gina-respondihan at aton nga kapulisan, no? Sa barangay Bubog sa Banwat naman siya alas 11 rong oras at gabi. Kung siin rong suspect ka rang aging reklamo, kaso na unjust fixation or light rake, no? Kailangan sa kay Meljon Akal alias Bagyaw, 19 anyos sa Bregon, aga sawa resident at barangay Bubog man sa Banwat naman siya. Nga kung sinap si Bahan nga inaariya sa inaang matit provincia at makahilong nga ilim nun.
9: Mm.
12: Pag-responde ko ato nga mga kapulisan na tapos na arong komosyon po dahil gani inaun rong presensya ko ato nga barangay council at natungdan man nga barangay nga napasipay yagi rong nasambit nga kinagamo nga naibulbaran at mag-asawa na si Analisa Subiaga, 45 anyos. Agarong anak karang asawa nga si Eric Villanueva nga kunin niya at alas na sa andakilit at bagay kunta naga tutindog samtang rung aramister naga dispose ko nga personal hygiene umagi rin yung nasambit ka suspect nga si Milton ang inatailap at luwis at makilungin nun ang inambagan na narayang mag-asawa ay dahil nakita imaw si Pri wala sa dapat ng bagay nag-agi ang lang inambagan na anong tugok mo hamaan suko ka suka no sarili yung mga pamisaya. Medyo matras rung mag-asawa.
9: Sa tuwok lang gani, ha? Sa tuwok, ha? May kontakon sa imaw man na tuwok.
12: Oo, gani. So, matras ni mag-asawa. Kung dahil matsamay ginahawiran imaw sa nagarang kursa, no? Na matsamay ginakuot imaw. Sana kapag atras, ay natapag dahil nga may nahawiran imaw galing nga siya o pinasambit nga suspect. Dahilan nga, mabot marun presisya ko atong nga barangay council, pangalan ni Honorable Erwin Hapuli, aga na hatambagan, na yung nasambit nga suspect ang timing man sa pagkabot ng katong nga kapulisan, ay ginbitbit ko ating kapulisan dahil sa ating nga police station. So, for proper dispura yan, katulong nga Gidel, kung natabo nga insidente, nasa mahinit barangay Bubog, sa Banwat naman siya. No?
9: Mm.
12: Sa pila ka mga municipal police station, ang gitmat mga reported untoward incident, nga ginrespondihan rong aton nga mga kapulisan sa tanan ng mga police station diya sa segundo distrito magluwas si damang diya sa Manua at Masya Katulong Pidel. Butambagon, as far as Pisa Norte Situation is concerned sa Manua at Masya sa bahay segundo distrito nangin matawai sa segundo 24 oras. Yun, ano yung inisyal natin mahatuloy
9: mga Katulong Rolly Boy, madayon do imbitasyon makarot sang guni ang bayan sa Menro kay Fernandez?
12: Sa next session na na, sa nagkatulabi katulong.
9: Basis sa aking kasugtan.
12: Kasugtan na nga, bitahon rong aton nga Menro officer.
9: Ayhan may mag-submit ka ra ita committee report or report, no? During the inspection nanda ito sa Badyo?
12: Well, nanda siguro rin nga i-plaster man sa oras sa transition magkaroon nga gahon. No, iya sa anda nga schedule at anda nga regular session katutong detail. Kung ano kita, kung anda nga pagkataoan ito pa ang pagkaroon nga tao. O dahil anda matarang nga regular session katutong Judel.
9: De, nag-aumpisa na ang flag ceremony?
12: Huwag ko masinig pa masyado katutong Judel.
9: Bukan man bagat maugan, manami ro chimpo, no? Ay kung maugan, di sana ka-flag ceremony ron. Ay, pero kung bukot maugan, ay maka-flag ceremony.
12: ay may adro tiempo makaroon nga gahon diya sa banwat.
9: Dati ko no ay may gabasa pat Biblia makaroon na wagon basi makaroon nagbailot sa natrelihiyon yon. Ha? Di ba? Taka naman siya kakon mismo kasi linugid do. Mga pumoyong naman siya anon. Mana idol, may tagabasa man na rin. Si Kuan nga raw, imuro tagabasa man at Bible. Makaroon man na iba ta relihiyon na iwaot at may gabasa. Grabe no, pati mga empleyado natututo na rin no.
12: Tanaw tayo, lang sa chupaman doon ng flag ceremony.
9: Ate sige, kwan ni anay, tung tanawa na ina no, kung ano gitman do sitwasyon kasi hamad kina reklamo nga. Abo ta kunong kuyang, abo ta mga head of department ni wauta ka atin-atin ita flag ceremony.
12: Ay ma-report pa highlight pa.
9: Oh, mga member okay. Pat kumbo.
12: Kumbo.
9: Kumbo mangon last years.
12: Obse ba hata? Sa makaroon niya Lunes no ada. Kung flow no it ato niya empleyado sa pagsuot sa anda karanga taksa ka mga department.
9: Ay oso ko no inarukuan ay kumbo ag membrot alas. Then mo ko nando alas. Alas.
12: Lendon.
9: Alas dos, alas tres kung mag-uli.
12: Ayos ah.
9: Miembro kumbo, ag miembro alas. Ah? Aga yun nga, eh, nagpalit na ng reliyon, kaya wala nang nagbabasa ng Biblia. No? Wala't may nagbabasa at mga versikulo nga to. Katotong role. Tama?
12: Okay.
9: Ote sige. Ah.
12: Magkaroon, no? Ah. So doon na nais, siguro ni Celor, ato matuling may informasyon na report, no? Bison Police Files, and isa, sorry para sa Tudo Miranda, ako naman si Katodong Ruli Boy, Herrera, at Radyo Tudo, kaibigan, no?
8: Radyo Tudo, live, report, report!
9: On kay nung Gido pa dati born again, now hay buang gagin.
8: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo, Radyo Tudo!
9: Pagkakaroon na sanat, pinayukan nga piyagotra.
8: May punto ang bawat komentaryo.
9: Okay. Kay Maricel Mumbai, kay JR Odicap, no? Good morning. Aga ho o gali, no? Ayo, ilang tulog na lang, eh. Agraya hay request. Por kalibo only lang, anay, no? Ruaton nga bakbakan sa bugsayan, no? Sa aton nga mga kaigmanghuran, ah, nga mga kalibunhon, kung may mga baruto kamuruna, i-prepare yun, ihanda. Ay magapit lang rupag hukom. June 24 po. June 24 next week. Miyerkules nga adlaw ro kapiestahan ni San Juan Bautista. Mga katudo, no? Nga ni Ruaton nga ika-year 14, itbakbakan sa bugsayan, ay umanyuman nga masaksihan. Sa June 24, una sa Barangay Mabilo sa Sitio Pudlon, una sa atong official beach resort, una sa Dilias Beach Resort, no? Aga sa ato niya mga ikmagod, magpabuking nga gika mo, basi magkaubusan it mga cottages, no? Ay sa mga makarang panjimpo, basi makayo-ayo pa mo kay Nanay Dilya, no? Nanay Dilya, paluwer maton kami ni Idol, paayo! Basi payoon pa kamo. Oh, ah. Aga pwede man kamo ina nga mag-order mga pagkaon ay abo man na ng pagkaon ni nakaroon no kon ano ro kaya nang dagahaon kinyo nga maiserbi no. So ina pagahiwaton haro aton nya bakbakan year 14, bakbakan sa bugsayan year 14 ngani sa mga manugbugsay naton sa mga mangingisda inyo gumanda nga oras. Tuma taging tinga Gismil. Ah? Aro champion. Aga City Mill, ro second, ag 5 mil, ang third prize, no? Ag hindi man kamo uuwing luhaan, may pang buyonggit kamo sa kauhaw, adong, no? May 1,000 man kamo nga consolation sa kutob tanan nga makadangya ag maka, kuano, makaabot sa finish line. May 1,000 kamo nga consolation prizes, no? Nga ni ginakangay kurong tanan nga mga kalibunhon, ha? Nga magpasakop sa rayang ika-year 14 naton itbakbakan sa bugsayan, ag rayang bakbakan sa bugsayan ginahatod kato ni Mayor Joris Bautista Sucro akong LGU Kalibo, Agkong Radyo Todo 88.5 FM, ang radyong kaibigan mo, Agkong El Capitana Restobar.
11: Berrada, berrada.
9: Kinyura ha, ni Mayor Joris Bautista Socro at LGO Kalibo, Agkong 88.5, Radyo Todo ang radyong kaibigan mo, Agkong El Capitana Restobar. Magawas karon may aton mang pa-contest sa mga pagahilong, pagainom. May aton man nga tradisyonal nga beer drinking contest. Agrayang padodo, agpadidi, kay toto, agkay nini, no? Milk drinking contest, nga ni dagagagi. Ruin nyo nga rong pagahabhab, ha? Pagahabhab. Ha? Ruraya ba yung pagdawat mo't bibiron? Paglingot mo, wagon. Daya, ha? Ag-intra, ay may cash prize, may pa-premyo, ha? Nga nagahugat, kay toto, agkay nini, limang dagon niyang panaba, ruaton niya ginabaton, hindi pwede ruan om, ha? Hindi man pwede ro pito, lima, panaba. Noro pwede nga ma-qualify sa aton niya padodo kay Toto ag kay Nini mga katodo. Ha? Aga, may mga surprise pa siguro kita ron pero hindi ko anay pag-i-anunsyo.
11: Komentaristang walang
9: sinasanto. Ang palabuto niya kapiestahan sa 24, bakbakan sa Bugsayan.

0: masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spingelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako.

0: Ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Tinitape mo. Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na. Wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Mga kaibigan, ngayong June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Buhay na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, kasi lamak po, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw oras sa Pilipinas, alas 7.29 yung itagahon. Agroray nga oras ginahatod katon, it RH super ang shot ng tropa.
6: Todo, berada, berada.
7: Ay, paalin na dong.

0: imahin agahan taabiro senaryo kahapon sa istansya. May manami ako nga istorya eh. Masadyay. Mauron ta kunta. Walang pakialaman. Pero manami hinaga-hinaga. Ayabo karang excited. Good morning kay Paul Rintillo ina sa Mabilo Kalibo sa Rintillo family nga naga pinamati gid katon. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judget na Jet Reyes. Aking katuwang kapartner technical. Ang local version ni Ding Dong Dantes. Dong, good morning. Aga siyempre, Raya Manu inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, ang gagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Second Corinthians chapter 4 verse 3 to 5, naghambal banwa. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya na sila ng pera. Hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili kundi si Jesucristo na siyang Panginoong naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. Amen. Duatong pagkaunit kagag, makarong mainit nga adlaw itlunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Magpasaway sa Lipunan. May rest back na. Mabilis sa hem, Papa Wade, Jujet the Jet Race.

0: Baliwala sang panahon, temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Masakit na rong igo it silak sa panit. Pero batyag na itong dumagamig nga aga-aga. Epektot habagat. Mainit mahidayto nagbahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabagag manok-manok. Kumusta na Kapitan Hector Kasidzid? Nga nagmulta 500 mil bangod kong illegal dumping. This is size nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ang kutob ko nakabugtaw, nakabangon, nakamukat nung mata. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos. Magandang gising Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw na naman kitang Lunes. It's payday sa mga nagasweldo it kinsinas katapusan, sa mga 1530 sa mga munisipyo at kapitolyo, sa mga ghost employee nga nagatangdagang kada 15 ag katapusan. Adlaw na naman pagtangda. Bago rong tanan, siyempre nagatawa ni Kamit Katahuran, ginakangay, ginaagda namon kamo nga magpartisipar sa rayang pagpangalagad. Bukas amon nga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon kamo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kung huwa kamot available nga landline, huwa kamot pantel ko, una kamo sa mga punta't bukid. Mga iyong asityo ag baryo, huwa't pantel ko. Importante may cellphone signal load, kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ang sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph. Todo komentaryo. Ano mainit nga mga balita, banwa lokal. Duwatong pagatawat kabuhi. Sentensya ag hustisya makarong mainit nga adlaw. Ita Lunes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Siyempre, unahon tani panyempo. Para sa binipisyot aton nga mga kababayan, una sa mga kilid sapa, kilid suba, ag sa mabukid-bukid nga parte kwa aton nga probinsya. Ay kahapon na nagbubuang uran. Buno kahapon, grabing kilat ag dagugdog pa. Update na rin sa pag-asa. Mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Nagapekto sa Eastern Part, it Visayas, ag Mindanao. Dong bilog ng Eastern Visayas, dong sa Maragliti Provinces, kaibahan dong Dinagat Islands, Surigao del Norte, ag Surigao del Sur, ag Davao Oriental sa Mindanao, apektado't Easterlies. Ngani may magakagaka nga mga pagunganugan, may kaibahan nga pagdugdugdug ag posible rom mga pagbaha ag landslide samtang sa Metro Manila nabili nga partita pungsod maka-experience man kita ita magakagaka man nga pagunganugan may pagdugdugdug bangod kong localized thunderstorm ag posible man rom mga pagbaha ag landslide ikaw naman nagabuburong kasarangan hasta mabas kong nga buhos itugan. Pero rong hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila gaabot sa 32.6 degrees Celsius. Pinakamataas ka temperatura. Samtang yakaton sa Aklan, kapingidya sa kabisirang Banwa it Kalibo. Ruwaton nga temperatura gaabot Banwa sa 31 degrees Celsius. May magago madagom nga gagom aga may mga kagaka nga ugan, may kaibahan nga pagdugdog-dugdog kapingid hinunang hapon samtang hinunang gabi eh. May mga pagdugdog-dugdog man magag-umon ng kayangitan, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:44, ruhaton nga temperatura 26 degrees Celsius. Masilak, mainit, rohangin nag-uyop, south-southeast, 5 kilometros kada oras, agbugso nga nag-abot, 13 kilometros kada oras. Air quality, ayos-ayos pa man. Bilog nga sa adlaw. Maka-experience kita, ita mainit nga panyempo, nga may sangkiri, ang gugay-om-gay-om sa ibang Banwa, aga ibang parte kung kabisirang Banwa't Kalibo. Walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance, sagwag sugod kung Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Dayang din send ka ton nga post ni Captain Nids Velasco. Timing nga timing gida Banwa. Ay total talakayon taman do nga parte sa mga politiko. Politiko nga puro promesa, puro plataforma, puro agenda nga sa katapos-tapusan ng gwa, imbis nga plataforma, forma na lang. Ang imbis political agenda, nangin hidden agenda na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rong kahawag Banwa ni Captain Velasco sa sitwasyon itaton nga pungsod. Hambay nga ni Captain Velasco nga rong Pilipinas Banwa nagatakilid na. Ha? Nagatakilid na. Agbase, ha? Umabot dong punto nga rong Pilipinas ay isang ka failed nga estado.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taro daga. Thank you kids sa gin parehang mensahe ha. Former congresswoman aga former vice governor Gabrieli Belic Benos Caliso Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, update sa Batan. Kung nagtaliwan nga adlaw araw ng kalayaan, may programa sa Batan dingdong. Aga, siyempre araw ng kalayaan eh. Hagos na nga Banwa ka to, may mga programa sa anda nga plaza. Aga may flag raising ceremony. Ag may mga nag-deliver it mga mensahe. O, prasya sa Kalibo. Nag-deliver mat mensahe si Mayor Sucro. About araw ng kalayaan. Sa Batan, imauman. Pero ibang klase ang natabo sa Batan. Ay, sa gin-deliver nga mensahe, sa flag raising ceremony, pinatot sa dahan Banwa. Doong mayuriya nga membro, it Batan sangguni ang bayan nga mga anti-development.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agbangod Banwa kung patutsada sa mayuriya kung membro at sangguni ang bayan bahumat sa makaroon nga gahon marisbak do mayuriya may madeliver Banwa it privilege speech sa sesyon makaroon nga agahon, igto sa Batan sangguni ang bayan. Di, igto rato nga patrol. Ha? Gin, pagto ng tagid. Kung ano ro matabo ba karon sa session it batan sanggo ni ang bayan. Nagaorsa ro mayoriya. Saga bagamana nga ginakorekt tagang rong kabuhay-buhay yun nga saga. Rong kabuhay-buhay yun nga nagakinatabo sa banwat batan. Batan nga nagahapa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Saga, baga akong reenacted budget ng batan. Bangod, dong sistema, ang dong proseso kung pagbasat budget. Hindi eksakto. Wa magsunod sa tamang proseso kagintagana kung Local Government Code of 1991. Saga, baga, ita mayuriya at sanggunang bayan kung ginatama lang it mayuriya kung ano rong dapat ha? Angay agbagay. Ito hindi man siguro saga. Nga suportahan mo rong sang kabagay nga sayod mo nga saga. Ay kung imong suportahan dong saga, resulta karon saga man gihapon. Kung kay dating Espirod Mayor pa, you cannot correct wrong by committing another wrong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero magawa ka ron, batan nga nagahapa, you're bending the law. Ha? Ginabend mo rong laye. Makaitulpo ka ba nga? Nga, tikoon tarong tadlong. Ha? Tikoon ta rong saga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Piliton tang itama rong saga. Nga sayo ginaton nga saga. Tikaron ha? Kung ano matabo sa sisyon ni Tabatan Sanggunang Bayan, inaga, bantay ka mo. Batan nga nagahapa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, balik kita't Libakaw. Dayang inquiry, it Libakaw sa Sanggunang Bayan, kurayang love letter, it Commission on Higher Education, address kay Libakaw Mayor Tim Brian Chudosyo. Nga tatlong kabaga kurso, it Libakaw College of Science and Technology, ginpapunduan ay sa pagbaton it mga enrollees bangod niya wasan na it permit halin sa Commission on Higher Education ay hindi kuno makasunod sa requirements it Commission on Higher Education dong nasambit manwa ng mga kurso like wasan at librarian what guidance counselor lima ka mga posisyon wa mapilapi tekan o parang order nga at Commission on Higher Education. Mga kurso nga, wanganit pasilidad, wanganit gamit. Sus, bariak kag-gusip.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aganoro mangin poturo, it Libakaw College of Science and Technology. 23 years ngon, ang nag-exister na yung eskwelahan. Kanugon kon maura magkinatabo. O karon, ay balikan natin si SB Napoleon Nap-Nap Navarosa. Ay imo dong nag-request it legislative inquiry kung sin ginimitahan dong pamunuan it Libakaw College of Science and Technology.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: sa pihak kaparte, balik kita at Kalibo. Kalibo Public Market na yung meeting agin patawag ni Mayor Jury Sucro. Ibahan si Meadowhead Mary Gay Kimpo Joel. Agrong Kalibo Public Market Vendors Association. Grupo nanday Rosalia Tampos konsen ginisuryahan dong estado banwa it na ginakonstruct karang bagong Kalibo Public Market nga hindi pagihapon matapos-tapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag may update kita banwa sa patag it politika.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Now, hawan-hawanan tayo mensahe. Agod na hindi magpila. Good morning, kid. Kay Bayet Bote Sayamog. Nga nag-birthday today. Happy, happy birthday gino na sa dungon. Rodongon ko na ginasara. Ay may mabahong handaan sa birthday party ni Madam Bayet Bautista Yamog. Happy birthday lang!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag happy, happy birthday man sa akon nga amigo. Ah, mayad nga mekaniko. Si classmate kong amigo kong Junald De La Vega. Nga nag-birthday makaroon pa rin Junald. Una sa mubo. Happy, happy birthday. Kabay pang tawan kat mayad nga gawas. Puwersado, mabaskog nga armas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, man. Thank you, gid. Sa manami, perming mensahe. Toto Roger Losero Nagales. Kay Nung Liland. Auntie Ninia Laurente. Thank you, man. Sa kanamiton, perming mensahe. Kay Teacher Sherry at kay Sir Eugene. Oh, good morning. Kay Pastor Roland Rubias Tibulan. Nga nagpadagaman katot. Kanamiton nga mensahe nga nagahambar. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay namog. Tinatakbuhan ng matuwid. At naliligtas. Amen. Tego gina, Pastor Roland Rubias Tibulan. Una rin mo sa Purokdos eh. Purokdos na, eksakto ba? Purokdos ka, Pastor, no? Roland Rubias Tibulan. Good morning man kay Manog Kagawa dito Buswang. Nga nakatutok, may katulma ka ron. John Paul Hinita. Ay pasensya gid, nalipat ko kahapon eh. Aga sa pamilya na chikaw na, kay Director Merna Regalado La Chica, kay dating Mayor SB Member Emerson Sokang La Chica. Speaking it, Director. Speaking it, Akelko. Daw, dapat siguro GM Atty. Hipte magpatawag at preskon. Kangayon mo, tanan. Tanan nga mga media outlet. Agi-explicar nyo sang pungkuan yung baga Atty. Hipte. Sang ka-explicahan yang? Agudi, magbinalik-balik. Ha? Para sang ka one sitting ang Atty. Hipte. Patawag ba kamot monthly press conference? Ay, no mga media outlet, yara maagto gilatara kung may invitasyon nung akil ko. Para every month, may update nung pumuguyo kung nagkakatabo sa client electric cover. Ito para sang pungkuan yang JM, Atty. Hipte sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you man sa manaming mensahe. Mensahe it pagaom. Aga mensahe it pagtuo. Kaya Mr. Benji Tokol ah. Nginaga-monitor ka ito na makaroon. Good morning man kaya Kapitan Buenjoy. Wah, Kapitan Buenjoy ha. Dating kagawa, nagdating SB member, Buenjoy Villanueva Prince. Ano, madayon ka nagid? Seryoso ka nagid sa imong pamanawon? Seryoso ka nagid nga magkapitan ka sa November to nga barangay eleksyon? Kung madayon dong eleksyon? Dating kagawa, nag SB Buenjoy?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, sir. Good morning, man. Kay Mr. Binje Tokol nga nagapamati makaroon. Good morning. Araw na. Ba? Sakto gina. Timing na timing gina. Nagapamati man si Engineer Titoy Rodriguez. Ba? Good morning, gina, Engineer Titoy. Kay Captain Johnny Maglunso. Good morning, man. Judge Marin, good morning Judge, Buddy Marin.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Kung makontak mo dong, kontak ka na kagi dong. Wonderful Monday man, una sa Rome, Italy. Ma'am Salumi Sulina Sorilla Villanueva, una sa Roma, sa Italia. kay Madam Gima Tolentino, good morning. Kay Kagawad Tubid, Don Cipriano, ita Mabilo Kalibo. Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco. O naman sa California. Kay Chairman Kagawad, Toto AJ Villanueva, Hawood. Arriba naman siya. God bless and more power. But good morning, kid, Toto AJ. Kay Chip Duwila, kay SB Lilin Villanueva, Hawood. Kay Bungson Nyo, mainit ka daw it Lunes. God bless. Shout out. Una sa Marikina City. Bisan doon ako nung mga kaiping na di kaintindit ako noon. Nagatulok-tulok lang sila. Kag nagapamati sang hindi nila maintindihan. Good morning man sa naman sa California. Kay Igbata de Reyes sa Ciudad Itandagao. Good morning, Madam Rosie Isog. Good morning. It's Monday. Salamat sa Diyos. Nagka-rinigan ulit kita sa mga opinion, question, at komentaryo sa imong programa. Todo komentaryo. Good morning kay Dr. John. Saling kay Tres Hermanos. Happy Monday. God bless Madam Bill Arsula sa Hong Kong. Good morning man, Madam Rose Villa, Salim Sabaliero, sa mga taga Mabilo Kalibo. Kay Mr. Oscar Judicio, Kagawad to be Itambak. Ano pa? Kay Rolandito de la Cruz, good morning man. Kay Randy Laison, kabay makabot kay Mayor Kong Agob, dayang concern nga ra. Regarding da sa DSWD, nga ra sa main office, iya sa Kalibo. Nga grabe mga batasan kung may gapangayot financial assistance. Agahon pa nagapangmugay sa di makantigo mag fill up na sanda ta dapat galagay karon sa record. Dahil ga-interview sanda. Abi pakiko na bingagan para maging specific kita ha. Kabuan sa nagaklaim it assistance, di katiguan mag-fill up, agbay edad yun. Tama ka, dapat asistihan. Bukon it ginamuway, dapat ginaasistihan, ginabuligan. Bukon pat manami, mag-approach sanda. Mga Ilonggo na mga na matsakong sinong tag-anat ahensya. Pilang time siya na nahaobrara kami sa mga dialysis patient sa Desin Oron na Randy Laison. Busing, pakikwan nga ni mga ngagan, aga siin nga opisina sa Kalibo. Kalibo nga DSWD, Kalibo nga sa istansya o sa kapitol nga PSWD. Pakikwan, specific kami, sinda sa Provincial Social Welfare and Development, sa SWAD Aklan, or Kalibo MSWDO. Pakiklarify abi, agod ruwaton nga pagpaluap ay dire-diretso baga, konsen kita maagtong obisina. Wishing you all a blessed Monday morning everyone. Dear God, we ask for your protection and blessings upon our homes and loved ones. Fill every moment of this weekend with love and peace. May our hearts remain warm with compassion and hope. Amen. Thank you at God bless man. Nang Rolin Guyo, tabo nga nag-birthday. Kusabado. Nag-ipos-ipos at asin nang Rolin nga birthday mo gali kusabado. Belated happy birthday lang ha. Nang Rolin Guyo, tabo. Good morning kay Nung Noel. Ako sa Saturday gali, ng birthday eh. Nag-ipos-ipos siyang sinang Rolin eh. Kay Johnny de la Cruz. Una sa Libacaw Public Market. Thank you man. Madam Marilyn Alonso. Sa Silang Cavite. God bless man. Kagawad Michael Villanueva Solina. Another Manic Monday Konsehal. Una sa naging Banwa West naman siya. Good morning sa mga stop at Anton's Motorcycle Parts. O naman sa poblasyon ni Bacaw, Madam Lilibet. Ni Pomoseno, kay Jojo Panda. Oh, good morning ko noon, ay Patring ng Nansigo sa kay ng Josephine de la Cruz at ng Lilian Sablaon sa Tinigaw at kay Jake at Lucas Kryl Ropa. Okay, una ka sa akil ko. Tay, what pila ba karon sa akil ko, Jojo Panda? Kabay pang what pila. Happy Monday man, Kagawad, Kumari, Antipa, Nancy Soto Season, at kay Cup to be Uno Season na sa Tambak. Skyler Chan, good morning, ito na sa Singapore. Pimonitoring, kumusta ang Singapore ngayon?
1: Mabilis sa Him Papawid, Jujet the Jet Race.
0: Ay, thank you, Galia. Good morning, kid, kaya Kagawad. Dating